0: TMMA, best news commentary program sa radyo. Ted Filon at DJ Chach.
1: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
2: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sincerong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: True FM on 105.9.
1: Mga kapatid, sa oras na alas 8:05 na. At ang tamang oras sa bisita ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad. Yes, amoy pa lang o quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. O diba, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Tanong, pwede bang magmando ang estado? After all, naglabas ho naman ng executive order po ang ating kagalang-galang na Pangulo. Sino ba presidente natin?
2: Uy!
1: Ay, sorry.
2: Marcos Jr.
3: Pagkakaisa.
1: Bira, sorry ho. Senior
2: baka
1: moment lang.
2: Baka nga lang mo. Ano ha?
4: Makes me laugh.
2: Baka na kay Erap so Ira ka pa.
1: Nagbibiro lang po ako.
4: May pinagdadaanan lang siguro.
2: Huwag niyo masyadong seryosohin. Baka mamaya, yung ganun kaikse, isa-splice nyo na naman. Gagamitin nyo.
4: Tindihin ko na lang.
1: Ayun naman. Opo, naglabas po ng executive order si Pangulo Marcos Jr. No? State of National Energy Emergency. At nasabi po ng CHED, categorical po ito ha, no tuition increase in colleges and universities for academic year 2026-2027. At ipungkunan ng pahayag at reaksyon ang COCOPEA, ang Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines, Attorney Joseph Noel Estrada. Attorney, magandang umaga po.
5: Magandang umaga po sa inyo, Manong Ted at DJ Chacha at sa inyo po mga tagapakinig at taga-subaybay. Magandang
1: okay.
5: Umaga po.
1: Sige po, dun ho muna ako sa usaping legal ha. Sorry po, gusto ho namin, lalo na ho sa mga nagpapaaral sa anak ho sa kolehiyo, di po ba, sa mga nagpapaaral po sa pribado mga paaralan, gusto ho talaga wala pong tuition increase. Pero ang tanong po, legally, pwede ho bang gawin ng estado yan, attorney?
5: Sa ngayon po, ang ating pong batas ay nagsasabi po na ang mga pampribadong paaralan kasama po yung mga colleges and universities ay may karapatan po sila na i-determine ang kanilang mga fees, tuition and other fees at subject to compliance with regulations for its collectability. Ganun. So, ang ibig sabihin po, dapat babalansihin yung karapatan ng eskwelahan sa pag-determine ng sarili nilang fees. No? Depende sa kanilang stakeholders at depende sa kanilang mga gustong serbisyo sa mga estudyante. Mm. But of course, you have to comply with the reasonable requirements po ng ating Commission on Higher Education. So, in other words, yun po ay kanya-kanya pong discretion or judgment po ang ating mga colleges and universities pagdating po sa mga tuition and other fees.
1: Okay. Furthermore, attorney, can you please educate us? Is there a law governing the operation of college universities, colleges and universities on the issue of tuition fees? Kasi kung meron tayong oil deregulation law, deregulated ito. Kung meron tayong EPIRA, dito ho ba sa edukasyon, meron ho bang batas tungkol ho dito?
5: Unang-una, lahat ng mga regulations, mga batas na may kinalaman sa pag-operate ng mga colleges and universities, kailangan po itong sumunod sa mandato ng ating constitution, yung pong guarantee on academic freedom. Kasama dyan yung kung anong programa ang i-offer mo, admission ng mga students. So lahat po yan, lahat ng aspetong yan ay may kinalaman po sa resources katulad po ng tuition. Ngayon, ang nasusunod po na regulasyon pagdating po sa tuition at lalo na po sa pagtaas ng tuition ay yung pong CHED Memorandum Order number 3, Series of 2012. Yan po ay issue once po ng ating Commission on Higher Education. Andito po lahat ng mga requirements katulad, ang pinaka-importante po ay yung consultation sa mga estudyante at consultation sa mga faculty at school personnel. Mm-hmm. At pangalawa, yung makokolekta mo doon sa increase, no? Dapat i-allocate mo yan. 70% ng increase dapat automatic mapunta sa salaries and benefits ng faculty. At yung 20% ay mapupunta sa facilities improvement. Yan po ay non-negotiable, yan din po ay requirement ng batas. So yung pong dalawang bagay na pong yon ang yan po ang kumbaga regulasyon pagdating po sa pagtaas po ng tuition.
1: Ayun pa, ito ho'y ating tinatanong mga kapatid, para lang mas maunawaan po natin to sa broader po no na nakaisipan no. Yung pinagbabasehan ng order na ito, sabi ni Attorney, yung pong CHED ang naglabas ng kautusan. Walang Republic Act po tungkol dito, pero yung pong poder ng CHED na magtakda ng panuntunan kung meron pong gusto mag-umento ng tuition fee at kung saan dapat na pupunta yung umentong hinihingi ng mga paaralan na ito. Klaro yan. Sige. So, sabi ng huni nyo, meron lang mga panuntunan na dapat sundin, no? At kayo'y nagbibigay ng aplikasyon sa CHED. So kung kayo nagbibigay ng aplikasyon, automatic ho ba yun na pag nag-apply, basta compliant sa mga requirements at doon sa sinasabi po ninyo na 70% sa mga benepisyo ng mga manggagawa sa paaralan, automatic ho ba yun na approval o talagang nasa poder din nila na pwede sabihin nag-apply kayo, sorry, no increase ngayong semester?
5: Actually, yan po ang, syempre, taon-taon, yan po ang talagang challenges. No, I think it's not only a challenge for the colleges and universities applying for tuition. Ganun din po yung CHED. No? Talagang hirap sila talaga na balansihin din. No? So, halimbawa po, kumpleto po ang requirements, syempre, dapat ministerial na lang yun ano, sa pag-approve po ng CHED. Pero syempre, kapag po napakataas talaga ng increase, marami pong hinahanap din yung Commission on Higher Education na sinisigurado po nila na saan po mapupunta yung tuition at dumaan po ba talaga ito sa consultation. Pero technically speaking, syempre pag lahat po yan ay sinunod ng isang kolehiyo o universidad, CHED naman po ang naglabas ng regulation, syempre dapat po nilang i-approve yon. At saka tandaan po natin, bago po yan maisumite sa CHED, dumaan po yan sa consultation ng faculty at ng mga estudyante. Kaya po talagang, syempre, pag compliant po sa sinabi ng CHED, wala po silang ibang dahilan. Otherwise, ano yun, grave abuse of discretion po yun. Ano? Baka maging, ano pa yan, basihan pa yan ng mga irregularities. So, dapat pong sundin nila ang sarili po nilang memorandum order.
1: Okay, sige po. So, ito ating inilalatag nga para mas maintindihan natin. Ngayon, dito po sa pahayag na ito ng CHED, ito ho ba ay kailangan pa ng black and white na memorandum circular? Kasi ngayon, so far ho, sa aming pagkakaalam, ito po ay verbal lamang na pahayag. Meron na ho bang issuance ito na walang umento na papayagan ngayong school year ang mga universidad at kolehiyo na pribado?
5: Unang-una, Ted, nung narinig namin yung pong pronouncement ni Chairperson Agrupis, we know that it's really done in good faith. Kaya lang po, para po sa mga pampribadong kolehiyo at universidad, yun po ay tinitingnan namin as parang pakiusap, no? Kasi nga po, maraming ano, it's very complicated. Marami po mga regulations in place at wala naman po pang official na pronouncement or issuance na galing po talaga sa komisyon. At kasi parang at this time, ano na po eh, yung application po kasi ginagawa yan end of the year, no? So ibig sabihin yung increase sa darating na school year na isumitin na po yan, ang deadline po ay nung last month, April 1, pero yung mga consultation ang deadline yan February eh. So may mga consultations na nangyayari sa mga eskwelahan last year pa. So I mean, pag hindi naman ito ngayon lang ang decision, no? At nasa kanila na po yung ano, yung mga applications. And again, yung mga requests or applications for tuition increase, magkakaiba po yan per school. So you cannot say, you cannot have a blanket approval or blanket reduction or disapproval. Parang napakahirap because every college or university, they operate on different contexts, no? Including students, programs, facilities. Yung iba may CBA, yung iba nagre-request ng aumento sa sahod yung mga faculty. So talaga, kaya po ang decision po talaga ay itinakda ng batas, naka-design po yan na talagang it is the individual college or university that is in the best position to decide on these matters.
1: Okay, sige. So we have learned, totoo ba na nakipagpulong kayo kahapon dito po kay Chairperson Shirley Agrupis, who initiated the meeting kung totoo man?
5: Yes po, nagkaroon po kami ng meeting. Nag-reach out po yung Commission on Higher Education dahil nga po dun sa mga ulat po na lumabas at yung statement din ng COCOPEA. So basically, it was mabilis lang po yung pag-meeting po namin at we are both, no, yung COCOPEA and CHED, we're trying to explore yung possibility nga po na ma-defer kung hindi po masyado pinag-usapan na yung technicalities kung ano yung pwedeng magawa namin na operating on these guidelines, ano pwedeng makiusap sa mga eskwelahan kung kaya nilang i-defer kahit ma-approve sila, baka po pwedeng hindi mo na nila yan ipatupad, or baka kahit ang increase na na-approve sa kanila is a certain percentage, maybe they can lower it voluntarily. So yun po yung mga in-explore po at in-explain din po sa amin ni CHED chairperson kung saan po nanggagaling yung kanyang pronouncement, which is of course para po matulungan yung ating mga estudyante. But we also explained our side na hindi naman po estudyante lang ang nakakaranas ng problema sa pagtaas ng mga bilihin at yung inflation surge. No? Lahat po tayo ay affected dyan, kasama rin po ang mga eskwelahan.
1: Ilan po ba sa mga miyembro po ninyo ang may pending application for tuition increase?
5: Sa member po ng COCOPEA, wala po ako yung exact figure. Pero po yung sa lahat po ng colleges and universities na nag-apply, ano po ito, binigay po sa amin ng CHED, it is less than 30% of the total number of private colleges and universities. Actually, pag titingnan natin yun, ano, Manong Ted, yan po ay, kumbaga, dekada na. No? Every year, andyan lang, around that percent lang, percentage. Because ang ibig pong sabihin is, wala pong extraordinary surge, no, of colleges and universities who are suddenly applying for tuition despite the economic crisis. Parang so ibig sabihin hindi po ito parang emergency situation to call for no increase, kasi 30% around ano yan, mga nasa 300 plus na nag-a-apply every year, no, because of normal inflation innovation, etc. It is just a normal ano pa rin. Wala pong biglang nag-apply dahil sa economic crisis po.
1: Okay, so more or less po mga 300 na mga pribadong kolehiyo at universidad ang mayroong pending application for tuition increase ngayon po na paparating na school year. Supposed to be ho ba, meron ho bang sa before this pronouncement, meron ho bang deadline o takdang panahon na approval ng CHED para ho sa enrollment na mangyayari? Kailan ho ba ang simula ng school year ngayon for college? And yung nga po, yung approval na yon, meron ho ba dati pong ano yan, takdang panahon?
5: Actually, wala po silang deadline para sa sarili nila, yung CHED. Mm-hmm. Pero ang deadline ng submission, like I said, is April 1. Mm-hmm. Uh-huh. Noong April po. No? So, after April 1, any region can already approve. Actually, Manong Ted, may mga regions po na nakapag-release na po ng approval ng mga tuition increases sa mga ibang colleges and universities, no, bago pa po yung pronouncement. So, but technically, bago po naman dapat magsimula yung enrollment period, no, sa mga colleges and universities, dapat nakapaglabas na ng approval or decision yung CHED, no. So, nagsisimula po yung school year, meron po as early as August, September, October, yun po ang pagsimula po ng ating school year, no, sa darating na ano po.
1: Opo, pero wala bang may mga trisem kung tawagin? Wala bang magsisimula ngayong June for college?
5: I think meron din po. Yes,
1: meron din,
5: tama
1: diba?
5: Po kayo. Opo. But generally, yun po yung okay. Yun yung mga start. Pero merong trisem, pero ting four semesters.
1: Opo, sige. So kung nag-meeting kayo kahapon, nagkapaliwanagan po kayo, ano ang napagtapusan ninyo, attorney?
5: Yun po, actually babalikan po namin sila katulad po ng mga hiningin po rin ninyo, hiningi po nila sa amin, although nasubmit nasa kanila po dapat yung data, but para matulungan po namin sila na mas mapabilis, kukunin po namin yung average na increases, no, ng at least ang aming mga miyembro na nag-apply. Pero ano lang po yan, we can already say na on the average naglalaro lang din yan sa inflation rate ng 2-5% ng ang increase, some are even lower. So yun po ang assignment namin sa kanila, and then we will also find ways to appeal to our members if there is a way to defer increase applications. Pero pinaliwanag din po namin sa CHED na syempre kami rin po sa COCOPEA, we also recognize yung ano yung individuality mm-hmm. and independence ng aming mga members. We cannot force them, no, and say do not increase, no, but we can always appeal, we can always talk about this. And Manong Ted, hindi naman po insensitive ang mga schools. Marami nga pong hindi na nagtaas din talaga dahil lahat naman po tayo talaga ay nagkakaroon ng ano ng problema dito po sa economic crisis. So hindi po ito naman talaga ano, wala naman pong masasabi ko, wala pong nagsasamantala sa pagtataas ng tuition, kasi pag nagtaas ka ng tuition, lalong-lalo na ngayon may economic crisis, baka lalong walang mag-enroll, no? So hindi po yan ang intention po ng
1: aming
5: mga miyembro.
1: Yes, naunawaan po natin yan. Meron ho bang voucher system for college ang CHED? Kasi kung meron po sa high school, di po ba ano ang mga estudyante na hindi po kaya ma-accommodate sa public school, may voucher system po for the private schools? Dito ho ba sa college meron din?
5: Meron tayong tinatawag na tertiary education subsidy sa mga students in private colleges and universities. Pero ano lang po ito, maliit lang po ito, no? I think sa ngayon 10,000 per sem, no? It's really just a small subsidy. Dati mas mataas po 'yan, eh. Dati I think nasa 60,000 po 'yan, no? Na binaba na po, parang ngayon ay 20,000 a year. Pero sa mga pampublikong kolehiyo at universidad, eh, libre po, no? Libre ang kanilang pag-aaral. At meron din po pa sila na tertiary education subsidy bukod pa po doon sa free higher ed. Manong Ted, gusto ko lang pong, I'd like to take this opportunity kasi naitanong nyo yung sa mga state universities. Gusto ko lang pong ipaliwanag na talagang yung problema po sa yung crisis na kinakaharap po natin, lahat po ng eskwelahan, both public and private, ay nakakaranas po niyan. Ngayon, kung naghahanap po tayo ng nakikiusap po kami kung paano makukushion or temper yung pong economic impact po sa mga private colleges and universities. Mm-hmm. But to illustrate po, Manong Ted, halimbawa po sa state universities and colleges, nagtaas po sila ng budget para po sa darating na academic year. Ang itinaas po niyan ay nasa 15.7 billion. Ano lang po yan, just to address yung inflation, ordinary inflation, cost of services, delivery of services. Ay, ibig sabihin, yung pamahalaan ay sinusuportahan po yung state universities and colleges dahil naiintindihan po yung kanilang operations. Sa private po, we largely depend on tuition. Ngayon, kung tatanggalin po yun, ano po ang tanong po namin ay ano po yung katapat din na tulong sa ating private colleges and universities? Kasi po, if you do the numbers, kung halimbawa po, magtaas po ng tuition yung ating mga private colleges and universities, sabihin na po natin nasa 2% ang increase. Yan po ay lumalabas ng mga nasa 18 billion na tulong, kumbaga, na galing sa mga estudyante at magulang. You can compare, no? 15 billion support to our state universities and colleges. 113 lang po yun, state universities and colleges. So you can see talagang kailangan din po ng ano, ng tulong ng gobyerno, ng pamahalaan. Either hindi naman po direct na funding, but at least give us some fiscal measures, reasonable fiscal measures to support our operations. We should not be left alone in this crisis kasi kasama rin po kami sa nakakaranas ng crisis na ito. Yun lang po ang aming ding dagdag na pakiusap po.
1: Okay. Kasi nga din po, hindi natin maitatanggi na kapag po may isang pribadong universidad o kolehiyo na hirap na hirap na, pag nagsirado din, ang iba dyan, lilipat po din sa gobyerno, no? Sa mga state-owned colleges and universities. And yung iba ho naman din, yung din, pag hindi na rin kinaya, lilipat din po sa mga state colleges and universities. Yan po ang efekto nito, eh. So yun nga, kung ikaw si Ched, paano mo ito babalansihin ngayon? Naunawaan po natin ito, attorney, ha? Kami po, hindi kami mahirap kausap dito. Hindi, joke lang. Hindi po. Naintindihan po namin. We know where you're coming from. At kung gaano nga po ito kahirap. Kasi po, tayong lahat po, ramdam itong krisis na ito. Maliban na lamang po sa mga tumanggap na po ng mali-maletang pera. Tsa, meron ka bang At tanong kay attorney.
2: Yes po. Attorney, may binabanggit lang po kayo nitong nakaraan. Mm-hmm. Ang sinasabi niyo po, constitutional complementarity, nangangailangan din ng fairness sa pagitan ng public at private providers ng higher education. So parang sinasabi niyo, kung tinutulungan ng CHED yung ating mga pampublikong paaralan, dapat meron din silang pinoprovide for the private schools para mas makapagbigay kayo ng mas dekalidad pa na edukasyon sa ating mga estudyante who are enrolled in private schools. Ano pong exact fiscal measures ang nais po sana ng COCOPEA na maibigay ng gobyerno na sa ngayon ay hindi pa po natutugunan?
5: Siyempre, pinakamadali at less cost sa ating pong gobyerno ay magkaroon po ng reasonable policies. Halimbawa, sa our flexibility sa pagtaas or pag-charge ng tuition and other fees, malaking bagay po yon. Katulad po nito, siyempre, pag sinabi pong blanket denial or, di ba, it's unreasonable. No? Parang wala kang option. So, that's number one. Number two, merong cost sa gobyerno kung magkakaroon ng pagtataas ng subsidiya sa ating mga estudyante. Hindi po sa eskwelahan, diretso po sa estudyante. Malaking tulong po yon. So, ang lagi po namin sanang pakiusap, no, because of the complementarity, is habang tayo, ang gobyerno po, Estado ay tumutulong sa mga state universities and colleges, sana isipin din po nila yung private colleges and universities. Kasi tama po yung sinabi ni Manong Ted.
2: Mm-hmm.
5: Kapag nagkaroon ng imbalance, pag nagsara ang isang pampribadong paaralan, eventually it will strain government resources kasi lilipat. Yeah. Magka-crowding na naman sa state universities.
2: Sigurado.
5: Pero kung hindi naman magsara, ganun din kasi mababawasan ang choices ng mga estudyante pag nagsara ang mga courses. Bababa ang kalidad kasi walang kakayanan ng pampribadong paaralan na mag-hire ng dekalidad ng mga professors. So ang ating pong Philippine education system ay merong dalawang sectors, no? Ang sabi ng constitution, public and private. Kaya po may complementarity. Hindi pwedeng wala yung isa.
2: Oo.
5: Ay, kailangan po mag-complement po talaga sila.
2: Okay. Attorney Joseph, hindi ba may binibigay na tulong po yung gobyerno natin para sa mga senior high school students? May mga pili na pwede sila mag-enroll sa mga private school. Sasagutin ng gobyerno yung kanilang tuition fee. For colleges po ba, kulang pa yung tulong na yun? Kasi may mga programs na rin naman po ang gobyerno na nagbibigay ng libreng edukasyon for college students. Nakukulangan pa kayo for that?
5: Actually, yung amount is bumaba pa po. Ito yung sa tertiary education subsidy na nabanggit ko kanina.
1: Yung voucher system kanina na pinag-usapan natin. Oo. Opo, sige.
5: Yung RA 10931, meron pong subsidiya para sa pampribadong estudyante. Kaya lang mababa po yung amount ngayon, lalo pong bumaba, parang 20,000 a year. So parang 10,000 a sem lang po yun. Tsaka may mga doon, pinag-aaralan po ngayon yung implementation din kasi yung pong mga lugar na merong state universities and colleges or local colleges and universities, kapag nandoon located yung pampribadong paaralan, hindi makakatanggap yung doon estudyante. That's how they designed the implementation of the law. So yung sinasabing subsidy, ang nakakapag-benefit lang talaga doon generally, doon sa mga lugar na walang government colleges or universities. Kasi kung meron, I think ang intention ng batas, doon kayo pampubliko. Huwag kayo dyan sa pampribado. So, yan po ay nire-review din kasi baka nagiging restriction yan, no, sa access to that subsidy of the government.
1: Sige po. So, attorney, pahabol lang pong katanungan. Kapag ho ba daw single parent at nakarehistro po sa kaukulang ahensya, no, like DSWD, meron ho bang diskwento sa tuition? Sa private?
5: Meron po kasing batas yung Solo Parents Act.
1: Mm-hmm.
5: No? At meron doon na part na yung pampribadong paaralan dapat magbigay ng discount. Pero alam niyo po, sa totoo lang yan po ay hindi malinaw, no, kasi discount, no. Syempre kung gusto mo bigay ng discount, yung mga kaya, they immediately give it. Pero yun sa iba, ang tanong is saan nila kukunin? Remember, when you increase tuition, when you charge tuition, lahat po yan naka-enumerate, no? Sa CHED. So, saan mo kukunin yon kung earmarked yung mga yung increase mo at yung sina-charge mo? Eh, wala naman dun sinisingil sa ibang estudyante to subsidize other students who are also entitled. In other words, ang amin pong laging pakiusap, kapag may mandato po ang batas, sana maglagay po ng pondo dun na pwedeng gamitin na mga pampribadong paaralan. Kasi ang tanong din po eh, kahit may ganong mandato, saan po kukunin? Even if you give discounts or other subsidies required by law, if there is no funding for it, it's very hard to implement it kasi sino maglalabas po noon na magsusubsidize yes. In effect yes. Yung ibang estudyante din eh.
1: Yes, yes. Oh, we understand, ano, home, na sa mga huhugutin yung ibibigay mong diskwento doon sa bayarin ng bata. Di ho ba? Yun po yun eh. Yun ang sinasabi ni Attorney. O sige, so Attorney, ito po'y hindi pa tapos na usapin. Makikibalita po kami. And hopefully nga po itong taga-chat, amin din po makausap at maunawaan din po nating lahat, no, itong isyong ito nga sa punto po ng pagbabalanse. Dito po sa sinasabi po na inyo pong kahilingan, request, kumbaga, at yung pong gusto namang mangyari ng Estado. Attorney Joseph Estrada, salamat po na marami sa inyo. Marami po nalilito. Akala po kayo si Brad Jeff. Oo, hindi po si Brad Jeff itong ating kausap. Natataka sila. Ba't daw pinag-uusapan natin ay edukasyon?
2: Uy, Pastor Jeff.
1: Oo, na, eh.
2: Hindi, pareho lang po silang pogi. Oo. Pwede maging magkapatid.
5: Paano, Ted? Gusto ko rin magpasalamat sa inyo. Actually, nung lumabas nga itong mga issue na ito, naisip na kita eh. Naisip ko, sana tayo ay malamang iimbitahan ako at ano, hindi po ako nagkamali. Maraming salamat po sa talagang pagbibigay niyo sa amin ng opportunity. I think this is only the only program na, in fairness to you, na talagang ano, yung talagang inuungkat po talaga to the small details para po mailapit po natin to sa publiko at maintindihan po itong issue na to. Maraming salamat po, Manong Ted at DJ Chacha. Salamat po.
1: Salamat din po sa tiwala. Salamat na marami. Kasi nga po, para ho natin mas maunawaan tong isyong ito na malaliman at yun ho bang pagbubukas ng ating kaisipan, kasi ano ho ito, no? Komplikado. Basically kasi kapag po halimbawa, no, ito. Eh kung kaya ng gobyerno lang, bakit may kota sa PUP? Ba't may kota? Eh sa UP po may exam. Kahit na maraming matalinong bata, hindi lahat nakakapasok, di ba? May mga kaukulang kota sa mga pampublikong paaralan.
2: Mm-mm.
1: So hindi kinakaya.
2: Tama.
1: So, hindi ba mas maganda na ang ating kabataan, lahat gusto mag-aral?
2: Oo.
1: Yung nga pong ating encouragement, di ba? Mas mainam po ang bata kapag gusto mag-aral kung kakayanin lang ng magulang, igagapang yan. Mapag-aral lamang kanilang mga anak.
2: Good.
1: Dahil sabi nga po mga kapatid, noong pa man noong una, ng lahat ng mga magulang po, ng mga naghihirap at mga anak dalita, anak, wala ako may papamana sa iyo na anumang lawak ng hasyenda o lupain. Wala akong maipapamana sa iyong mga alahas, mga mamahaling relo at mga damit, kung hindi ang edukasyon na kailanman na hindi mananakaw sa iyo.
2: Narinig ko rin yan.
1: Tama? Yan ang pangaral sa atin ng ating mga magulang. Mag-aral ka mabuti, anak. Dahil kami maghihirap ng tatay mo, igagapang namin ang pag-aaral mo nang sa ganon magkaroon ka ng puhunan sa iyong magandang kinabukasan.
2: Tama.
1: Up music. The Joker. Up ng kaunti. Diba?
2: Totoo po yan.
1: Diba? Mas mainam nga. I-down mo na ang music. Mm-hmm. Medyo nag-ano.
2: Saka hindi totoo yung sinabi mo. Pag ikaw, lalo na yung magulang mo, nakikita mo yung hirap sa pagbabayad ng tuition fee, gugustuhin mo mag-aral sa state universities and colleges, pero may kota eh. Naiiyak pa nga yung mga ibang estudyante pag hindi nakakapasa dun sa mga state universities eh.
1: Hindi lang yun. Makapasa ka man mga kapatid. Sometimes waiting ka.
2: Oo.
1: So basically po, hindi ho ba mas mainam kung ang ating mga kabataan gustong-gusto mag-aral? Pero po yung oportunidad, mga kapatid, well, sa ating saligang batas, libre po yan talaga naman. Opo, lalo na po dito nga sa elementary, primary, and then secondary. Yan po, obligasyon talaga yan. Ngayon, sa kolehiyo po, may bago ng batas, di ba? Itong tertiary education nga po, na thank you din. Pero sabi nga ni Attorney, pinopondohan po ito, lumalaki taon-taon because lumalaki din po ang gastos ng mga universidad.
2: Correct.
1: Na pag-aari
2: ng estado. May inflation din, tama.
1: Yes, may inflation nga po. Oo. So, itong mga pribadong ito, gusto man po natin magprotesta, di ba? Gusto man po natin mag... Alam niyo po yun, kung ika'y laki... sa universidad, hindi ba may mga student councils po? Totoo yun eh. O, na nagpo-protesta nga kasi yung iba sinasabi, hindi makatarungan yan. Yung iba, sobra-sobra naman yan at may mga panuntunan. Dito ho yung pagbabalanse ngayon. Yaan ang mission nitong CHED. Mabalanse lang na ang hinihinging aumento, masiguro una, kapakanan ng mga manggagawa doon sa universidad.
2: Dapat 70%. Opo. Oo.
1: Pangalawa po, yung kinakailangan na pasilidad para sa mga bata. Hindi po ba? Kasi nga kung ang ating pong mga ito, lalo na itong mga mambabatas na ito, kung hindi po malay-maleta at bilyon ng mga ninanakaw nila, baka po ngayon mas marami na pong estudyante sa mga pampublikong universidad.
0: Anak kanyang po!
2: Amen!
1: Hindi po ba? Sa totoo lang, ang ninanakaw nga nila, hindi lang po mga kapatid, yung tulay o infrastructure projects, ang ninanakaw nila kinabukasan ng ating kabataan. Yan po ang dapat natin pakatandaan dito ho sa nakawan na ito na nangyayari sa gobyerno. Huwag na huwag natin kakalimutan. We have to help hold them accountable. Itong mga...
2: Pangalanan mo! Pangalanan mo na yung mga yan! Tama. Okay. Bye. Kulang na lang sa'yo, costume ng teacher ah. Pwede ka na tumakbo. Sino kayo magko-costume ng teacher sa 2028? Huh? Kasi may costume na magsasaka. Inaantay ko may magko-costume ng teacher eh. Tapos yung mga linyahang yan ang sasabihin. Pero totoo po yun, mga kapatid. Tama.
1: Hindi ba?
2: Hindi. Mga walang...
1: Magkano yung subsidy para sa PUP? Halimbawa, PUP, may building hindi matapos-tapos.
2: Ilang taon na?
1: Di ba?
2: Oo.
1: Hindi po ba? Eh bakit ito nag-aamoy araw yung mga bata dyan? Eh,
2: pasensya na kayo sa mga bata dyan sa PUP. Inuna pong patapos yung mansyon nila.
1: Hindi po ba?
2: Oo, bago yung mga building nyo dyan.
1: Sa isyong ito, ano po, wag nating kakaligtaan itong mga magnanakaw na ito sa gobyerno na hanggang ngayon, wala pa rin po nakukulong.
2: Oo, masaya sila lahat.
1: Hindi ba? At ang iba po, pagkayayabang pa.
2: Ay, sinabi mo.
1: At ang iba, nag-aambisyo pa pong sa mas mataas na posisyon.
2: Yun lang.
1: Okay, ginagalit niyo si Aaron Red. Si Aaron Tolentino eh.
2: Kaya nga, nagising tuloy ang diwa nila.
1: Oh, napunta ho tayo dyan sa usapin na yan.
2: Eh kasama talaga yun. Everything is political.
1: Okay.
2: Oh, tapos na ang birahe. Sabi mo pa naman kanina bababa yan, parang tataas lalo ah.
1: Ang alin?
2: Mamaya ka na magpa-check ulit ha.
1: Anong magpa-check?
2: Ha?
1: Pabatiin ko lang ho, mayroon yatang tagapakinig si Nanay Christine na nanonood daw sa
2: atin. Hi, good morning, Nay Christy. Natutuwa sa mga birahe mo for sure.
1: Salamat po na marami, ma'am. Thank you very much. Okay, sige. Ito lang po. Sige, pero lang tayo medyo pampapunta.
2: Mula sa virus ng nakawan, mamaya may totoong virus tayong pupuntahan. Pero mga kapatid, magbabalik pa rin po ang programang Chad Filon at DJ Chacha dito sa True FM.

0: dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo. Paano nga ba matutunto ng totoo?
0: At sa komentaryong hindi bayas.
2: Sabi ko, andyan na tayo sa
0: buo ang kwento. Balitang may konteksto.
3: By June 30, yung...
0: Dahil dito, bawal ang fake news.
4: Sa mga issues sa bansa dito sa 1PH.
0: Dito tayo, sa totoo lang.
4: Sa House po yan, yung sinasabi yung bill.
0: Kasama sina Jovi Francisco, Maricel Halili at Chick Mujel, Lunes hanggang Biyernes sa bago nating oras, tuwing alas 8 ng gabi.
5: Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
6: Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
7: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through, and I cannot speak to it. But you know what? God can.
8: Live in God's presence, and you will finish well. Guaranteed.
9: Be inspired and learn about the Word of God.
10: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
11: Let's get it on!
10: Ang bilis tumagbo! Uy! Itay mo!
12: Tagal-tagal naman ang kalaban dito!
10: Ano?
11: Sumobra pa!
13: You choose which ingredient?
14: Mabukas pa tayo mga kakain.
13: Anong gagawin mo ngayon?
15: Pantikim lang!
13: Wala tayong oras, ganantik lang muna yan. Kailangan taste good!
10: Ay! Are you okay?
13: Medic? Do we have a medic?
15: Oh my God, ayaw nang tumigil.
13: Feel of pressure!
10: Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi? Naku, patay na! Tulog na tulog!
13: Mystery ingredient, Mr.
15: Oh, Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
10: Oo, aabot yan. Kaya mo ba magluto habang hinangaral? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to... Under Pressure!
0: Bigyan ng mukhang balita.
16: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
0: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
17: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
0: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
18: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
0: Walang kulay, walang kinakampihan.
19: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
0: At wala rin inaatrasan.
20: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa lumangoy.
21: Sa ilang lugar dito
22: po ng lumangoy.
0: Susugod sa bagyo.
23: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
0: At anumang dilubyo.
24: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
0: Balita man sa lansangan.
25: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
0: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
26: Hello, fulfills his potential. It's a marvelous moment for you, Lord.
0: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa, solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video, at maihatid na nila sa inyo ang balita.
16: Mobile Journal, Amy Achanza po.
27: Arles de los Santos po.
28: Denise Valdesancho po.
29: Ventaninki po.
30: Las Paredes po.
31: Jeff Rivera po.
32: Julie Baiza po.
33: Kayla Macanta.
34: Mary Mon Reyes po.
35: Mariela Pascual po.
36: Happy Independence Day!

0: Ed Failon and DJ Chacha.
1: Mga kapatid, oras na muna natin. It's now 8:42. Ang tamang oras, hatid po sa ating lahat yan ng St. Louis College of Valenzuela. Mga kapatid, ang St. Louis College Valenzuela ay halos 5 dekada na po na nagbibigay serbisyo sa larangan ng edukasyon. Mayroon po yung iba't ibang antas mula preschool hanggang college. Bisitahin po ang kanilang website at Facebook page, www.slcv.edu.ph o St. Louis College Valenzuela.
2: Opo, ito pong ating kakausapin po, maya-maya lang ng kaunti din dahil nga sa kung ano ho magiging response dito po ng ating pong gobyerno. Hindi ho ito, kumbaga, dapat din po ipinagwawalang bahala, lalo pa at may mga Pilipino po na ngayon ay exposed dito po basically sa isang cruise ship na nandidiyan po at hindi pinapayagan pa na mag... umalis po ng barko, no, itong mga tripulante, pasahero nitong cruise ship na ito dyan po sa may area ng West Africa. Pero bago yan, sa lahat din po ng ating mga kababayan, ano po, sa ating pong mga, ay nako, mga kalahi na nasa abroad, ang tanong po namin sa inyo, kayo ho ba'y panay ang padala? Kaliwat kanan ho ba ang inyong remittance, ika nga po, money remit sa Pilipinas? May bayad ho ba yung kada remit ninyo? Ito importante mensahe. Ah. Kung gayon, mag-BDO pay na po tayo. Isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo, libre na po lahat ng mga susunod na send money transaction sa kahit na anong BDO account. Pwede rin pong gamitin yung BDO pay to pay bill sa Pilipinas kahit nasaan ka pa. Basta lamang, may laman ang Kabayan Savings mo. Libre na yan. Kaya download na ng BDO pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Kung ikaw ay isang marino, kung ikaw ay manggagawa sa gitnang silangan, kung ikaw ay nasa Amerika, saan man pong panig ng mundo, magbukas ka muna ng BDO Kabayan Savings mo and then mag-download ka ng BDO Pay App. Ngayon, bawat remit mo sa 50 BDO account ng kamag-anak mo o dapat mong padalhan ng pera, o kaya pagbabayad mo ng bills, wala nang bayad yan. Ito ang pinaka-practical na kaparaanan ngayon. Kaya mga kapatid, kung wala ho kayong Kabayan Savings, magbukas na po kayo sa BDO. And BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang kanyang mga deposito, insured ng PDIC up to 1 million pesos per depositor. At yan nga po ang alagang kabayan.
3: Good morning!
2: Si Yusek Albert Domingo po, ang spokesperson ng DOH Girl.
1: Magandang umaga po, Yusek.
4: Magandang umaga, DJ Chacha and Manong Ted. Good morning po sa lahat ng mga kapatid na nakikinig at nanonood.
1: Salamat po sa panahon. Yusek, ito nga, ano, pag-usapan natin itong concern tungkol dito sa MV Honduras. Ito po yung cruise ship na naka-angkla pa rin hanggang ngayon dyan sa may Cape Verde. Matapos nga po magkaroon ng suspected hantavirus outbreak doon daw sa barko. May 2 confirmed cases, 5 suspected cases, at meron ng 3 pasahero na nasawi. Ang sinasabi sa balita, 38 Filipino crew members po ang sakay ng barko. Nagbigay na po kayo ng pahayag kahapon ng sinasabi nyo po maayos po yung kondisyon ng mga Pinoy crew members.
4: Yes.
1: Wala pong may hantavirus. Kanino po galing itong information na ito? Meron po ba kayong direct contact sa DFA, sa WHO, or sa ship operator mismo?
4: Meron po tayong direct contact, DJ Chacha, dun sa World Health Organization International Health Regulations or IHR system. Para mabilis ko mapaliwanag, no, ang lahat po ng mga Ministry of Health, yung pong international name ng Department of Health, ay nakalink doon sa WHO IHR. Oras na may balitang ganyan na kahit gano'ng kalaki, gano'ng kaliit, nakikuha namin yung mga reports at nakikita namin yung mga detalye. Now, on the ground, yung mismo nakakaharap, siguro nagtataka si mga kapatid natin, sinong doktor ang tumitingin dun sa mga ating kababayan? Yung mga doktor po mula dun sa Cape Verde, yung bansang pong yon na member rin ng WHO, sila yung humaharap. Meron silang parang Bureau of Quarantine, katumbas natin, na sila yung sumasakay dun sa mismong vapor, tapos nakikita nila yung ating mga kababayan. Dun nanggagaling yung report.
1: Oo, at least malinaw na po ngayon, ano, kung paano natin nakuha itong information na ito. So, Asek, lahat po itong 38 Filipino crew members, na-test na sila? Kaya po na-confirm na wala sa kanila ang may virus?
4: Yes, lahat sila, actually all 100.

0: yun yung kondisyon ng bawat isa sa kanila?
1: Yung level of detail na yan, DJ Cha, hindi pa natin nakukuha. Ang nakuha lang natin is yung composition nga. So 38 overall Filipino kasi kasama sila sa 60-something else na crew members from other nationalities. Na-monitor rin namin at nakausap namin ng Department of Migrant Workers na yun ring kumpanya, hindi ko lang maalala yung pangalan ng kumpanya nung mismong vessel, yung owner, ay sumulat officially sa ating DMW at nagpatunay sa kanilang perspective rin na yung 38 ay nasa mabuti kalagayan. Pero wala ring details dun sa breakdown.
0: Use kasi itong hantavirus, pwede ang person to person, di ba, na pag-ahawa ng sakit. Meron po bang balita kung may direct contact ang isa sa mga Pinoy crew members dun sa passengers na confirmed na may hantavirus or even po dun sa mga namatay?
1: Based po dun sa report ng WHO-IHR, ang ating mga kababayang 38 ay hindi nagkaroon ng contact. Yun pong nabalitaan natin na tatlong nasawi, mga foreign nationals po sila. Kundi ako nagkakamali, yung index case, yung sinasabi case number 1 nila is Dutch na lalaki yata, tapos namatay siya. And then ang case number 2 is babae, yung asawa. So yun yung sinasabi nga, posibleng human-to-human transmission kasi magkasama sila sa kwarto mag-asawa. And then may third case na wala yatang contact dun sa dalawa, pero posibleng dun sa kanyang pagpunta sa mga ports of call. Yan ang nakikita rin namin sa reports . Hindi maaaring nakuha dun sa mismong bapor yung sakit. Ngunit yung mga pasahero kasi, syempre buhababayan, port of call, pupunta kung saan-saan. Baka nagkaroon sila ng interaction with wildlife. Pero patuloy pa rin yung investigasyon ng World Health Organization.
0: Yuse, kasi naka-quarantine pa rin itong barko na ngayon dyan nga po sa Cape Verde sa Africa. Gano pa po katagal daw yung quarantine na gagawin dito sa mga sakay ng barko?
1: So merong bago-bagong balita, no? Kanina pagkagising ko, nagbabasa uli ako, mukhang nag-statement na ang WHO na ang pasya nung kumpanya, remember ang may control nung galaw nung bapor is hindi WHO, yung pa ring kumpanya na may-ari. Pero in cooperation sila with WHO, ang pasya nung kumpanya is dadalhin sa Canary Islands. Ang Canary Islands ay isang teritoryo ng Espanya. So dun sa, I think, northeast, no? Dun sa Atlantic, pupunta dun yung barko. Pero ang biyahe doon will be in 3 to 4 days. Tapos, base dun sa report, doon nila ipapasya isa-isa kung papauwiin na ba o hindi. So important na sabihin yung puwang, no, yung bilang ng mga araw. Ang unang kaso ay na Abril pa actually, nung una nilang natala, kundi ako nagkakamali sa report, nung galing sa South America. Kasi ano to eh, cruise ship na umiikot-ikot sa dagat. So mula sa South America, umakyat yan papunta sa Africa, doon siya tumigil. And then aakyat uli siya. Kaya ako tinatagal yung discussion dito, DJ Cha, Manong Ted, kasi yung incubation period, habang tumatagal yung araw at hindi nagkakaroon ng sakit yung ibang pasahero, mas bumababa yung pagkakataon na nahawa sila.
0: Okay, so...
2: Pakiklaro, sir. Ano po? Pakiulit, sir.
1: Mas bumababa yung pagkakataon na Manong Ted na nahahawa sila habang tumatagal yung araw. Kasi ibig sabihin na may incubation period yung virus. Usually mga 2 weeks yung mga incubation period na yan . Pagka lumampas ka na doon at matagal ka nang hindi nagkakasalamuha doon sa may sakit, most likely hindi ka na nahawaan.
0: Pagdating po nila ng Canary Island, will there be another quarantine? O paano po yung mangyayari? Ano daw ang balita doon?
1: So yan po ay magiging pasya naman dahil lilipat na tayo ng bansa mula sa Cape Verde. Doon naman tayo sa Canary Islands na under Spanish administration. So yung mga Espanyol, ang kanilang Ministry of Health, Ministro de Salud nila, ang magde-decide kung ano ang gagawin doon sa lahat ng pasahero at saka crew ng ating bapor. Kasi kaya ako sinasabi to, hindi na kami makabigay ng categorical answer. Parang ano yan, parang pasyente sa ospital, yung doktor na tumitingin, siya yung nagde-decide. Tapos kaming lahat na doktor sa ibang bansa, kumukuha lang kami ng information mula sa kanila.
0: Kung sakali po magdesisyon yung owner ng cruise ship na pauuwiin muna itong 38 Pinoy crew members, sila po ang gagasta dito, sila ang mag-aasikaso, o may role pa po ba ang Philippine government dito? Paano po yun?
1: Hindi ko mabibigyan ng categorical answer kasi pang DMW yan. Pero ang huling usapan namin sa DMW is tinututukan nila yung matter na yan.
2: Kumbaga, pang other department na po ito, ano, naunawaan po namin, USEC. Opo. USEC, balikan ko lang, ano, para ho sa kaalaman, edukasyon ng ating mga kababayan, ito pong hantavirus ay nakukuha sa mga daga.
1: Yes.
2: Okay, sige. So, yung daga na ililigay

0: Ipat itong virus na ito na nakamamatay kapag hindi ito naagapan sa mga tao. Okay, sa pamamagitan po kaninyo, nung una pa, no, droppings, mga dume, urine, yes, o saliva. Opo, parang dito kapag may baha, anong tawag doon? Yung
1: leptospirosis.
0: Parang ganun po ang pinanggagalingan, tama?
1: Exactamente, Manong Ted. Pareho sila ng mode of transmission. Tama.
0: Okay, sige. Pero kapag ho ba ito ay napunta na sa tao ang virus na ito, airborne na ho ba ito? Maari ho bang sa loob ng isang kwarto, sa loob po ng isang restaurant, kung nandun ka sa cruise ship, maari bang kapag umubo-ubo itong taong ito? Kaya po, kung kapag magsasalita siya, tumatalsik yung laway niya, nakakahawa ho ba ito?
1: So ang mode of transmission sa tao ay close contact, Manong Ted. And lilinawin ko, no, meron kasing dalawang malalaking grupo ng hantavirus. Merong yung American and European variant, kung tawagin natin, tapos merong East Asian variant. Yung nakitaan na doon sa barko ay most likely yung American European variant, kasi nandun sila sa bahagi ng mundong yun, eh. Yun yung mas mataas yung fatality rate, umaabot ng 50% ang pagkakataon ng pagkamatay. Kumpara naman dun sa East Asian variant, yun yung mas malapit sa atin, na sa kapitbahay natin sa China, sa Korea, Japan, etc. Pero hindi pa nakakarating dito sa Pilipinas, na mas mababa yung pagkakataon. Sa tanong mo, Manong Ted, hindi siya yung airborne na nasanay tayo na yung COVID na parang mapadaan ka lang, malanghap ka lang. Hindi po. Kailangan meron kang prolonged close contact. Kaya yung case number one at case number two dun sa barkong ito ay mag-asawa na natulog pa. Siyempre, mag-asawa, magkasama sa isang kwarto.
0: Opo. Ngayon, ang symptoms nito ay parang trangkaso din, di ho ba?
1: Parang ano rin siya, magkahawik sila sa dengue, sa lepto, lagnat, pananakit ng katawan, yung mga malatrangkasong sakit, ganun yung flu-like yung dating niya. Kaya nga sabi na nag-uusap kami ng mga clinician experts, sabi nga nila is, sa totoo lang, ang makakasabi kung ito ay hanta o hindi ay, number one, kung meron kang history of exposure, kung may biyahe ka sa labas, nanggaling ka dun sa barko, etc. Or number two, kung matesting ka at makita na meron ka nung mismong virus.
0: Okay, meron ho bang mga asymptomatic dito na naman, yun ho bang wala ka nararamdaman pero carrier ka pala ng virus, and then nag-close contact kayo ng tao na ilipat mo yung virus sa kanya pero ikaw asymptomatic?
1: Base dun sa kaalaman natin sa hantavirus, maikli or absent, yun yung sinasabi na parang asymptomatic stage. Tama yung sabi mo, Manong Ted, no? Wala tayong nakikitang ganong behavior. Importante yan. Marami salamat na tanong mo yan, Manong Ted, no? Kasi yung nakakatakot dun sa COVID noon is hindi mo alam na nakakahawa pala tas naglalakad-lakad sa paligid. Hindi ganon yung nangyayari dito. Mabilis relatively yung kanyang development ng symptoms.
0: Okay, kumbaga kapag ikaw tinamaan nito, hindi ka na mamamasyal pa, hindi ka lalakad-lakad, di ba? Kumbaga, meron ka na kaagad, ang pakiramdam mo, gusto mo na humiga.
1: Yes, yes. And tandaan natin, sa ngayon, ang main mode of transmission pa rin na malakas is mula dun sa dumi, ihi, laway nung daga, papunta sa tao, zoonotic. Yung human-to-human, rare pa rin yan.
0: Okay, sige po. So, sir, Doc, ano pong ang advisory ngayon ng WHO sa ating pong kagawaran? So, usapin po ng mga paparating na mga tao, no? Pilipino man o hindi, sa bansa, meron na ho bang mga sinasabi po ng mga dapat sundin ng mga panuntunan o protocol?
1: So wala pong advice ang WHO, or ibig sabihin hindi sila nag-a-advise, hindi sila nagbibigay ng babala na mag-travel restrictions. Wala yan, number one. At bakit? Dahil, Manong Ted, DJ Chacha, very isolated, no? Pag nakasakay dun sa vapor at hanggat hindi pinapababa at mahigpit yung mga bansa, ayaw nga talagang pababain, we can say na contained dun sa mismong ship na yon yung outbreak. At ngayon, ibig sabihin mo pinapabayaan sila, hindi sila pinapabayaan na sumasakay yung mga medical authorities from Cape Verde, and then later on pag lumipat na sa ibang bansa yung medical authorities noon na full PPE, ang mga gamot ay dinadala on board, doon sila ginagamot on board. Kaya ang sabi nga ng WHO, walang pangangailangan sa travel restrictions. Bagamat ganon, lagi namang handa ang ating Bureau of Quarantine all the same.
0: Okay, sa ngayon ho ba sa Pilipinas wala tayong active case nito?
1: Wala po. Actually, even historically, Manong Ted, nag-uusap kami ng mga specialista kasi meron sila nabanggit na tinatawag na serologic surveillance. Mm-hmm. Ngayon, kaya ako pinapasok yun, na-monitor ko sa balita na may nagsabi na di umano, meron na daw dati. Noong nagkalinawan kami nila Dr. Solante, sabi ko, sir, ano po ba yung data na yan? Sabi niya, ay, serologic surveillance yan. Nagkaroon lang ng antibodies na hindi natin mm-hmm. matutukoy mm-hmm. kung nakuha ba to sa Pilipinas or matagal nang nakuha sa ibang bansa, etc. And that was a long time ago, Manong Ted.
0: But we have the technology and equipment to test this kind of virus.
1: Yes po, yun po yung ating napaka-common na sa atin dahil nga sa COVID, yung PCR, polymerase chain reaction. Karaniwan, binabago lang po yung parang tawag namin yung primer, yun yung pinaka-barcode na sinasalang dun sa makina. Tapos babasahin ng makina yung body tissue or fluid samples at malalaman kung meron o wala.
0: Okay, sige po. So kami po ay nagagalak, Doctor, na kayo po at very short notice ay naging available sa ating panayam para ho natin maiklaro itong balitang ito. And we are so glad to know na safe po ang ating mga tripulante na sakay po nito pong cruise ship na ito.
1: You're always welcome, Manong Ted and Gigi Chacha. Kagalakan rin namin na magbigay ng impormasyon at makasama kayo sa pagbigay ng tamang impormasyon. So far, walang fake news na namomonitor, pero sana wag nang magsimula yung mga iba dyan. Salamat po.
2: Salamat naman.
0: Opo, and thank you again. Mabuhay po, Dr. Albert Domingo, Undersecretary nga po at spokesperson ng Kagawaran ng Kalusugan. Praise God. Amen.
2: Ay, salamat naman at walang fake news.
0: Naligtas po itong ating mga manggagawa po na sigurado po ang kanilang dahilan din kung bakit nagpapagal ay para po sa kanilang mga pamilya, mga mahal sa buhay na nasa bansa. Mabuhay po ang lahat ng mga manggagawang Pilipino. Amen.
2: Amen.
0: Samantala po naman, speaking of mga manggagawa, di po't mga naghahanap buhay ng marangal, ano po yung hindi po naghihintay ng mga mali-maletang delivery? Talaga naman, huwag natin kakaligtaan yan ha, ano man po ang kanila pong mga ginagawa para ho tayo malibang sa mga isyong pambayan. Sa mga... Ang bilis talaga ni Big Boy dito. Sandali lang. Opo. Sa mga nagnegosyo, naghahanap buhay, importante nga po yung sasakyang maaasahan. Araw-araw. At dito nga po, panalo ang Photon Harabas TM300 at ang Harabas Miler Light Commercial Vehicles para po doon sa mobile food business, mga parcel delivery sa mga makikitid at makikipot na daanan, sakto po ang sukat ng Harabas TM300. At para po naman sa mga maramihan at malakihang deliveries, mga construction materials, produktong pampalengke, sagot ka ng Harabas Miler. Parehong matibay, parehong pangharabas. Meron siyang 5-year or 150,000 kilometer warranty, whichever comes first. Alaga ka pa sa kanyang after-sale service at original parts. Kaya punta na sa pinakamalapit na Photon dealer sa inyong lugar. Photon Harabas TM300 at Harabas Miler. Lakas na pangharabas! At yan po ay fuel efficient. Ngayon, abangan po ninyo ang ating pagtatampok sa mga electric vehicle po naman ng Photon na maaaring magamit po sa ating timpong hanap buhay araw-araw. Alright, mga kapatid, sandali lang po. Kami po'y ngayon pala nag-iinit, baby girl, ha, sa ating mga suki po ngayon na nagko-komento po sa ating live chat. Good morning po sa inyong lahat. Ang iba ho talaga, kapag pinag-uusapan natin, edukasyon, kalusugan, hindi sila interesado. Ang kanilang laging pinaglalaban ay ang kanila pong, patron. Talaga to. Oo. Para bang isipin mo, kung lagi silang ganun, yung wala, parang isipin mo talagang binabayaran sila, no?
2: Hindi.
0: Parang,
2: hindi.
0: Anyway,
2: yung mga hindi. Oo. Hindi.
0: Sandali lang ha. Kung kayo dyan kumikita, okay na po. Okay na sa amin yun. Okay na sa amin. At least meron kayong kinikita.
2: Tama. Pangkabuhayan din.
0: Oo.
2: Bumalik lang kinikita, tax nyo.
0: Pero hanggang dun lang kayo sa mga comment ko. Meron, wag ho kayo magpapakalat ng fake news, please, ha? Yung inyong pagsusulong po doon sa inyong iniidolo, pinapatron, okay lang po yun. Huwag lang po kayong magpapakalat ng mga maling informasyon. Okay?
2: Otherwise, noted daw, noted.
0: Baka ma-NBI kayo.
2: Oh, matindi crackdown nila ngayon sa mga fake news, ha?
0: Har, har, har.
2: Oo, totoo.
0: Okay. Sandali, ha? Ito ho. Ito, kaninang umaga po, pagbukas ng programa, pinag-usapan natin to. Ito. Ito, ngayon pa lang sinasabi ko, dito po, walang pinag-uusapan dito na makakaliwa, makakanan. Dito, walang pinag-uusapan dito, ha? Na anuman pong kulay politika. Ha? Ito ho ang pinag-uusapan dito, kapakanan ng ating pong mga mamamayan. Alright? Abangan po sa aming pagbabalik. FM. Kissring ba yan? Di ka nagsisit.
3: Purpose of travel?
4: Where are you staying?
5: Where are you from?
6: Chicken or banana?
7: Wait. Who are you?
5: Is that your final haircut?
8: Hirap makapasok. Dito madali. Zoom Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na. Signal Super. All you need is one.
9: Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa storyang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang angulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat storya. Sila mismo yung kumakausap doon sa mga tao. At sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists. Kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.
10: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
11: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
10: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1 p.m.

0: Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
1: Makibaka!
2: Mga kapatid, sa oras nga po na 9:04, kasama po natin ang presidente ng bayan, si Kanato Reyes. Magandang umaga, Kanato.
3: Mga kapatid, ano po, ito po may kaugnayan po naman dito nga po sa kinukumpirma mismo ng ating armed forces na nagkaroon po ng pagpapalipad ng Tomahawk. Ito po yung
2: Tomahawk cruise missile.
3: Ang tawag nila dito ay Typhoon Mid-Range Capability, MRC Tomahawk cruise missile. Alright, at ang binabanggit nga po, ito po yung nangyari 12:12 a.m. Yan po ay kahapon na madaling araw, mula sa Tacloban City Airport, naglanding po ito, bumagsak, sumabog diyan po sa Fort Magsaysay sa Laur, Nueva Ecija, around 1 a.m. Cha.
2: Ito na nga po ang presidente ng bayan, Kanato. Good morning po.
4: Hi, good morning, Chacha at kay Manong Ted sa ating mga tagpakinig.
2: Magandang umaga po. Kanato, nasa mga balita, ano, marami rin ibang grupo bukod po sa inyo ang tutol dito po sa ginawang ito ng paglunsad nga ng Amerika dito sa Tomahawk cruise missile from Tacloban papunta po sa Laur, Nueva Ecija. Para lang mas maintindihan ng mga kapatid natin, bakit po tutol ang bayan dito po sa ginawang ito ng Amerika at ng Pilipinas?
4: Well, unang-una po ay napaka mapanganib ng paglulunsad ng test fire ng missile na ito. Ang Tomahawk missile ay nag-launch mula sa Tacloban Airport, isang civilian facility, hindi po yan military base. Nag-launch sa Tacloban Airport, bumiyahe ng 630 kilometers papunta sa Laur, Nueva Ecija, sa Barangay Canantong. Sabihin pa nilang ito ay lumapag, tumama sa loob ng Fort Magsaysay, pero ito ay malapit din sa civilian community, no? Ang Barangay Canantong ay may 3,000 na kataong populasyon, no? So may panganib din itong ibinudulot, may pangamba na dinudulot sa mga civilian na makakarinig ng pagsabog. Saan naman po kayo nakakita ng 1:30 ng madaling araw ay may sasabog na missile malapit po sa inyong tinitirahan? Ang mga ganitong missile tests ay prohibited sa ilalim ng US federal laws. They cannot launch missiles from civilian airports in the US. They cannot

0: hit targets within the vicinity of civilian communities. Pero magtataka tayo, yung mga pinagbabawal under U.S. law ay malayang nagagawa ng U.S. dito sa Pilipinas. Talagang hindi po pantay ang katayuan natin. No? Yung mga bawal sa kanila, pwedeng-pwede nilang gawin dito. And we want to point out na ito ay dangerous escalation kasi yung mga Tomahawk missiles, hindi naman to defensive systems. Ito po ay offensive missile systems at tila naghahanda para sa gera ng Amerika at ginagamit na lunsaran ng war preparations ang Pilipinas. Unwittingly or wittingly, nakakaladkad tayo dyan sa mga provocations at escalation na gusto nang gawin ng Estados Unidos dito sa rehiyon ng Asia. This is not for our defense. This is for the interest of the U.S. primarily.
1: Oo. Kanato, meron po ba tayong impormasyon kung naabisuhan ng maayos itong mga tao, halimbawa yung malapit doon sa Tacloban Airport and even yung mga nandoon po malapit sa La Orneva, Ecija?
0: Well, yun po ang dapat maging subject ng investigasyon, lalo na ng Kongreso, kasi sino po ang civilian authorities na pumayag na mag-launch ng isang missile system mula sa Tacloban Airport? Naabisuhan ba at pinayagan ito ng LGU ng Tacloban? Ano ang ginawa ng CAAP para i-clear ang airspace at payagang bumiyahe ng 600 kilometers ang isang missile, no, sa Philippine airspace? Ano ang ginawa ng LGU ng La Orneva, Ecija? Sila ba ay naabisuhan din? At ano ang epekto nitong pagsabog na ito sa mga civilian communities? Nakarinig kasi na po tayo ng mga ulat na nabulabog nga yung mga residente ng Tacloban dahil sa lakas ng ingay, no, ng Tomahawk missile launch mula sa Tacloban Airport. So dapat may magpaliwanag ng mga civilian authorities paano nangyari ito na nagiging testing ground, firing range at playground ng Amerikanong sundalo ang bansang Pilipinas.
1: Oo. Ang binabanggit po kasi ng ating mga militar, ang sinasabi po nila dito, yung area kung saan babagsak po itong missile na, na pinag-uusapan po natin ngayon, it's an area malayo naman daw po doon sa mga tirahan ng tao. It's a field, walang structure na tinamaan, walang sasakyan na tinamaan. And there are also mga statements na ngayong taon, this will be the first and last na missile. Ano pong tugon nyo doon, Kanato?
0: Well, hindi po tayo nagkakaroon ng assurance dun sa ganoong mga pahayag. Para maintindihan din po ng ating mga tagapakinig, ang mga ganyang klase ng missile test, pag ginagawa yan sa Amerika, sa mga isolated desert areas lang po yan, pwedeng gawin hundreds of miles away from the civilian population. Ito pong binagsakan ng Tomahawk missile sa La Orneva, Ecija ay sinatawag na Barangay Kanantong, 5 to 7 kilometers away. 5 to 10 kilometers away ay meron na pong mga residente na nakatira malapit po o sa paligid ng Fort Magsaysay. Ang simpleng pagkakamali sa navigation ng mga missiles na ito ay maaring magkaroon ng mapaninsalang epekto doon sa mga sibilyan na nakatira sa paligid ng kampo. At syempre nga, wala namang may gusto na ang ating bansa ay gawing playground at firing range ng foreign troops ng US missiles. Hindi po ganun dapat itaguyod ang soberanya ng Pilipinas pagdating sa mga ganitong usapin.
2: Yung nga din earlier today, ano, Kanato, na sa ating pagpapaliwanag nga sa isyong ito, kung gaano ito kahalaga, kaimportante para sa ating lahat na mga Pilipino itong pangyayaring ito, no? Sa inyong pagkakaalam nato, kung sakasakali lang, kasi nga ang ipinapangalandakan dito, no, ng mga nasa Balikatan, kasi bahagi ito ng Balikatan exercise, na ito ay precision guided, ito ay accurate. Sa inyong pagkakaalam, sa ilalim ba ng ating visiting forces agreement kasama nga dito sa kasunduan nga ang Amerika, kapag ba nagkaroon ng aksidente o sakuna, halimbawa lang, for whatever reason, pumalpak ito at ito'y bumagsak, hindi sa kanilang target area, o kaya ay may tinamaang eroplano, kasi mukhang walang NOTAM ito sa aming pag-research ngayon, hindi ko lang alam kung maglalabas ang CAAP ng, di ba, ng advisory dito. Oo. Kapag ba nagkaroon dito ng disgrasya, mananagot ba ang Amerika?
0: Well, ang simpleng sagot po dyan ay hindi. Wala pong criminal liability ang US forces under the Visiting Forces Agreement. kapag nag

0: karoon ng pinsala kapag may namatay, kapag may nasabugan, maaaring magbayad sila ng damages doon sa mga naperwisyo at napinsala nila. Pero malinaw sa Visiting Forces Agreement na may immunity ang mga tropang Amerikano sa anumang liabilities nila, so criminal liabilities pagdating dyan sa course ng military exercises. Kumbaga ho, kung normal na military exercise daw ito, hindi sila pwedeng makulong kung sakaling may maperwisyo o may mamatay mula sa kanilang military exercise.
1: Ano ang balak ngayon ng inyong grupo? Sa Makabayan Block dyan sa Lower House, ano ang binabalak nila? At maging ang ilang mga grupo ngayon na nagkakaisa sa pagkondina sa pangyayaring ito?
0: Well, nakatakda po ngayong araw na maghain ng isang House Resolution ang Makabayan sa Kamara upang agarang investigahan itong nangyari na missile launch, no, unprecedented sa ating kasaysayan, na pagpapalipad ng missile mula sa isang civilian airport. So ngayong araw po yan, at syempre ho, nananawagan ang iba't ibang grupo na paigtingin ang pagtutol dito sa nagaganap na balikatan exercises. May 8 po magtatapos ang balikatan military exercises at nakahanda rin po ang protesta laban dyan sa nagpapatuloy na pagkaladkad sa Pilipinas sa gera ng Amerika.
1: Ito lang na to, no, para lang masagot mo na itong ngayon sa ating live chat dito sa lahat ng mga pumupula sa inyong grupo, pati sa Makabayan Block, na itong ganito mga pangyayari, itong ginagawa ngayon ng Estados Unidos, itong pagpapakita nila ng kanilang mga makabagong armas at pag-demonstrate nito within our Philippine archipelago, ay kukontrahin ninyo kasi nga, oo, kayo ay mga makakaliwa. Oo, kasi baka gamitin ito sa inyo, baka gamitin sa mga NPA ito, kaya kayo natatakot, kaya lahat na ho ay inyong kinokondina. Anong sagot doon?
0: Well, simple lang po, no? Ginagamit na po ang mga missiles na yan. Hindi man sa Pilipinas, kundi yung mga missiles na yan ang kumapatay ng napakaraming civilian sa iba't ibang panig ng mundo. No? Sa Iran po, yung Tomahawk missile ay ginamit at nakapagpasabog ng isang eskwelahan, pumatay ng 170 school children. So kung may ganyan palang mga klase ng armas na ginagamit na laban sa mga sibilyan sa iba pang panig ng mundo, bakit pumapayag ang Pilipinas na pagpraktisan ng mga mapinsalang mga sandata na gagamitin para pumatay ng sibilyan at para isulong yung war interest ng Amerika? So right now, talagang there is no moral justification. Wala hong pwedeng magbigay katwiran para payagan natin na gawing firing range at playground, no, practice site ang Pilipinas para sa mga armas na alam naman natin gagamitin at ginagamit na laban sa mga sibilyan sa iba pang panig ng mundo.
1: Kanato, salamat sa inyong panahon para ipaliwanag ang inyong panig dito nga sa inyong pagkondena sa pangyayaring ito at maunawaan ng ating mga kababayan ano ang implikasyon nito para sa iba. Ano ho, ng mga mamamayan na maaari malagay ang panganib po ng buhay kasi nga ito po ay isang bomba na pinasabog sa isang lugar na landlocked area in Central Luzon. Kanato, salamat na marami.
0: Maraming salamat, Panang Ted, chat sa ating mga tagapinig. Magandang araw po.
1: Sabi ko nga po kanina, earlier today, ano po, ito sa akin lang, dito wala na hong pinag-uusapan pa, kesyo red tag ka, kesyo ikaw kakaliwa, tanang ka rito. Ang pinag-uusapan nga po dito nga kasi ay yung pong pananagutan kung sakasakali po na nagkaroon ito ng aberya. Kami po'y natawag sa AFP, particular po sa spokesperson po nitong balikatan sa panig po nila. At paliwanag nga po, ano, kung bakit nila napili ang Tacloban City. Ba't sa dinami-dami ng lugar, doon pa sa amin, sa Tacloban. Bakit sa dinami-dami din po ng lugar, ano po, bakit hindi doon sa alimampung mga binabanggit po na kung sakasakali magte-testing kayo, nawala po yan, kumbaga, hindi po ganoon kalapit sa civilian community. Ang sabi nga po nila, eh, kahit na saan dapat hindi po nagte-testing ng ganito pong katinding missile, di po ba? Walang puang para ho mag-testing ng ganito. Meron sa Crow Valley, again dyan sa Tarlac. Meron po dyan testingan. Itong mga kanyon-kanyon, meron po yan. Bahagi po ng balikatan. Pero itong missile na ito, ito ho yung napapanood natin sa mga ngayon, sa mga balita, na meron silang mga video na kung saan po mga kapatid, hindi ho ba? O pagdapo ng bomba, boom! Makikita ho ninyo yung pong lawak ng destruction. Ganito po ito eh. Ito ho mismo ito. Itong ipinapangalanda kanila na Typhoon Mid-Range Capability MRC Missile System na pinasabog po dito po sa Laur. Ito po mga kapatid ay tabi ng Bungabon, Gabaldon, Palayan, General Tino, Rizal. Opo, landlock po ito ha, na area, Central Luzon po ito mga kapatid. Katabi ho mga kapatid ng Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Tarlac at maging Pampanga. Again mga kapatid, ano po, ang tanong lang dito, kapag ho ba ganyan na may exercise at for whatever reason po sumabit, bumalya, nagkaroon po ng disgrasya at mayroon pong mga casualties dito, sino mananagot? Who will take responsibility? Amerika ba? Hindi. Sino? Ano ho ang itatawag nila kapag ganon? Aksidente? Disgrasya? O simply ang itatawag sa mga magiging biktima ay collateral damage? Think about it.
2: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting.
3: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
4: Food security starts at home. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
5: Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa story ang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang angulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat storya. Sila mismo yung kumakausap doon sa mga tao at sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.
6: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: True FM.
1: Pamang oras ngayon, ganap ng 20 minutes after 9 o'clock. Andiyan na ba si Sir? Kasi parang hindi na makapaghintay si Director. Ano ha? Ito ay napapanahon din pong pag-usapan natin, mga kapatid. Ano po? Itong pinakahuli pong report na nanggagaling sa Anti-Red Tape Authority o ARTA.
2: Ito nga mga kapatid, sa pinakahuling report po ng ARTA, sinasabi dito from January to March, ang pinakamarami pong reklamo ay galing po sa LTO at sa SSS. Kasama po natin ngayon para ipaliwanag po ito ang Director General ng Anti-Red Tape Authority o ARTA, si Attorney Ernesto Perez. Good morning po, Attorney.
3: Good morning. Magandang umaga, Ted. Magandang umaga, DJ Chacha.
2: Maraming salamat po sa panahon ngayong umaga, yeah. Attorney. Opo. Attorney, ito po muna, no? Sa report nga ng ARTA, LTO at SSS ang kabilang po sa pinakamaraming reklamo mula sa mga kababayan natin sa unang quarter pa lang po yan ng taon. Ano bang dapat maintindihan dito ng publiko? Ang ibig sabihin po ba nito, sila yung may pinakamalalang serbisyo o sila po ang may pinakamataas na volume ng transactions kaya ganito po ang naging datos?
3: Related po ito. Unang-una, sila po yung maraming volume of transactions. Number two, sila rin po yung may pinakamaraming reklamo tungkol sa kanilang serbisyo publiko.
2: So pareho, dalawa po yun, natumbok nila. Ano daw pong pinaka-common na reklamo? Unahin po muna natin sa LTO and then sa SSS.
3: Ang karaniwa pong reklamo natin na tatanggap ay yung mga hindi pagsunod dun sa citizen charter. Kasi yung ating mga kababayan, alam na po nila yung karapatan nila na kapag sila po ay merong transaksyon o merong request sa anumang ahensya ng gobyerno kasama po ang LTO, unang-una po nilang inaalam yung ano ba nakala doon sa citizen charter ng LTO at lahat ng ahensya ng gobyerno.
2: For LTO, sir, ano po exactly yung mga reklamo na natatanggap? Delayed po ba yung kanilang action? Mahaba yung pila? Ganon din po ba sa SSS? Paano po?
3: Karamihan po ito yung hindi pagsunod sa kanilang citizen charter, na hindi pag-action sa nakalaad doon na standard processing time na 3, 7, 20 working days at hindi pagtupad sa pamamagitan ng pag-impose ng additional requirement na hindi naman nakalagay doon sa kanilang citizen charter po.
2: Oo, yung imposition ng additional requirements both for LTO and SSS po ito, sir?
3: Yes, ha.
2: Oo, so ibig sabihin, wala naman doon sa requirements tas nang hihingi pa ng additional ito po mga ahensya na nabanggit po natin.
3: Oo, at isa pa rin po, right, na yung pang hindi na-actionan kagad yung kanilang reklamo, pinapabalik pa, kahit na nakalagay doon sa kanilang citizen charter na dapat within 3 working days or on the same day, kailangan harapin nila at bigyan nila ng kasagutan yung reklamo na natatanggap nila sa ating mga kababayan.
2: Oo. Sir, ito po mga reklamo ng mga kababayan natin sa LTO, sa SSS, and even with other government agencies, paano po nila ito ipinapadala sa ARTA?
3: Pwede po silang tumawag sa hotline 12782. Pwede rin po sila tumawag doon sa 8888 kasi meron tayong MOA with the Presidential Complaint Center. Pwede po sila mag-email sa complaints@arta.gov.ph at meron po tayong, pwede silang tumawag kay sa ating virtual assistant. Ang tawag po natin dito ay si Tala. Tala po ay nidevelop ng ARTA para sumagot sa mga reklamo 24/7 po.
2: Kapag po halimbawa ako ang nagreklamo, sir, may vetting pa na gagawin ng ARTA doon kung tama yung naging reklamo ko. At gaano po katagal bago mabalikan ang isang nagreklamo ukol po doon sa ahensya na inireklamo niya?
3: Normally po, kapag ito po ay simple na reklamo po, no, patungkol sa clarification doon sa citizen charter, dapat hindi po ito tumatagal ng 3 working days kasi ginagawa po ng ARTA. Kapag po'y kami nakatanggap ng reklamo, kaya po laban sa mga ahensya kasama dito ang LTO, ibinabato po natin ito sa kanilang Committee on Anti-Red Tape. At ang Committee on Anti-Red Tape, napakalawak po ng ating mandato, hindi natin mag-cover yung buong Pilipinas.
2: Mm-hmm.
3: Bilang paraan po na mabilis ang aksyon, lahat po ng ahensya ng gobyerno ay kailangan merong active and operating na Committee on Anti-Red Tape. At doon po, pag naibato natin yung reklamo o concern, dapat action na nila kagad to. At nangyari naman po, in-action na naman kagad to. So, within 3 working days, sumasagot sila. Kaya po yung resolution rate natin dito ay napaka-taas po, no, no, maabot ng more than 90%. Kasi yung Committee on Anti-Red Tape, kapag sila po ay nakatanggap ng reklamo sa pamamagitan ng ARTA, in-action na naman nila kagad ito. Kaya po doon sa mga figures natin na nirelease sa media,

0: naman sa requirements nila, nanghihingi pa ng additional, pinapabalik-balik yung tao na halimbawa gusto lang mag-renew ng lisensya. Halimbawa, pag ganun po ang reklamo, tas na-resolve na yung case ng complainant, wala na pong ikakaso or violation na ibibigay doon sa mga kawani ng gobyerno?
1: Kung lang po yung maging technical or legal dito, pwede din po natin tuluyan ito kasi meron ng violation. No? Kaya lang, reality po, kung wala nang complainant, anong ebidensya natin nilalabas laban doon sa nag-violate sa batas?
0: Ah, okay.
1: Kaya po, kahit nga po sa korte, kahit meron na isang krimen o isang violation, kapag ang mga partido po ay nagkasundo na, ang korte po ay in-encourage yung mga parties na magkaroon ng amicable settlement or arbitration. Ito po din po ginagawa natin sa ARTA. Oh. No? Meron din tayong paraan na magkaroon ng mediation or arbitration kapag nagkasundo na po ang complainant saka yung ahensya na na-resolve na yung kanilang reklamo at yung complainant ay ayaw na ituloy yung reklamo, ang ARTA po ay sinusunod yung kahilingan ng mga ng complainant, lalong-lalo na po ng complainant.
0: Paano
1: at kinukonsider natin po natin na resolve or close yung kaso.
0: Oo. Paano po kaya yun, attorney? Paano po kaya natin mababago yung mga empleyado ng gobyerno na nagkaroon ng violation kung ganun po ang siste? Parang baka hindi sila matuto eh, kung di pala natutuloy po yung violations against them pagka-resolve na yung case.
1: Meron din po mga exceptional cases na

0: HR, ganun din po, no? Ano ho ba ito? Meron bang report din ng nanghihingi ng pera mga empleyado, Kawani?
1: Yung pag sinasabi ito natin red tape, may karugtong po ito, no? Sabi nga magkapatid, pag may red tape, may parang merong korupsyon. Pero sa ating pong experience, pag merong issue of korupsyon, ibinabato po natin kagad ito sa Office of the Ombudsman kasi wala pong mandato ang ARTA na mag-investiga patungkol sa violation ng korupsyon. Pero hindi po ito nangangahulugan na pag tayo po ay nakatanggap ng isang reklamo at ang violation is about corruption, hindi natin in-action. Ang action po na ginagawa ng ARTA, agad-agad po natin ito ipinapasa sa Office of the Ombudsman.
0: Opo, opo. So, dito po sa mga listahan na ito, no, national government agencies, meron din pong government-owned and controlled corporations, wala pong LGU dito na naspasama? O iba pong classification yon?
1: Wala po, pero meron din tayong mga datos patungkol sa LGUs po. At dahil hindi po nahingi ka po, hindi po natin na-release ito. Pero meron po tayong available na datos patungkol sa violation ng mga
0: LGUs. Opo. Sa Metro Manila po, ano ang pinaka-complaint po? Pinaka-nireklamong LGU sa usapin po ng mga permits na hinihingi ng ating mga kababayan. Halimbawa, building permit. Yan. Sa Metro Manila po, ano pong LGU, sir?
1: Dito po sa ating data, sa po ng ating legal department, from January to December 2025, ang number one po na naka-complain dito that received the most number of complaints ay yung Quezon City po. Merong 110 complaints na received at out of these 110 complaints ay isa lang po ang nag-mature ito ay formal complaint nating ipinasa po

0: Ang ARTA so far ngayon, sir, nabuo na ba ang inyong opisina? As in, you have the necessary manpower and technical capabilities po. Meron na ho ba kayong gaano ho kalaki o kaliit ang inyong pondo taon-taon at ang inyong tauhan?
1: Nabuo na po lahat ng mga opisales ay napuno na po. Hindi ko man sinasabi na napakalaki. Ang budget po na binigay sa atin this year ay umigit po mula mga 500 million pesos lang po. Ang mga kawani po dito ay numbering about 240 plantilla position holders. Mm-hmm. At sinusuportahan po ito ng mga contract of service employees na about 200. Meron po tayong 8 regional field offices. Mm-hmm. At yung regional field offices natin ay division level. Meron po mga empleyado na 7. Mm-hmm. At pinamumunuan po ito ng division chief.
0: Opo. What is the law governing ARTA, sir? Are you an independent agency o attached agency po kayo?
1: We are an independent agency created by Law Republic Act 11032 or the Ease of Doing Business and Efficient Delivery of Government Services Law. The law created the agency anti-relative authority, but it is directly under the office of the president, but it is not considered strictly as an attached agency.
0: Ah, okay. So maaaring paano ang turing sa inyo? Under kayo sa Office of the President pero hindi kayo attached agency sa kanila. Meron bang impluwensya ang tanggapan ng presidente sa mga pag-iimbestiga ninyo o sa mga dapat ninyong gawin? Meron bang ganon? O totally po independent kayo?
1: Totally independent po. In fact, sa aming pag-iipag-ugnayan sa Office of the President, hindi po sila nagkikialam, hindi po sila nag-impluensya sa aming investigasyon, sa aming findings. So meron po kaming independent. Of course, being a government agency, we defer to the Office of the President. No? Whatever is, sometimes when it comes to complicated issues, we seek guidance from the Office of the President, being the head of government.
0: Okay, sige po. So napakainam nga po na atin po mas naunawaan na ngayon ang inyo pong function at itong pong report ninyo sa bayan. Again, sa lahat po ng mga may reklamo, may concern, may katanungan, saan po maaari po makipag-ugnayan? Anong paraan po para po kayo marating dyan sa ARTA Attorney?
1: May hotline po kami, 12782, pero pinakamadali po mag-email lang complaints@arta.gov.ph o gamitin po ating artificial intelligence, Talk to Tala. I-click lang po yung eGov Super App ng DICT. I-click nyo po yung aming ahensya. Pwede po kayong magsampa ng demanda sa pamamagitan po ng online platform ng ARTA.
0: Ayun, 12782. Yun po ang number, 12782.
1: Yes, sir. Apo. Yes, sir.
0: Apo. And then dun po sa website po ng gobyerno, meron po silang particular doon. Ano po? Ano po ang website ulit, sir, please?
1: Super app ng DICT, eGov.ph po.
0: Okay, sige. So kami po inyong katuwang po, Director General, para po sa papalaganap po ng informasyon na sa gayong po ay magampanan po ng lubos ng ARTA ang inyo pong mandato. Salamat po, Attorney.
1: Salamat, Ted. Mabuhay kayo dyan. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
0: Salamat na marami. Thank you. Si Attorney Ernesto Perez, Director General po ng Anti-Red Tape Authority. Alright, so uulitin ko lang, hindi lang po ito LTO ang number 1. Number 2 po, BIR. Ang number 3 ay Food and Drug Administration. Ang number 4 po ay Land Registration Authority. Ito po yung Register of Deeds. Yung Philippine Statistics Authority. Education Department. NTC. Department of Migrant Workers. Professional Regulation Commission. At yung pong Department of Human Settlements and Urban Development at maging DOST pang-10. Doon po sa mga GOCC, number 1 ang SSS, pangalawa po itong Pag-ibig, pangatlo ang PhilHealth, pang-apat ang PhilPost, pang-5 ang Land Bank, pang-6 ang GSIS, pang-7 ang NIA o NIA, pang-8 ang Laguna Lake Development Authority, pang-9 po ang Philippine Deposit Insurance Corporation at ang pang-10 ay National Food Authority. Yan po yan, ha. Sa LGU daw po, abay number 1 kami sa Quezon City. Ayan.
2: Congratulations. Top 1 QC.
0: All right, building permit, mayor's permit, occupancy permit.

0: hashtag alam na.
1: Oh, wag ka mag-alala. Okay. Top 2 naman ang Manila.
0: Alright. Oh.
2: Magkano Korean?
0: So, ito lang po mga kapatid. Na maganda ma-forward mo ito. Dini po dyan sa arte itong artikulong ito. Ano ho? Kung saan nga po itong LTO may sinisingil ngayon na bagong charge. Bago lang po ito. Bago lang. So siguro maganda ipatawag itong taga-LTO. Oh, ba't ka naniningil? Ano itong sinasabi dito? Ay, wala naman dati ito. At saka hindi naman ito kailangan. Ha? Eh, para kayo sagutin ng may nag-utos. Sagutin kayo ng sir, napag-utusan lang eh.
3: Yeah. Alright.
0: 943. Hatid po sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, among piling supermarkets nationwide. Thank you very much. Boss Mastery Coffee, sarap, kape, mangosteen. Alright! May tatawagan tayo ngayon. At meron po tayong winner para po naman sa ating pong pagpapaulan ng biyaya. Praise God!
4: CFM. Bigla ang gastos.
5: Bagong plano?
6: T-shirt!
7: O kaya bagong negosyo?
8: Buti na lang! May Cebuan na Lumiere!
9: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
10: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit puro kontrabida pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
11: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
12: Hello! Okay, 1, 2, 1, 2, 3, 4, again. 1, 2, 3.
13: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
14: Bienvenido a España! Dias Madrid.
15: We need to be ambitious. We need to dream big.
16: Up. Excited ako malaman yung kwento ninyo.
17: Welcome to this place.
16: Ituloy lang. Nabitin kayo, no? Abangan! Samahan nyo kami muli sa susunod na episode dito lang sa Woman in Action.
18: Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin.
19: Bigyan ng mukhang balita.
20: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
21: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
22: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
21: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.

0: is his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
1: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa, solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video, at maihatid na nila sa inyo ang balita.
2: Mobile Journal, Amy Achanza po.
3: Arles de los Santos po.
4: Denise Valdesanto po.
5: Ben Peninki po.
6: Las Paredes po.
7: Jeff Rivera po.
8: Julie Baiza po.
9: Kayla Macanta.
10: Mary Monreyes po.
11: Mariela Pascual po.
12: Halimbing ka

0: True FM.
1: Mga kapatid, 9:48 ang tamang oras atin po sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. www.mayettedelarosa.com. Open na po for franchise ang Mayette de la Rosa at may QR code po sa inyong screen para ma-divert kayo sa kanilang website at Facebook page. Bati na rin natin ng good morning si Sir Richard de la Rosa. Ano daw? Ay, hindi pala. Ito yung ating, ano tawag dito? Happy winner last time. Happy anonymous natin ito. Patiin na rin natin siya kasi for sure nakikinig siya sa atin. Pero mga kapatid, update muna tayo dito nga po sa nakausap natin last May 4 dahil happy hour na nga po ng ating programa. A few more minutes before 10 in the morning, narito na po si Jay Amante ng San Pedro, Laguna. Siya po yung nakausap nga natin last May 4, isa pong security guard at motorcycle delivery rider. Ang trabaho po nito ay sa Paranaque. Samantala siya po ay umuuwi dito sa San Pedro, Laguna. Na ikwento niya rin nga sa atin na after po ng kanyang trabaho bilang isang security guard, siya po ay naghahanap buhay pa rin, tumatanggap ng dalawa o tatlong delivery para po yung kanyang panggasolina pauwi at papunta po sa trabaho, kinocover na nga nung pagiging delivery rider niya. Kasi pag hindi daw siya rumakit, hindi daw po kasya yung kanyang kita. Apat po ang anak nito ha, mga kapatid. At sila daw ay nanonood sa ating Facebook Live at nakikinig din sa radyo simula pa po noong 2020 habang siya po ay naka-duty dyan nga sa Paranaque, mga kapatid. Pero ngayon, meron siyang patunay dito sa kanyang mga kwento. Papakita niya po sa atin yung kanyang duty, kung saan man siya nagtatrabaho bilang isang secu, pati po yung kanilang tahanan at yung motorsiklo na ginagamit po niya pampasok sa trabaho. Pakikilala niya rin po sa atin yung kanyang asawa at mga anak. Narito na, mga kapatid, maging yung naikwento niyo sa atin last time ha, na meron na daw silang sari-sari store noon na maliit pero nagsara kasi nga naubos siguro po yung paninda. Malapit lang daw po yan sa kanila ding tahanan. At may video din po dito ng kung saan dinala yung unang 2,000 piso na, o actually, unang 5,000 piso. 5,000. Unang 5,000 piso na ibinahagi nga po nitong ating mga Happy Anonymous. Galing po yan kay Happy Daddy, Happy Man, Happy K, Happy Davoenio, at kay Happy Pare. Sa mga nakaantabay po sa kwento nitong si Jay Amante, narito mga kapatid, panoorin at pakinggan niyo po.
2: Ito po yung ating gusto.
1: Yun o, video si Kuya sa trabaho
2: mismo.
1: Nakakita niya yung kaya radyo.
2: Yung aking radyo na pinapakinggan.
1: Yun.
2: Sa programa ni Tid Benon at saka ni DJ Chacha. Ito yung aking binabantayan ng warehouse.
1: Hashtag na.
2: Ma'am, ito po yung aking motor. Suzuki Smas. Hulugan po ito nung kinuha ko. Nakadalawang taon na kami po akong hulog. Dito isang taon na lang po. Matatapos na po ito sa hulog yung aking motor. Ito po yung ito po, wala po siyang top box. Ito nga sana gusto kong mabigyan na top box.
1: Oo nga.
2: Kasi pag nagbabiyahe ako sa lalamog, wala akong malagyan na ng mga parcel. Nasa backpack ko lang. Minsan hindi kasi sa bag ko. So minsan pag mga pagkain, hindi ko po makukuha yung biyahe. Ito
3: yung aming
2: bahay.
3: Right, bahay.
2: Yung aking
1: sinto.
2: Panganay na grade? Grade 9.
4: Yung kaming grade 9.
2: Mag-grade 9 siya ngayong pasukan.
1: Sa Kristen din daw.
2: Sa Kristen to.
1: Oh, sa

0: anak ko, palagi sa simbahan to. Tapos ito yung aking pangalawa, mga pugi. Itong nakapugi. Sabi niya.
1: Grade 8
0: na po. Ito pa yung aking junior. Pangatlo, mag-grade. Puro ka na nyo?
1: Incoming grade.
2: Asan yung 3 years old? Tignan natin.
0: Ayun po. Ayan po yung aking lungsoy. Lungsoy. Ito pong aking magandang asawa.
2: Next yan, naman.
0: Yan pong aking magandang asawa.
3: Oo. Nahiya si Mrs. Tuning sa
4: kids. Ito yung aming street.
2: Oo.
4: Tapos dito naman po yung kabilang dulo. Kabilang po.
2: Ito yung sa San Pedro, Laguna.
3: Tapos, community, sabi-sabi story.
2: So yun, pinakita niya yung dati nilang tindahan. Oo nga, ready na.
3: Pero ano lang ito, kung barangay street, okay?
4: Longganisa, ayan po. At saka yung loob po ng aming tindahan, dito po ay...
2: Oh, nagtitinda sila ng mineral water.
5: Pero nagtitinda din po kami ng mineral water.
4: Kasi yan na lang yung...
5: Meron kami longganisa.
4: Yung pintuhunan. Kaya sana po, maming DG at saka certain, mapansin kami ni Happy Anonymous at saka matulungan para po sa aming tindahan
5: na maibalik.
4: At saka para po magkaroon na rito ng income ng aking asawa. Malaking tulong po ito sa amin pag nagkaroon kami ng tindahan. Kasi dito sa street namin, wala pa pong tindahan. Pag nagkaroon ng tindahan, kami pa lang po. Kaya
2: mabili
4: medyo maganda din po yung aming pwesto. Maraming salamat po. Sana po mapagbigyan niyo po kami.
3: Alright.
4: So para sa motor ko po yung kanina, 1,200 po ito. Yung halaga niya, ito po yung sibo. Ito po, ito na. Makikita naman dito. 1,200 po yung sibo niya. Tapos yung bigas po na binili ko. Sinabi ko sa inyo na unahin kong bibili yung bigas. Ito na po yung bigas, 1,450. Yung natira sa pera po, na 5,000 ay 2,350 po. Ito po yung natira. Ilalaan ko po ito sa, sa aking top box sa motor. Ito na po yun, share yung digita. Maraming salamat po sa bigas at saka kadina na nabili ko sa aking motor. Maraming salamat po.
3: Okay, sige. So, nasa linya ngayon si Jay Amante ng San Pedro, Laguna. Jay, mabuhay ka.
6: Sir, good morning po.
3: Good morning, Jay. Naka-duty ka ba ngayon?
6: Sir, okay lang naman po. Okay.
3: Wala namang problema. Kumbaga,
6: wala namang abala. Opo.
3: Wala namang abala. O sige, salamat na marami ha. Lahat ng iyong ikinekwento, totoo. At ako din natutuwa na makilala ang buong pamilya mo at alam ko na ang iyong inspirasyon araw-araw, yung apat na mga anak mong lalaki. Oo, na salamat na lang.
6: Apat lalaki.
3: Oo, salamat na lang at naging kamukha ng misis mo, no? Hindi, joke lang. Joke lang yan.
2: Pinapatawa lang si Jay.
3: Okay, sige. Ganito, Jay.

0: Amin mo nang hingian ka, mag-effort lang si Mrs. kung saan mo gagamitin yung 25,000. Meaning, ano ba ang bibilhin mo? Bibili ka ng mga grocery items, no?
1: Opo, sir.
0: Okay, para makita mo yung mga presyuhan yan, etc. Alam mo yon, susubukan lang namin yung pasensya ninyo. Ang lahat ng ito, para lang natin makita kung 25,000 yan, ano ba ang inyong mga paninda at ano ba ang gamit, kung gamit man ang bibilhin ninyo sa inyong tindahan. Pero hindi namin sinastarhan itong ating ugnayan, ha? Oo.
1: Opo, sir.
0: Oo. Kasi ayan,
1: magkakanbas muna kami, sir.
0: Oo, correct. Kasi yan, 25 na yan, ako naniniwala ko, talagang mga ganyan ang puhunan dyan. Naniniwala ko, ganyan sir. Talaga yan. Kasi kung 5,000 lang, 10,000 yan, sa ngayon, oo.
1: So, soft drinks lang yun, sir. Yung longganisa nga, sir, yung puhunan nun ng ano, yung 15 kilos, nasa ano na yun, 3,000.
0: Correct. Yung
1: tinitinda
0: yes,
1: namin
0: yes.
1: Na longganisa.
0: Oh. Jay, naintindihan kita. Kaya ngayon, ito lang ang aking next sa'yo na mission. Yan, 25,000 mo, bigyan mo lang kami. Bigyan mo lang kami, magkambas lang kayo. Kung halimbawa, bibili kayo ng noodles, no? Okay. Okay. Mga gaano karami yan, bibili kayo ng sabon, shampoo, bibili kayo ng soft drinks man yan, o anumang mga bagay-bagay na mga napaka mabenta sa barangay ninyo, bigyan mo kami agad-agad, okay? At muli kami tatawag sa iyo. Uulitin ko, ikaw ang hinahanap namin, ang tulad mo ang hinahanap namin sa programang ito.
1: Opo, sir, opo.
0: Pwede ba yun? Paano
1: po, sasawa ko po. Opo, sir, opo, sir.
0: Oo, sige. Basta relax lang kayo dahil ako naniniwala ko. Naniniwala ko sa mga tulad mo, no? Na may gininto ang puso, may sinseridad, at may integridad. Kasi lahat ng ikinuwento mo, totoo. And then, ngayon, ang hinihintay lang ninyo ay ang ganito pakakataon na magkaroon kayo ng puhunan. Okay? Sige, ha?
1: Opo, sir, opo.
0: Sige, so abangan namin. Bukas ay Webes na. Huwag kang magmadali, kahit next year.
2: Grabe naman. Oo. Tingnan natin kung gaano kabilis mahanap yung magagawa ng paraan ni Mrs.
0: Pwede naman yan, weekend o ano man.
2: Oh,
0: ha?
2: Yeah. Okay.
0: Pero,
1: maganda sir, bago magpasokan kasi pag sa pasokan, medyo maganda na yung kitaran.
0: Hello, Jay. Jay, kung mabibigay mo sa amin yan sa Biyernes, ha? Sa Lunes pa lang, tatawagan ka namin.
2: Tama.
0: Oo.
1: Opo, sir, opo.
0: Yan, may papangako ko sa'yo. Okay? Pero ngayon pa lang, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil ang ating mga Happy Anonymous nakikinig at nagsabi, Jay, walang problema yan dahil kitang-kita nila ang sipag mo. Kitang-kita nila. Okay? Okay, Jay? Sige. Salamat na marami, Jay, ha? Abangan namin yung inyong ating ang ating ugnayan. Alright. Okay. Thank you very much. Opo. Sige. Salamat na marami. Ngayon pa lang naramdaman ko na. Mukhang matuto pa dito ng 25,000.
3: Twinkle, twinkle, stop it. Little star, how I
4: want. I said stop it!
5: Dito po ba yung QED Club?
6: If you're familiar with the English alphabet and you know how to read, the answer to your question is obvious. Wait, are you my roommate?
7: The QED Club is the one and only detective club in Clark University.
6: Our mission is to investigate hidden truths, solve mysteries through logic and teamwork, and protect the innocent from deception and injustice.
5: Gusto mo kong maging club chronicler?
6: Parang ganun na nga.
5: I just can't believe that there's another murder.
8: Basta, hindi na kayo. Hindi naligtas dito sa paligid natin.
5: May nananadya ba? Naglalaroon ba tayo? Ano ba talaga nangyari?
9: You, by being the closest person to Loki, could become the next collateral damage.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: sakit.

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
3: gamitin. Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha late.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
5: B107 night. We don't stop the

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
4: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
5: We don't stop the music.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B107.9. We don't stop the music.

Hi. Hello. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Mayong hapon ka ninyo tanan mga higala. Kumusta? Maupay nga kulo. Inauton ta nga dagita maupay nga panlawas. Maupay nga panginabuhi. Nga maupay kabutangan it bulsa. Yun. Mga brothers and sisters, pizza size na kita. Ang bilis ng oras at panahon. Pizza-size na inin bulan hiton Mayo nga gayod. Pastilan, ano na ba niya kinabuhi? Ano na ba ini nga kabutangan niya na naduroy? Nasharing mahabubot appreciate mga pangunang paplito. Naghataas lugod. Bayan ko. Sige. Mga kasangkayan, ano naman kita? Yan ang panahon na mulit nag-abot-abot mga kalamidad. Naku po, sana permila kita andam, permila kita magpasusunod. Yan, labahon nga tanan, magpapaabot lang kita permi, hinpamalandong pag-ampo, makagraho nga diri kita abutan, hinanuman yung mga kalamidad din niya aton dapit. Na siyempre, sana maging mahimyang na ining saramok, gera. Amerika, Iran, Israel, iba pa nga nakikisaw-saw niya ng asamo. Ito na pagtaga-karikuhan. Tagala na ganunugin at inarawayan. Sana matuhan. Okay, sige. Mga kasangkayan, dinilot kita itong dapit. Ano na ba ini? Di naman din nagkakaras siya. Amo din niya ito, ano? Kung nagpasunod na ba? May da ba ito? Ano? Kinasya rin hira nga inin magmamorupay na yan na itong baga panginabuhi. Ano? Hinga administrasyon? Kada akong balikad sa Pitera. Dito is in summer, so meron nga ni kada akong abuwa. Din ni aton, da kada akong abuwa, di ba? Dito is in summer, masing kabalikaron nim. Sin yun, kabuwao nim. Kada akong abalikad. Oo, kabuwao nim. Is in summer, ito na si Tera. Kabalikaron nim. At aradama. Ihapit mga Pilipino nga waray trabaho ng titing. Di na nag-agi nga Marso, humataas inabotin 5.58 kamilyon. Tapos mga sila nagpakatrabaho. Di na iti report sa Malacanang nakakaupay. Pero kung kikitao ni mo, baliktad. Ini nga report kang ini ha Philippine Statistics Authority. Ay, nako, mama. Boy na, mga kasangkayan. Halayang paghihapon nga baga himang rawon. Maraw naman kita na nga itmapasok nga himang rawon. Teka nga Kongreso, nga diha Senado, nga doha Malacanang. Justice Panel, Vice Chair, Nanindugan. Man. Nakahimo si Vice President Sara in impeachment offense. Natural kay kontra. Dito paghihapon na kamera, Congressman Libiste nga Congressman Recto, anak ni Ralph, mga bata noon pa. Baga nagbatunay ha plenaryo ha isyu nga politika ngan korupsyon. He shows ani apoy. Maram na kamo nga amot iyo mulay. Masarin kamo. Alright, day.
Ako natood ako kang congressman Libis, ya, tinood, bis pag inanood. Mahala na lang kamo itong kumayong kamulir. Bis ako na ayun ako kan congressman Leandro Libistri. Kontrahin ni kan Ralph Ricto. Talo, tini nga. Ay, nako. Pero ini nga congressman, iba ini. Anak ini nga Ricto. So, mga nag-debate dito inin kongreso. Issue in panmulitika nga anhing corruption. Tinood la. Anyakan, maaram ka mo mga kasangkain, anyakan ni Representative Leandro Lubisti, na asing nga. Dini ato na sakob, haruang ini nga kamara. Hasakob a kongreso. Sige daw, tudlok daw kamo dinhin nga mga magbaralaod. Ha? Mga ikasikyo kulig dinhi. Hin o ba dinhi diri? Diri man nga tan siguro kawatan ng tika sa ano? Hin o ba dinhi in waray gumastos pamalit in boto sa eleksyon? Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ito nga haw. Mananaw ba kamo nga pula kamuhan iyo kung waray kamo man malit himboto sa eleksyon? Ay niyo pag inuwatay mga tao, ikaw iyo, wato niyo, wata na lahim apoy, ayaw lang pang inuwata. Waray eleksyon din niya Pilipinas nga waray pinalitay. Hiniya na nga administrasyon, tikang pan senior nga Marcos. Salapi, nag-uuna. Sorry ha. Diri man nga tanan. Pero kung mapakiana ka, mas madarudamo it magpakisalapi. Upod na kiton. Dilak natatagan. Ay, nako. Iti yung mga baho. Gingka ka din iyo hamon naman murutos. What a teach, butiti ka. Ay, ganudog. Ah, may eleksyon nga diri. Pinamilya yan ang panahon. Ito daw ka mo ha, kongreso. Arosado nga ni Paprut Apelido. Magparaptod pa. Ilan nagigigparaptod kay magagrayo ng mga lugar. Hasinado. Jesus, sino kay puros ka din mga politika. Hindi dadalagan mo itong din kadamo taon na kayo magparaptod. Plus down pa tira kwarta kontrit kontra nga waray sa lapit. Hale, hale, hale! Ay, kamo talaga, oh. Kamo na itong bahala. Labot lang ito, nga baga habit mag-spark. Dito ha, kamera, ang mga batanon nga mga magbarlaod. Okay, Libis, tingan hin Ricto. Dito mag-igaray, nga doon itong may salapi. Halayang paghihapon din ni mga kasangkayan, National Unity Party? Oh, NUP ngan Liberal Party into Liberal Party. Ha? Huh? Consensus vote. Konsensya mo nala ito. Yan yung pagtaga-impeachment kontra kan Indaysar. Yan na mga kasangkayan, makikita na niyo. It kongreso, 318 nga mga magbaralaod nga naswildo yung kinimil-kimil. Grabe, 318 ngayon kada mo yung mga magbaralaod. Kamakalilisang. So yan ha, ang ibang mga congressman, congressmen, congresswoman, namalhi naman. Anaka diha lakas, namalhi na nga doha National Unity Party. Anaka diliwat ha Liberal naging Liberal Party.
ano ba yan, kuya? Ano ba iningayugin? Inirisgutan? Ano ba yung... Ah, ito naman lang kamot niya panmulitika. Harayo pa man 2028. Mga idoy, mga iday. Ano ba kamo? Ah, di ko ang iservisyuhan. Ah, di kami pinanggugutom. Ah, di kami guol. Ah, di kami didi kulang hitamon kinikita. Tapos si kamo, nagpapasaya lang kayo. Grabe, ano? Hala! Butos pa. Tuyo man la. Ilagay tayong pag-ibasol-basol. Lamang it damod. Kwarta nga. Lamang it majority. Kung baga bruto siya eh. Kaya nagdaw kaya damang kwarta. Pero nasa rin diri ito. Diri itong dinamuhay yung kwarta. Ay, yung mata. Oo. Representative Leandro Libisti, biniltahan haniig kasi mga magbarlaod han isyo bahin hini nga vote buying panmalitim botos. Ak nang titing hinubay na congressman nga napaka huder lewat nga waray pinalitay kada ko nga taradungon na yung mga congressman kang waray ka makigisos, Ginoo ko. Waray ka mo gumastos. Hinunganin niya congressman. Taong ko daw kung nino ini. Bangin na pa ka makaritla liwat ini. Daw. Adi. Nagkaroon ng matinding banggaan sa plenaryo ng Kamara matapos akusahan ni Batangas Representative Leandro Libisti ang isang mataas na opisyal ng bilyon-bilyong pisong vote buying at labis na paggastos sa kampanya noong 2025 election. Mariing itinanggi ni Quezon Representative David Suarez ang pagkakasangkot ng kanyang probinsya at hinamon si Libisti na magpakita ng dokumento o sworn statement bilang ebidensya. He shows. Di gad iton magpapakita, di gad yung mga ebidensya niyo, kaya kamo man nga haw ito at nagpipinan mali, di kamo nga mga nagdaog. Maria Josep, kung mag-iistorya lang, tinood lang, awari ko na tahay bayan kamo maiha nga nagkapiperdi na. Pero tungkol di magpakisalapi man kamo, itaw nga iyo pinakanto, magpakikwarta liwat, naboto sa iyo. Samantala, tinuligsa ni Deputy Speaker, Janet Garin. Aw, oh, taga din hi ini, utro liwat ini. Madaog ba ini konferensya lapi? Eh, nakaasawa man hing Garin, di ta Iloilo. Pero taga din hi ini nga Janet Garin. Oh, utro liwat ini nga. Diliwat inagas so kunwari quartet election. Kuan ini, siya rin pa man, kadugo. Ay, nga pag-inuwat niyo mga tao. Kay tao, liwat ka uyot na pa-uwat. Kinakarawat man yung kwarta. Didahan na privilege speech ni Garin. Privilege speech ni Libis, naging baton luwat ni Garin. Na tinawag siyang Hersey. Oh, Hersey lang ito. Wala ito. Buo ito, restorya lang ito, restorya. At walang sapat na batayan at naghain ng musyon na burahin sa opisyal na record ang mga pahayag ni Libisti.
kasama ng iba pang mambabatas gaya ni Representative Laila De Lima at House Majority Leader Sandro Marcos. Hishaush! Nagguru siya nagpakakwarta. Iginiit ng kamara na hindi dapat gawing intablado ang plenaryo para sa mga haka-haka at walang ebidensyang akusasyon. Kaya siyempre, nagiyakan man ha ruwang han kamara Congressman De Misti. Ayaw ko no din hi. Kaya makaaraw ka din hi plaza. Mga pekunan iyon din hi balay nga ni ka magayaw-yaw. Kung plaza ini, kaya pwede ka. Amon siya rin. Nadiri at ibang mga congressman nga, yaw hiton. Ano ka ba? Kaya mo man ito, ipinagtanggol. Binatunda yun, no? Siyempre, kunwari ka mga ebidensya, mag-aakusar ka, no? Normality ito. Didiha, mumbisan di ka magpakiana, mag-aaram na mga tao, tekang didiha sa amar, nga dalating, nga tabiliran, mag-aaram na ito, mumbisan na kamuli magpinanmakiana. Wari din na now, kunwari kwarta. Los-los niyo. Sing panimapo eh. Ipinagtanggol naman ni Representative Brian Ricto. Ito naman anak ni kuhanin niya na hiya, di ba? Executive Secretary Ralph Ricto. Ryan Ralph Ricto. No? Iya baga ginbaton, panhimuwa. Ang kanyang pamilya laban sa mga paratang sinasabing ang ugnayan kay Representative Edwin Garjola ay walang profesional pawang profesional lamang. Hala, kung profesional man ka mo, sige. Mas darula mo itong kwarta kung tradire profesional na pagservisyo. Sa huli, nanindigan si De Misti sa kanyang mga aligasyon batay sa research at estimates. Ngunit malinaw na ang karamihan sa mga kasamahan niya mismo ay mariing tumutol at nagkaisang ibasura ang kanyang mga pahayag sa opisyal na tala. Siyempre, magbiminakaarawod man na kongreso, gabay, basura nga natanggalo na niya yung pinanyaw-yaw haruwang ha kongreso. Kaya yun, ba't ma-sharing ito? Tama ito, nanmalit kami, tama ito. Waray, ganda ito. Buwaon tao. Ito nga, kan, Ralph. Oh, dear, ito, Ralph. De Misti, Leandro. Waray ito. Kung ito, iba ito. Natural God kay waray na ganyan na mga kandidato ng waray kwarta bihira ito manaog. Ay nako giliw ko na siya ng pera nyo ibaga ibigay na lang nyo isend na lang sa Gcash ko. Yan ang totoo. Okay. Kung nakakabatik ka man, Congressman De Misti. Kung nakakabatik ka man, Congressman Suarez. Di pa no sa
Kuna kabati ka man liwat, Congresswoman Janet Garin, may na kong GCash number, ay lapagalang. Labi na kung nakakabati kaya na ay Congressman, inukira mong kwarta ini, ni Congressman David Suarez. Congressman, kung nagandala, sindala nga niya ang GCash, hindi mo itong maraot. Basta, okay ka lang. Ay! Amoy ni din ni Kasangkayan, no? Batangas Representative Leandro Libisti. Kung Idoy, kung may nakandida sinsilyo, ipag-GCash na la, di ba? Mamay ka daw sa rin pa ni bilyon-bilyon nga ininsalapi among ginamit in pamalit in butos. Oo. Mamay ka man na ito. Ginamit han kampanya han election last year.

Naku po. Liye ko to. Liye ko to. May da power interruption. Sige. Kung baga siya man. Kay mo, pinalay ni Meda. So, kundi ni ngagin papasam makontret waray. Diba? Kinahanglang good talaga mababort mga taoy. Nakabati kami. Dida kami kang kauyo. Hanya B107.9. Nasa ring dito. May ada. Hagoy, brown out. Nako. Ito mo taksi na sa sharing. Adit, mga feeder coverage area. Man, El Reposo. Baadaw. From Sagkahan Substation, Likuto, Main Office. And along Real Street to part of downtown area. El Reposo, Pericohon, Magallanes, part of Old Road Sagkahan, Lukban Street, Arellano, Aritamloyo dito, Independencia, part of Avenida Veteranos, ngadto High Esperas Avenue, Apampango. Tapos didiliwat ha kaparte ito na Zamora ngan RCBC building. From Paterno ngad tuliwat ha may BGMP. Kanhuraw. Kanhuraw Hills, no? Ngad to ha Magsaysay Boulevard. Upon ganito may Baluan. Ayun. Party liwat hiton Justice Romualdez ngan hadtuan ay Salazar nga kalsada Rusty Lopez. May Rusty Lopez. So, sige. Dito nga area ha. So, amo ito. Sagkahan. Ayan. Plus, upon pa din hiton Sagkahan Substation Liko 2. Yon. Main office to Coca-Cola Rotunda. Sampaguita, Aslum, part of Old Road Sagkahan, part of Kalipayan, part of Picas, part of Sagkahan, part of Fatima. An? Oh, sige. Amo nito baga mapaparong. Dito ha may Fatima Village up to Goody Goody. Ini nga Goody Goody store. Aran nila itong Coca-Cola Rotunda. Ayun. So amoy ni din hi mga kapatid ha. El Reposo. From El Reposo. Ngadulot ini ha. America man ini. Ano ini? El Reposo to USA. Utap, Sagkahan, Apitong. USA ngayon. Amo ngayon itong baga. Amo ti yun nila may experience yan nga warilaan ay. Suga ha? Oh, sige. Ganun yan. Ari-ari, ano pa di? From Mabukay. Di. Mabukay. Substation. The whole of Babatngon. Castle Homes. Subdivision. Naganaga. PHC. The whole of Nulatula. Tigbao. Salvacion. Palanog. Paglaom. Diit. Scandinavian Village, Tipakanto San Roque, Bagakay, Kabalawan, ito mismo ha, NMP, San Juanico Bridge, San Juanico

Amo ito nga mga oras, ha? Man. Amo ito ito in-injurisyon. Alas 6 ito aga, nga dito ka alas 12 udto. Alas 6 nga dito ka alas 12. 6 hours. Mamay ka la. Alas 6 aga, nga dito ka alas 9. 3 hours. Alas 6 nga dito ka alas 9. 3 hours. May kalahin eh. So, amin ito nga mga lugar. Ha? Amin eh. Whole coverage area of feeder 3. Whole coverage area of feeder 2. Ano ito yung kandida? Lugar. Feeder 2, feeder 3. Ha? Opo dito. The whole coverage area of feeder 14. Amin kalahin ito. 14, 3, 2. Amo ito nit mga lugar nga makaka-experiensyahin. Brown out na po di Odoy. Amo lang balit. Amo nga ginsumatanta ka mo. Adamon nga mga lugar. Raura man ka mo, hindi ka mo tabaro. Adamon brown out na nga. Ni amo na ito. Diba? Amo na yung lugar nga dinahit iyo. Wagit kuryente. So ito nga pasabot kasangkayan, tikang Leyte Electric Cooperative 2, pinagiliwatan era butan, magaling na, ayan, General Manager from Dr. Fernan Paul Tan. Yun. Thank you. GM, salamat po. Ani maliwat pag pasabot parehin nga mga tagkonsumo hiton kuryente. Nga pag-abot hiton pizza 8. Biyernes nga daw. Merkulis pumala kita. So magkakamay adem brown out hadto nga mga lugar nga akong giningaranan, ha? Adaya kamo pa usa. So amoy don ang mga from feeder 2. Feeder 3 and Feeder 14. Ayan. Yan ang lugar. Ha? So, kung maaram ka na kung ano kang feeder, maro ka na ito net biyernes. Magsig yun, maray nga ni Corinthi net biyernes, brown out ito. Normal, kung maray suga, brown out. Okay. Bye na mga kasangkayan. Bilis na lang oras at panahon mag-ano mang kita. Ako rin magkitahin ni Diri baga magpasamwak it mga nanita mo kapag yan na. Para man katutuhay ano na ba ini di na dahil ni yung kakarasya. Ano na ba ini nga yung mga panmuliti ka naman yung bibinantayan. Pag-servisyo ka daan eh amon sa ano ko. Maya pa may 2028 kaya ano nga amon at yung ginuunang preparasyon. Maram kakao yun. Ha? Itinood hini kao yung naitatabuh paggana. Kaya nung nasusugan, ha? Nasharing ito. Para di rin ka mo mapausa. Yan na. Sige na itira baga dito nagrarambul na itira mga partido. Kaya ano? That is positioning. Didi ka. Dito ka. Alikit luyo. Positioning na. Eh, ito na nga ni Liberal, NUP, Liberal Party, kung ano, nag-iba-iba na. Amo't sinisaring positioning. Plus, siyempre, kita ang mga butante. Mind-sitting ini ha, mind-sitting. Para di ka mo mapausa, di ka mo malipat. Mind-sitting. Dali ha, partido. Partido hin makisalapi. Plus, hindi nga tanahan, pagkabutit pa naman mga sharing. Hindi ba, anay? Kaya nung nga nag, baga, iinaroy kita, di kita natutuhay. At mga pa hini, amo ini, ada na ito at katapusan ito, vote, buying, with budgeting. Ha? Amo, ganyan ito, advance. Kaya mabulitaw ito, di ba? Position.

tuning, mind sitting, plus promising. Promise ha, nahatag ka mo ha, di nga ni ka manatag, di ka mayo tibutos. Yan ang mind sitting. Natural, kung wala kang budget, wala kang pambili, hudu, pahuway. Kahit mga butante yan ha, diri na good, mapauwat, oros na good, magpakisalapi. Kay ini nga pagpili, puros na ini pinamilya, itaada. Balit. Ayaw lagod ka mo hinsumatit iba, ha? Kamulay naging susumatan, ayaw na ka mo pagsumatit iba. Idala ka mo sharing, nakabati lang naman ito, nabatihan lang naman ito, didakan kauyo, an iya himang rawon, ang number one nga FM station, B107.9. Ayaw kung ka mo ayaw nga pagsusumatit iba, ha? Aton na ini. So, mumutang na. Amoy doon. Tapos, baga, lulumay ka na. Tapos, kwarta na. Oh, amo nga nito. Positioning, mind setting, at tapos, budgeting and buying. Ayos kaliwat ko nung kahuyo. Ay, sus, Ginoo ko. Maaram na kiningera, baga, sistema. Ganoon talaga yan. Kaya mag-alala. Okay. Ay, oras. Magkano man ako ito oras ng panahon rin dyan. Matabok pa kinsalog. Pastilan. Pwede naman lang kundi rin baga kung yan na. Taob yan na taob. Kinang maginahin eh. Ayaw nga talaga mga kasangkayan. Nangarangya po na akong mga partner rin eh. Ito mga taga-engineering ngan ha IT. Thank you, engineer. Ngan sugod bang gihapon, syempre, ato mga suking ating pabuti. Thank you so much, ha. Yung parin may pagtutok hindi ng programa from Monday to Friday. Nangarang gihapon na ito, Chief Executive Officer at the same time, President at magkalain-lain ng FM station din na siya rin Tacloban. Pinagilot yan, Mr. Bob Villanosa. Iliwatan niyo busong sanggay. Siyempre, ani pubre, membrohan, asap, anak sa pubre. So, ilo ka yung Pedro sa mga pangkulop. Salamat niyo pumati. Ngan, kumusta ka mo? Bye! Huwag kang bubuto. Huwag kang mukhang pera. Importante, performance, track record, and integrity. Salamat po. Ngayong hapon. Bye.

0: kidney care time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

get up. It's Retro City.

0: the station that resonates with your lifestyle. B107.9.
1: B107.9. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang...
7: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
8: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
9: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: اعرف يو خايف انا لك
1: اولا انا
2: البحر I truly want to try out because I want a bloodbath talaga.
3: There you go, right round by Flo Rida featuring Keisha. Ayos ba? Napasayaw ba kayo dyan?
1: Good morning! Ang ating po unang tugtog ay 80s music. It's Karma Chameleon. Culture Club for you. On a Thursday morning. Magandang, magandang, magandang! Ay! Bispiras na nga po ngayon ng Friday. Yehey! Good morning! Good morning sa iyo, baby girl.
3: Magandang umaga mga kapatid! Uh-huh. May 7, 2026. Handa na po ba kayo sa mga balita at impormasyon? Handa na po ba kayong marinig? Anong unang balita ang gusto nyong mapakinggan?
1: Oh.
3: May good news ba tayo, partner?
1: Meron naman kahit na paano. Alam niyo mga kapatid, sa mga panahong ito, ha, importante nga po na atin po matutukan itong nangyayari diyan sa gitnang silangan. After all, ito hong ating hinaharap na napakalaking krisis sa bansa ay dulot po ni Donald. At ang kanila pong gera dito ho sa Iran, may magandang balita ngayon. Magandang balita ito, girl, itong nasa Philippine Star today. US-Iran nearing deal to end war.
3: Hari nawa.
1: Ay, salamat naman.
3: Sana naman.
1: Opo, thank you. Thank you very much. At ito raw po yung one-page na memorandum. Mukha daw pong meron ng aregluhan doon po sa binabanggit na... Ang dali lang, ako yung magpapalit na antipara, girl.
3: O sige, isuot mo. Pero tama yung balita na yan, na pinakamalaking balita ngayon sa The Philippine Star, mga kapatid. Ang headline nga po, US-Iran nearing deal to end war.
1: Ang sinasabi po dito, no, among other provisions, ang sabi daw po ng source ng balita, na this would involve Iran committing to a moratorium on nuclear enrichment and the U.S. agreeing to lift its sanctions and release billions of dollars in frozen Iranian funds, and both sides lifting restrictions around transit through the Strait of Hormuz. Ay, salamat naman. So ito daw po ay one page na memorandum na mukha daw hong papunta na doon sa kasunduan ng dalawang bansa. Opo, sa lahat po ng mga Pilipino nakikinig ngayon sa atin, importante ito, ha? Dito sa isyong ito, kahit na ito'y nasa abroad, ito'y Amerika at Iran, may pakialam tayo dahil kaya ho, pagkataas-taas ng presyo ng petrolyo dahil po sa problemang ito na nilikha ng Amerika, Israel, sa kanilang pakikidigma, dyan po naman sa Iran. Kaya unahin natin itong gantong balita kaysa po sa impeachment, ha? Okay?
3: Kaysa, ayaw mo na malaman kung ilan ang boboto pabor sa impeachment?
1: Hindi, importante yes. Naman yan kasi po yan, napakalaking issue po sa ating bayan kung saan din po may epekto yan sa ating pong gobyerno, sa ating pong ekonomiya, sa lahat po ng ating stability na tinatawag. Pero ito ho ang pinaka-importanteng balita ngayon dahil ang presyuhan po ng petrolyo na naman po magbabase dito sa development na ito.
3: Tama.
1: Bawat kibot po mga kapatid, bawat kamot sa puwet nitong si Donald, may effect po yan sa presyuhan ng petrolyo.
3: Oo, tsaka may direktang epekto sa atin nga mga kapatid kasi naman, yung bang nangyayari sa impeachment, walang epekto sa atin, partner?
1: Meron naman.
3: Ayun.
1: Of course, meron naman kasi nga kahapon, meron akong isang kaugnayan na isang malaking negosyante, ha? Opo, na nasa, ayoko nang banggitin yung industriya. Sabi nga niya, itong impeachment, Ted? Mukhang matutuloy ba ito? Ay, oo naman, kako. Pero yun nga, yung ibinibigay nito na impresyon sa mga negosyante, kung ako ba maglalatag pa ng karagdagang investment, di ba? Kung ano ba ang, kasi kung ngayon, mga kapatid, sa gobyerno, magpaghahandaan po na naman yung budget for next year, ang mga negosyante, ngayon pa lang din po, pinaghahandaan na ang kanilang mga plano for next year, ganun po naman din yun. So kung ikaw ay negosyante, antabayaan mo rin kung ano ang magiging desisyon ninyo sa inyong paghahanda para po sa susunod na taon sa inyong mga either po expansion or ika nga po retract. Mali yata yung retraction. Parang statement yung retraction. Anyway.
3: Ano ba dapat pagka medyo hindi muna gagalaw sa kumpanya, hindi mo na magpapalaki.
1: Ha?
3: Anong tawag? Anong termino ginagamit?
1: Status ko.
3: Oh, yun na lang. Yun, mas safe pa.
1: Anyway, oh, ikaw talaga eh, babati muna tayo ng maganda umaga sa lahat po ng ating mga suki, na mga seniors at super seniors, sa mga manggagawa pa rin po, na kahit na ano pa ang pakiramdam sa katawan, nilalagnat po, inuubo-ubo, masama ang pakiramdam, bumabangon pa rin po kasi nga obligadong bumangon dahil meron silang binubuhay na pamilya, may mga taong umaasa pa rin po sa kanila. And of course, mga kapatid, para din po makatulong kahit papaano sa pagkalap po ng buwis ng gobyernong ito.
3: Naks naman! Obligasyon natin, ha? Hindi natin nakakalimutan sa kanila. Sila ba? Ginagawa ba nilang tungkulin at obligasyon nila?
1: After all, ang ating pong utang ay pumalo na po sa record high na 18.49 trillion pesos.
3: Uy, pag-aambag-ambagan natin lahat yan.
1: Okay.
3: Tagma, magkano tayo dyan?
1: Ha? Eh, kwentahin mo. Kuha ka ng...
3: na natin, ilang milyon na ba tayo mga Pilipino? 110 million o nadagdagan na tayo?
1: Anyway, o sige po, sa lahat din po ng mga uri manggagawa ngayon na nakikinig po sa ating programa, sa lahat ng mga mandirigma na mga uri manggagawa, maganda umaga po sa inyong lahat. Good morning! Bukas nga po yung Friday na, yehehey! And also mga kapatid, sa lahat din po ng ating mga suki po na nag-aabang po sa ating mga paayuda, sa mga papremyo, pahapon po nakapanayam natin yung isang gwardiya na malamang nakikinig ngayon sa atin. Siya po ay gwardiya at ang kanyang sideline po ay pag-deliver, no? Delivery rider din po siya. 5,000 po ang kanyang tinanggap. At ano na ang kanya na pagtagumpayan sa 5,000, girl?
3: Naku, madami-dami na ha, mga kapatid. Siya nga po ay namili na nung sinasabi niya sa ating kadena para dun sa kanyang motorsiklo. Bumili po siya ng bigas.
1: Mm-hmm.
3: At iba pa pong mga pangangailangan doon sa kanilang tahanan. Tapos na ipakita niya rin sa ating kahapon yung patunay na sila nga po daw noon ay meron na talagang sari-sari store. Pero dahil kinulang po sila sa pondo sa ngayon, ang binebenta na lang nila doon sa kanilang sari-sari store naging mineral water na lamang sa ngayon. So yun nga tsaka ang hiling.
1: Longganisa hot dog.
3: Oo, tsaka longganisa and hot dog. So yun nga sana yung pangarap ni Kuya, madagdagan pa yung iba nilang paninda para makatulong sa panghanap buhay. Kasi kung mangyayari yun, ano, baka posible na pagkatapos talaga ng shift niya bilang isang security guard, diretso na po siya makakauwi sa bahay. Nung una natin siya makausap, naalala ko, siya mismo sinabi niya, aalis siya ng bahay, tulog ang mga bata. Uuwi siya ng bahay, kadalasan tulog na rin po yung kanyang mga anak. So hindi niya na rin talaga masyadong nakaka-bonding, nakakasama para po makapaghanap buhay para din naman sa kanila.
1: At marami din po, ano po, ang tulad po ni tatay, no? Halos nakikita yung pong paglaki ng kanilang mga anak. Marami pong ganyan, di ba, Aaron? Yes. Kaya si Aaron nagbigay ng oras para sa kanilang outing ng kanyang pamilya.
3: Oo, sa Tagaytay.
1: Yes, opo, importante rin po yan. Marami po sa atin nga, focus tayo sa ating paghahanap buhay. After all, eh kaya ka nga nagpapagal, di ba? Para sa iyong mga anak.
3: Amen.
1: Ay, nako baby girl. Pa-embrace
3: ay, sinabi
1: na.
3: Mo. Sakto pa Mother's Day na pala sa linggo. Happy Mother's Day, Mama.
1: Opo, sa lahat po ng mga ina, mabuhay po kayong lahat. Kayo po ang ilaw ng tahanan. At sana po hindi kayo pinupunde.
3: Naman! Nawa! Hari nawa!
1: Asa na ba ako? Anyway, ito pong si Jay Amante, mga kapatid, kahapon nga nung ating mga kapanayam. Yun daw pong natitirang pera, pambili niya nung kargahan niya sa kanyang motorsiklo. Pero, nung tinanong natin siya, o Jay, magkano bang kailangan mo para ka makapagbukas muli ng tindahan? Walang kaabog-abog, ano po sinabi niya na baka ho kailangan namin ng 25,000 pesos. 25,000. Tanong namin sa kanya, bakit naman 25,000? Eh kasi nga daw po, yun lang kanyang puhunan para sa longganisa hotdog nila.
3: 3,000
1: na. Ay sabi ko, oo naman, naiintindihan kita. Pero pwede bang humingi lang kami ng effort mula sa inyo? Bigyan nyo nga kami ng listahan lang. Ano ba ang balak niyong mga paninda? Magkano bang halaga nito para doon sa iyong hinihingi na 25,000 pesos? After all, hindi po naman ito loan. Hindi ito hulugan sa Bombay. Hindi po ito, mga kapatid, hulugan doon sa mga lending companies na yan na pagkalaki-laki ang interest.
3: Tama.
1: Ito po ay ibibigay ng ating mga Happy Anonymous. So, kaunting effort lang. Ang sabi namin, padala ka sa amin ng prueba dito sa inyong mga gustong mga paninda at tayo'y muling magtutuos. Pero ngayon palang sinasabi ko, sagot na ni Chacha yan.
3: Maraming mga happy anonymous natin ang hindi na nagpapakilala na talagang tutulong
1: okay.
3: kay Jay.
1: Okay, Jay.
3: Sagot ko na ang longganisa na yan, Jay. Dagdagan pa natin yung pampuhunan ninyo.
1: Okay, sa lahat po ng mga tulad ni Jay at lahat po ng mga masisipag na mga ama, sa lahat po ng mga nagpapagal ng mga magulang, mabuhay po kayong lahat. And God bless you and protect you. Sabi ko nga kanina, kahit na po ang sama na pakiramdam, ha? Oo, okay. Ako nga kahapon, ako ay naobligang uminom ng itong pantrangkaso. Inunahan ko na eron. Awa naman ni Lord. Ito naman po ay nawala. I thank you.
3: Salamat naman.
1: Oo, ngayon ha. Kasi nga, di ba sobrang init? Paglabas mo, ang sakit sa ulo.
2: True.
1: Tapos maliligo ka pagkaligo mo. True. Mainit nun sa banyo mo. Paglabas mo, press ko. Ay, salamat. May tubig pa kami. Thank you. Pagkatapos nun, di ba? Okay na okay ka. Pagpahid mo ng sakit na naman ng ulo mo. Kasi nga, mainit din sa banyo mo. Hindi po ba? Kaya maraming ganyan na mga manggagawa ngayon. Obligado pa rin pong gumising, bumangon. Kasi nga po, kung hindi ho magtatrabaho, paano na? Okay?
3: Nga, wala tayong kakainin lahat.
1: So, atin pong simulan pong ating programa sa pamamagitan pa rin po ng una, higit sa lahat po, pasalamat sa ating Panginoon dahil nga po tayo ay nagising pa at may mga trabaho pa. Panginoon, muli po, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa aming pagbangon. Salamat po sa pahiram na buhay. Panginoon, muli kaming lumalapit sa inyo. Alagaan niyo po ang lahat ng mga ama, lahat ng mga ina, mga magulang na nagtatrabaho ng tapat. Sa lahat po ng mga uring manggagawa, Lord, alagaan niyo po kami lahat. Patnubayan niyo po kami muli. At sana, Lord, huwag ko kaming dapuan ng anuman pong karamdaman dahil marami pong umaasa sa amin. Mahal na Panginoon, alagaan din po ninyo ang lahat ng mga may karamdaman ng mga nakatatanda, lalo na ang nahihirapan sa mahal ng gamot. Lord, kayo na pong bahala sa aming lahat. Patnubayan niyo po ang aming himpilan, ang aming mga kawani, ang aming mga pinuno para po sa panibagong araw ng aming pong pagmimisyon. Alagaan po ninyo ang lahat ng aming takapakinig, lalo na ang mga nahihirapan sa buhay at ang mga tumutulong sa mga nahihirapan ng hindi humihingi ng anumang pong pagkilala. Kayo na pong bahala sa aming mga leader. Kayo na pong bahala sa aming gobyerno. Lord, kayo na pong bahala sa mga nag-aaway-away ngayon sa mundo at nawa, Lord, humupa na po ito at matapos na, na sa ganun po maging mas maayos ang buhay ng mga tao sa mundo. Mahal na Panginoon, muli kami po'y dumudulog sa inyo na pagkalooban niyo pa rin kami ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas na loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen. Praise God, hallelujah. Tamang oras ngayon. It is now 21 minutes after 6 o'clock. At ang ating pong tamang oras sa tip sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alalam mo na yan. Amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santo na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much. Boss Mastery Coffee, strong coffee for me. Diyan po ako humuhugot ng aking energy araw-araw. Ha? Yes, araw-araw po yan. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap naman talaga. Aha, mga kapatid.
4: Matol, kahit na sino astig sa trabaho.
1: O sige, ngayon po ay araw ng Webes, so wala ngayong plenary session ang dalawang kapulungan po ng ating kagalang-galang na Kongreso.
3: Wala.
1: So ang mga nakantabay po sa impeachment, yung mga wala pong pakialam sa kung ano man po mga balita, kundi ang kanila pong pakialam ay sa kanila mga patron at iniidolo.
3: Yes.
1: Yun sa kanilang mga Diyos-Diyosan.
3: Yun lang ang balitang inaabangan.
1: Opo, ha?
3: Yun lang ang balitang tinututukan. Opo. Doon lang ang umiikot ang mundo.
1: Sa mga miyembro po ng poultry farm.
3: Poultry farm. Ay, pero nabawasan daw ngayon, ha? Yun ang balita ko.
1: Alin?
3: Parang bawas-bawas daw ngayon ang poultry farm. Baka di pa na iaabot ang sweldo.
1: Ha?
3: Oo, nagbabawas aray daw. Yun ang nakikita ko online ngayon, ha? Aray. Sabi ng mga ibang baka, laging binabash, baka, nabawasan daw.
1: Baka Mark Money yung binibigay sa inyo, ha?
3: Yes. Ang aga mo, pinapasakit ang tiyan ko. Oo. Pero sabi mo nga.
1: Bale, may tiyan ka ba? Parang wala ka naman tiyan.
3: Salamat naman eh. Ganyan naman na tinuro mo sa akin. Huwag ka lang hihinga eh.
1: Parang wala kang tiyan, ha?
3: Naku, salamat,
1: ha? Napapansin ko, Chacha, ha? Saan mo nilagay?
3: Sumasakit tiyan ko sa'yo eh. Ha? Pero alam mo, sabi mo nga,
1: alin?
3: Kung kayo ay bayad for that, mas okay yun. At least yung pinaghirapan nyo, bumabalik sa inyo.
1: Hindi.
3: Diba?
1: At least.
3: Tax nyo rin yan eh.
1: At least, may bayad kayo.
3: Oo. Mas okay ba yon kaysa sumusuporta ka for free?
1: Mahirap po yung tanga for free.
3: Ayun lang.
1: Yes! Alright, mga kapatid. Okay, sa impeachment po ba, meron na po kasing mga sinasabi na may mga, hindi maiiwasan na mga pressure daw po sa mga miyembro ng Kongreso. Hindi ko sinasabi na pressure ito, sa usapin po na naman ng sinasabing allegation ng mga panunuhol, ha. Hindi ko po sinasabi yon. May mga kung ano-anong pressure. Okay, ngayon po, ang bilang nila daw po mga 180. Baka daw po umabot ng 200. But basically po, dito pinag-uusapan lang natin. 100 lang eh, no? More or less eh.
3: 106.
1: Diba? Mm. Oh, yun lang po naman yun eh. So pag sumobra, ika nga po, parang
3: praise
1: bonus
3: the
1: na.
3: Lord. Oo. Ang galing.
1: Bakit praise the Lord?
3: Hindi. Hindi pala, sorry.
1: Pro-impeachment ka, ha?
3: Hindi, sa kanilang side. Oo. Hindi, ako talaga pro-impeachment ako.
1: Chacha, pro-impeachment ka, ha?
5: Ang appointed son of God.
3: Alam sabi ni Chairman Jervy Luistro, ako po'y pro-impeachment din. Bakit? Kasi kung totoo, papanagutin. Kung hindi totoo, makiklear ang name ni VP Sara. Masasampal niya yun sa mga nagpipilit na matuloy ang impeachment. Yun ang maganda pagka natuloy yung hearing eh, di ba?
6: Lahat.
3: Masasagot lahat yan ng aming vice-presidente. Kayo ba dyan? Pro-impeachment o hindi? Ako, sinasabi ko talaga, partner, pro ako. Kasi gusto ko nang marinig. Hindi kasi nagsasalita si VP Sara. Gusto kong marinig kung anong sagot niya sa lahat ng akusasyon. It's her chance to redeem her name. To clear her name. Ikaw ba, partner? Oo. Kung umabot ng 200,
1: ano?
3: Ang boto, ano masasabi mo?
1: 200?
3: Eddie, wow. Sinagsabing kongresista okay noon. Eddie, wow.
1: Anyway.
7: Ay, ganor.
1: Sige, mga kapatid, ito po. No? Ang ilan po sa mga tampok na balita din po, mga kapatid, sa mga panahong ito. Alright. Ito muna. Ito lang po. Inflation. Alright, inflation. Yan po ngayon, sigurado po yan ngayon ang pagtutuunan po ng pansin ng gobyerno. Kasi eventually, ito po ay kumbaga manganganak ng ilang pa pong suliranin na maaari din pong yun, ano, maapektuhan. Kasi very sensitive sila dyan eh, yung kanilang trust and performance ratings. Yan po, very sensitive sila dyan. So ngayon po mga kapatid, kung ano-ano na pong ating naririnig, no? May sinasabi na tungkol sa kuryente, may sinasabi po dito sa petrolyo, tanggalin daw po yung VAT, etc. Pero ngayon, sa usapin po ng pagkain, kasi nga food inflation po ang sinasabi dito na isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit po tumaas ng ganon ang inflation rate natin, may mga sinasabi na po sila na una, yun daw pong mahigpit na pagpapatupad sa cap sa presyuhan po ng bigas, pati daw po sa presyuhan ng baboy. At ako'y nagulantang din nung maalaman ko pati po presyuhan ng carrots. Kung tama itong nandito ngayon kasi laman ng balita ito.
3: Ha?
1: Sabi ko, sandali na, pati carrots, they will temper the importation of carrots.
7: Pwede ba yun?
1: So, talagang may importasyon ng carrots. Although they deny na may importasyon ng repolyo, no? Ang tanong lang natin dito, sandali lang. Pati carrots, papayagan natin ng importasyon nito. Yun daw pong volume, lilimitahan nila. And they will put a cap sa presyuhan ng carrots. Aray, Diyos ko. Sandali lang, hindi ho natin maintindihan itong mga isyong ito. Pero mamaya po, hayaan niyo po, gagawa tayo ng kaparaanan para ito'y maipaliwanag ng mga nasa gobyerno mismo, ha. Tingnan natin kung ano po ang kanilang katalinuhan dito po sa isyong ito. Kasi nga, ngayon pa lang po, sinasabi rin po ng mga grupo, ha, ng mga magbubukid, Sinag man yan, FFM man yan, ito ang critical na mga linggo para po sa desisyon ng mga magbubukid kung sila po ba'y magtatanim pa o hindi. Dito sa isyong ito, may pakialam tayo, ha? Mas importante ito sa lahat ng usaping politikal, mga kapatid.
3: Amen.
1: Kasi nga po, pinag-uusapan natin dito ay kabuhayan ng ating mga farmers at yung pong kakainin ng mga Pilipino. Although malamang, sasabihin na naman dyan ng ating economic managers, no problemo, import pamor. Okay, eh paano ka mag-i-import na pagkamahal-mahal din po ng dollar? Okay, sige. So mga kapatid, handa na ba kayo? Abay, kami po'y handang-handa na.
3: Ito na, kahapon pa tayo ready-ready partner. Sa mga balitaan at iba pang impormasyon mga kapatid, hatid din sa inyo ang public service. Mamaya din po yan, pero susunod na ang mga balita sa News 5.
6: True CNMA, best news commentary program sa radyo. Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Dito na...
7: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
8: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
9: Wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it, but you know what? God can.
10: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
11: Be inspired and learn about the Word of God.
12: Bigyan ng mukhang balita.
13: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
14: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
15: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
14: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
16: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
14: Walang kulay, walang kinakampihan.
17: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
14: At wala rin inaatrasan.
18: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nangyayari.
19: Sa ilang lugar dito
20: po nang lumangoy.
14: Susugod sa bagyo.
21: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
14: At anumang dilubyo.
22: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
14: Balita man sa lansangan.
23: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
14: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
24: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
14: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa, solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
25: Mobile Journal, Amy Achanza po.
26: Arles de los Santos po.
27: Denise Bogisanto po.
28: Ben Peringi po.
29: Las Paredes po.
30: Jeff Rivera po.
31: Julie Baiza po.
32: Kayla Macanta.
33: Mary Monreyes po.
34: Mariela Pascual po.
35: Hatid

0: Love you talaga, Isetan!
1: Visit Isetan Department Store and Supermarket in Carriedo, Cubao, Recto, and Santa Mesa.
0: Halos lahat, Isetan!
2: Shop na sa Isetan!
3: True FM.
4: True FM, thank you very much kay Ate Dina Aquino. Good morning!
5: Good morning!
4: O, bukas ang ating uniforme, ha? O, nalabhan mo na ba?
6: Oo, laban na. Binabad ko pa.
4: Oo.
6: Para anong, talaga mabango.
4: Anong t-shirt yun?
6: O, edi, nasaan na si Zaldinho?
4: Sabi ng ating pagkasipag ditong production assistant na si Neb, no? Eh, meron daw siya nakita sa tiyanggian ng mga nakasabit na t-shirt. Oo, na ikulong mandarambong.
6: Aba?
4: Ng mga t-shirt.
6: Sana naman galing kina Tita Dina yun.
4: Hindi, sa akin kasi hindi na ho, bale, okay lang po yan. Ha? Para ho, lumaganap din pong informasyon. Ano? Dito po sa ating pong kampanyang ito na may mapanagot. Alright, sige. So, Ate Dina, ang kanyang mensahe ay there is no greater wealth in this world than peace of mind.
6: Ganda sobrang ng, amen. Totoo yan,
4: ganda
6: dita
4: ng kanyang mensahe.
6: Hindi yan mababayaran ng kahit anong pera.
4: Oo, aanhin mo pa ang mali-maletang pera, ha? Kung hindi ka mapagkatulog, kasi baka budol money yun. Alright, ngayon mga kapatid, handa na ba kayo?
6: Okay, ready na.
4: Mamaya po, meron tayong mga panayam tungkol po sa mga isyong yan dahil yan po ang ating number one.
5: Yes!
4: Ika nga, top story today sa ating nga pong News 5. Sa 105.9 2FM at maging sa 1PH at sa 2FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
6: Ako naman po si Zarina Guevara.
4: At unang-una po sa ating mga balita ngayon pong araw na ito ng Huwebes, arestado po ang vlogger, influencer at content creating platform founder na si Franco Mabanta matapos po umanong kikilan si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito'y kaugnay ng umano'y mali-maletang perang tinanggap ng kanyang grupo para umano hindi ikanta si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay po sa usapin ng flood control scandal. Ang binabanggit po dito ay para daw po hindi ilabas ang umano'y expose laban sa dating speaker. At ayon sa NBI, nakaraang taong pa umano lumapit si Mabanta sa kampo ng dating House Speaker pero kamakailan lamang daw dumulog sa NBI ang kampo ni Romualdez para nga magreklamo. Umano'y nangihingi raw ng 350 milyon pesos si Mabanta kay Romualdez. Kapalit po ng hindi pagpapalabas ng expose, kaugnay po ng katiwalian ng dating House Speaker. Pero napakiusapan nila ito na ibaba sa 300 milyon pesos ang babayaran.
7: Nag-demand sila ng 4 tranches. So yung 4 tranches is consisting of 75 million per tranche. Merong deadline eh. So kung hindi masettle yun, May 5, magre-release sila ng first part 1 ng video.
4: Yan po ang tinig ni NBI Organized and Transnational Crimes Executive Officer John Mark Santiago. Dito po'y nagkasaumano ng entrapment operation ng NBI kung saan nakipagkita ang mga nagpanggap na tauhan ni Romualdez kina Mabanta sa isang exclusive subdivision sa Pasig. Pagtanggap umano ng pera sa maleta, agad inaresto ng NBI si Mabanta at ang apat na ilang pangkasamahan nito. Depensa po naman ng founder ng Peanut Gallery Media Network na set up lamang daw sila. Sumasa ilalim daw sa inquest proceedings ngayon si Mabanta sa Pasig City RTC sa reklamong robbery extortion. Dadalhin sa NBI detention facility sa Muntinlupa ang mga suspect.
6: Samantala, isiniwalat ni Senator Ping Lacso na mayroong 500 million pesos umano na allocable si Senator Rodante Marcoleta. Base daw po yan sa records ng yumaong si Public Works Undersecretary Catalina Cabral, ang allocable sa ipondo sa DPWH na inilalaan para sa request na proyekto o pondo ng mga senador at kongresista at pinagpapalagay na rebranded na pork barrel. Nilinaw naman po ni Lacso na hindi iligal ang pagkakaroon ng allocables mula po sa DPWH. Pero ibang usapin na daw kung sakaling lumabas na may ghost o substandard projects na pinagagamitan ng naturang pondo.
8: Pa-clarify, kasama bang irerekomenda sa ombudsman na imbestigahan si Marcoleta?
9: Depende. Sa ngayon hindi kasi, pero kung yun nga merong ghost tapos ma-attribute sa kanila, sa kanya, kung meron siyang participation doon sa mga kung magkakaroon ng ghost or substandard.
8: Mm-hmm.
9: he should be treated in the same manner na trato ibang senador, ibang congressman. Wala nang special dito.
6: Yan nga po ang tinig ni Senator Ping Lacson. Ang dagdag pa ng senador, nagkaroon daw ng bukulan o lamangan ng dumaan sa Commission on Appointments of COA si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Bagamat walang pinangalanan si Lacson, matatandaang si Marcoleta ang chairman ng Public Works Committee ng CA noon. Ibibigay daw ng Blue Ribbon Committee lahat ng mga ebidensya sa ombudsman para maimbestigahan ang mga ito.
9: Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuha ang project.
6: Yan po muli mga kapatid ang tinig ni Senator Ping Lacson.
4: Sa kaugnay po namang balita, abay bumwelta ho naman daw si Senador Rodante Marcoleta matapos siyang idawit ni Senator Ping Lacson sa umano'y bilyong-bilyong pisong allocable sa flood control scandal. Sa kanya pong privilege speech sa plenaryo kahapon, iginit ni Marcoleta na paninira lamang ito sa kanya. Hindi raw po sapat maging entablado ang Senado para nga sa mga anyay intrigero na alam po naman daw kung ano ang totoong motibo. Bukod po naman dyan ay muli rin pong binira ni Marcoleta ang partial committee report sa flood control scandal ng Blue Ribbon Committee ni Lacson. Hindi raw kasi nito idiniin sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Presidential Legislative Liaison Office Head na si Adrian Bersamin at dating Justice Undersecretary Jojo Cadiz.
5: Ay nasaan po yung progress? Baka naman ang tunay na problema ay hindi ang kakulangan ng pirma, kundi ang kakulangan sa political will. He also said that he wants a healthy discussion, yet won't accept any interpellations. Ano po ba talaga, Kuya? Senator Lacson is indeed consistently inconsistent, invoking transparency when convenient, but resisting accountability the moment questions are directed at him.
4: Yan po ang tinig ni Senador Rodante Marcoleta.
6: Samantala, sinabi naman po ni Senator Ping Lacson na wala raw iisang mastermind ang flood control scandal. Ayon po kay Lacson, base sa mga nagdaang hearing at sa partial committee report, may mga mastermind sa katiwalian sa kada rehiyon. Kaya maging ang pugante at dating kongresistang si Zaldico ay hindi raw maituturing na mastermind ng lahat ng katiwalian. Sa ngayon, hindi pa rin napapauwi ng Pilipinas si Zaldico na sinasabing nakapag-apply na nga ng political asylum sa bansang France.
4: Sa ilang pang mga balita ngayong nga pong Huwebes ng umaga, kumpiyansa ho ang ilang mga House Party leaders na may sapat pong boto sa Kamara para nga ma-impeach ng tuluyan si Vice President Sara Duterte. Ayon po sa partido na Lakas CMD, higit 6 na po na rin daw ng kanilang mga miyembro ang siguradong bobotong ma-impeach si VP Sara. Ayon po naman sa National Unity Party o NUP, nasa 60% o higit 30 nilang miyembro ang boboto pabor dito. Sa Lunes po, Mayo 11, ay pagdedebatehan na sa plenaryo ang Articles of Impeachment laban sa bise. Posible na rin daw hong mauwi ito sa botohan kung saan one-third lamang o 106 na boto ang kailangan para tuluyang ma-impeach ang vice-presidente.
6: Samantala, ipauubayan na raw sa Diyos ni Vice President Sara Duterte kung tuluyan nga ba siyang ma-i-impeach o hindi. Ang giit po ng vice-presidente, unfair o hindi tama na idamay ang kanyang pamilya na pawang mga private citizen. Matatanda ang ibinunyag sa impeachment hearing na sangkot din ang asawa ng vice na si Attorney Man Scarpio sa bilyon-bilyon piso daw na bank transactions. Dadalhin na po sa plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment laban sa vice-presidente. Inaasahang sa Lunes ang botohan ng mga kongresista.
10: Lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos. Kung hindi man ako ma-impeach, see you sa
9: 2028.
10: See you tomorrow.
6: Yan nga po ang tinig ni Vice President Sara Duterte.
4: Alas 6:41 na ang ating tamang oras ngayon. Kapag may reset ang ating mga doktor, mga kapatid, alam nyo bang pwede na pong pumili po ng world class? Pero ang tanong natin, Pilipinas, May reseta ka ba?
6: Naku, para sa mga may reseta dyan, dalhin po ang inyong mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class Rhea Generics na gawa po ng ating world-class pharma experts Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEB Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
4: Gamot sa high blood, world-class. Gamot sa high sugar, world-class. Gamot sa high cholesterol, world-class.
6: Para sa world-class medicines, kapag may reseta ang doktor.
4: Mga kapatid, piliin po lamang ang world-class, piliin ang Rhea Generics.
6: Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Muli po, pagpupugay sa lahat ng mga uring manggagawa at mga seniors, mula pa rin po sa ating mga kapatid sa Rhea Generics.
3: Mabuhay ka.
4: Ilang pang balita, susunod na.
11: Kaya ba ganyan?
12: Sige lang, Direk. Kaya-kaya. Ikaw ang
13: magsasabi. Watch the intense postseason action and get a chance to win exciting prizes with 2026 Playoffs Mania on Pilipinas Live. Subscribe to Pilipinas Live Premium and head to mysignal.ph/NBA on Pilipinas Live or scan this QR to join. Fill up the required information and submit your raffle entry, and you can win up to 30,000 pesos worth of NBA merchandise. Promo runs May 1 until May 31. Make your NBA playoffs streaming experience more exciting with 2026 Playoffs Mania on Pilipinas Live!
14: Food security starts at home. Ako po si Berlyson, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: True FM 644. Sa mga nagmamaneho ngayon ng TNVS, ha, ang iba po may mga reklamo na doon sa listahan po para sa kanilang ayuda. Kayaan nyo po, we would like to thresh it out dito po sa DSWD. Marami ho ang nagpapahatid ng mensahe na bakit daw po ganun. Para bagang may problema ho talaga sa listahan. Sige, kayaan nyo po, pero ano man po ang inyong problema sa listahan, problema ninyo sa minamaneho po ninyo, basta importante, ikaw mismo wala kang problema. Alam mo yon, yung problema po kapag kinakailangan natin na umistart pero hindi ka makastart, eh baka sabihan ka ng hard starting ka, bigo ka na naman. Excuse me, sandali lang ha, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Viva! Masarap ang buhay, kaya laging ito, todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo.
2: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Katalaga!
1: So Jay at Herman Panghulan, maganda umaga po sa inyo. Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayon sa mga balita po sa lalawigan.
3: Nagbabalikan na po sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ang ilang residente ng Albay. Nabisa po yan ng mga pulis sa pag-iikot malapit sa danger zone sa Daraga. Kabilang sa mga nakita nilang pumapanik ang mag-asawang may pinupulot sa ilalim ng mga puno. Depensa nila, kumukuha lamang daw sila ng mga gagamitin para sa ibebentang walisting-ting. Nakita rin ng mga pulis ang isang lalaking may tanim daw ng sitaw sa loob po ng danger zone. Nag-set up ng mga pulis ng border control point sa main road papasok sa lugar. Ang babala ng FEVOX, sunod-sunod ang naitatalang pyroclastic density current o ang tinatawag na uson. Kaya delikado pa ang pagbalik sa danger zone. Higit 1,300 pamilya na ang lumikas dahil pa rin sa patuloy na pag-aalboruto ng bulkang Mayon.
1: Samantala, tiniyak po naman ng AFP na ligtas daw ang pagpapaputok nila ng Tomahawk missiles sa ginawa pong ginagawang balikatan exercises. Pinayagan na rin daw ito ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang naturang missile launch ilang buwan bago po ang ehersisyo. At ayon pa daw sa militar, ito daw po'y kanilang prioridad. Ano ho, ang kaligtasan daw ng mga sibilyan. Ikinokonsidera po daw ng AFP ang pagbili ng Typhoon Launcher at Tomahawk Missile bilang bahagi ng modernisasyon at defense program po ng militar. Nauna po naghain ng resolusyon ang makabayan blok sa Kongreso para kundinahin ang missile launch at maimbestigahan ang mga pangyayaring ito. Nalagay umano sa alanganin ang kaligtasan ng mga Pilipino. Alam niyo ho magkano isa nito?
2: Magkano?
1: More or less 200 million pesos wow. Ang bawat isa.
2: Daming budget.
1: So kumbaga ho, kumbaga
2: no?
1: Nag-demo sila. Oo, parang demo unit ba? At ngayon daw po, bibili po tayo ng gantong uri ng mga armas.
3: Samantala, nabulabog po mga residente sa Norsagaray, Bulacan matapos subugod ang isang lalaking armado ng baril at ang dalawa pang kasamahan nito. Nagsisigaw po ang grupo at nangangalampag ng mga bahay. Nagmura at nagbanta din daw ang mga ito. Napag-alamang hinahanap ng armadong lalaki at mga kaibigan nito ang nakaalitang SUV driver. Nagmula daw po ang alitan sa gitgitan. Napag-alamang lasing ang mga suspect. Arestado na po ang dalawang suspect matapos magpunta ang mga ito sa barangay. Patuloy naman po ang manhunt operation sa armadong lalaki na nagtago na daw nang mapansing kinukuhanan sila ng video.
1: Pinatatawag po naman daw ng LTO ang mga motoristang nagsuntukan sa kalsada doon sa Calamba, Laguna. Sa dashcam video po'y kitang hindi makaabante ang ilang sasakyan dahil nga po sa gitna ng kalsada sila nagsasapakan. At ayon sa LTO, driver po ng utility van at rider ang magkaalitan. Hindi pa maliwanag kung ano ang pinagmulan ng kanilang suntukan. Sinuspindi na po ang lisensya ng mga motorista. Pinagpapaliwanag ho naman kung bakit daw po hindi dapat makasuhan ng reckless driving at improper person to operate a motor vehicle ang dalawang nagsuntukan.
3: Samantala, arestado pong dalawang babaeng nagpanggap na miyembro ng media. Diyan naman po yan sa Aurora. Mismong ang gobernador ng probinsya ang nagpaaresto sa mga suspect. Nakipag-usap at nag-picture-taking pa nga ang mga suspect kay Governor Sid Galban. Nang hingi daw ng 7,000 pesos sa mga suspect para ma-publish sa kanilang pahayagan ang programa ng Kapitolyo. Napag-alaman, dati na palang inireklamo sa parehong modus ang mga nagkunwaring mamamahayag.
1: Samantala pa rin, 6:49 po ang ating tamang oras ngayon. Sir Johnny Nang ng DN Steel, ganda umaga, Boss Johnny.
4: Good morning.
1: Sir Ray at Chet Monson, maganda umaga rin po. At kay Ma'am Donna Nang at sa kanyang buong pamilya, good morning. Kay good Lady morning. Peng, good morning. Sa lahat din po ng mga nasa construction business, maganda umaga po sa inyong lahat. Kay Architect Hannah again, sa mga arkitekto, mga engineers, good morning, good morning, good morning. Kapag nga po pinag-uusapan natin ang mga light steel frames, yung ginagamit natin sa konstruksyon, doon na po tayo sa standard. Yung certified ng Bureau of Philippine Standards, yung may PS mark. At yan nga po'y maaasahan ang kalidad at safety. Walang duda, JMAX ka na. JMAX Light Steel Frames. Para po sa ating kisa may mga dingding, JMAX Light Steel Frames. Protektado ka, walang kakabakaba at duda. JMAX Light Steel Frames. Itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks, yan yung mga suki, hardware at depo. Sabihin ka agad, ito lang ang gusto ko. JMAX Light Steel Frames. Mabibili po ito sa 3DK Steel Marketing, dyan po sa Lucena City sa Quezon. Ayano ay 3DK Steel Marketing, Lucena City sa Quezon, at sa EVY Construction and Development Corporation sa Dasmariñas City, Cavite. EVY Construction and Development Corporation, Dasmariñas City sa Cavite. At ang JMAX ay available din in all leading D-Point Hardware stores nationwide. Thank you! At ngayon sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
3: Unahin na muna natin, partner, ang mga balitang consumer at pang-kalakalan.
1: O nga pala, ito. Sandali lang po, ha. Opo, sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan, sandali lang. Pansamantala nga pong ipinahinto ng ERC ang lahat ng power service disconnection para nga po sa mga consumers na hindi agad makapagbabayad ng kanilang electric bill. Epektibo ang kautusan mula po sa billing ngayon pong buwan ng Mayo hanggang Hulyo. Bilang tulong yan sa mga consumers sa gitna po ng krisis sa langis at enerhiya. Inaatasan din po ang mga power distributors at kooperatiba na payagan ang mga consumer na utay-utayin ang kanilang bayad kung hindi lalagpas sa 200 kilowatt hours ang kanilang konsumo sa isang buwan. Maaari pong hatiin ang bayad sa tatlong installment. Basta lamang daw pare-pareho o equal ang halaga sa kada hulog.
3: Nabawasan naman po ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong buwan ng Marso. Naitala po ng PSA ang pinakahuling unemployment rate sa 5%. Katumbas po yan ng 2.58 milyon ng mga Pilipinong walang trabaho. Mas mababa nga yan kumpara sa 2.66 milyon o 5.1% unemployment rate noong buwan naman ng Pebrero. Dumami po kasi ang bilang o dumami kasi ang umalis ng labor force o tumigil na muna na magtrabaho o kaya'y maghanap ng trabaho. Kasabay po niyan, tumaas naman ang underemployment rate na naitala po sa 12.3% noong Marso. Katumbas naman yan ang higit 6 na milyong mga Pilipinong naghahanap ng dagdag kita. Mas mataas yan kaysa sa 11.8% o 5.84 milyong underemployed na mga individual noong Pebrero.
1: Nagbabala po naman ang mga analyst na maaari daw pong magpatuloy ang pagtaas ng presyo po ng mga produkto sa gitna ng krisis sa gitnang silangan sa mga susunod na buwan. Nakababahala kasi ang mahal na presyo po ng gasolina at diesel na naipapasama sa mga consumers o naipapasa sa mga consumers. Dahil nga po kasi sa mahal ng petrolyo, tumataas din daw ang transportation cost at ilang pang logistics para po sa paghahatid ng mga agri-products at ilang pang goods sa mga pamilihan. Isa pa sa mga pinangangambahan po ang paghina ng piso at posibleng epekto ng El Nino sa produksyon ng pagkain. Ayon sa mga analyst, malaking dagok ito sa mga pamilya dahil direktang tatama ang pagtaas ng gastusin sa araw-araw na buhay. Sinabi po naman ng mga ekonomista na posibleng maghigpit daw pumuli ng patakaran ang Bangko Sentral ng Pilipinas para pigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo.
3: Samantala, pinag-aaralan na po ng DA ang posibilidad na magpataw po ng price cap sa liyempo at sa carrots. Napansin daw ng Department of Agriculture na sumampa sa 400 hanggang 450 ang kada kilo ng liyempo sa Metro Manila. Mas mataas po yan mula sa dating 380 piso kada kilo. Dahil po dyan, kinukonsidera ng DA na magpatupad na ng price cap na 380 piso kada kilo sa liyempo. Maaari ring magkaroon ng price cap na 100 piso kada kilo sa presyo naman po yan ng carrots. Yan ay para makontrol ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin na sumirit sa 7.2% nitong buwan ng Abril. E paano yun kung ang kuha nila ay mataas din? Hindi, meron ba namang magtitinda ng lugi? Ang sabi nga nung mga nagtitinda ng bigas, kung DA daw ang magbibigay sa kanila ng murang bigas, susunod sila sa 50 pesos na price cap. Kawawa naman po yung mga nagtitinda lang. Di ba?
1: Well, ang tawag dyan sa ganyang estilo ay performative.
3: Yun na.
1: Samantala po naman sa ilang pang balita, itinutulak ko naman ngayon sa Senado ang panukalang pataasin ang income tax exemption threshold para daw mas malaki ang maiuwing sahod ng mga manggagawa. Sa ilalim po ng panukal ay tataas daw sa 400,000 piso ang kada taon ang income tax exemption threshold mula sa kasalukuyan pong 250,000 piso. Layon din po ng panukalang maitaas sa 150,000 piso ang limit sa tax-free bonus. Sa ngayon kasi po ay nasa 90,000 piso lamang daw ito. Well, anyway, samantala po naman 5 minutes before 7 o'clock in the morning ngayon sa mga balita nga mula sa labas ng bansa.
3: Hirap na masukat ng mga eksperto kung posible nga bang maibalik sa dating anyo ang daanan ng mga kalakal sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Yan po'y kasunod ng patuloy na tensyon sa pagitan pa rin yan ng Amerika at ng Iran. Dahil po dyan, posibleng makompromiso rin ang supply ng langis at iba pang commercial vessels na dumadaan sa nasabing ruta. Una nang sinabi ng kampo ni U.S. President Donald Trump na posibleng magkaroon ng mga positibong kasunduan ang kaniyang bansa at ang Iran. Oo nga po, tuloy-tuloy po ang usapan nila over the last 24 hours. Let's just hope and pray, mga kapatid, na talagang matapos na po ito at magkasundo na sila.
1: Dahil po sa hindi ganun din po yung kabilis kung sakasakali, ito nga pong pagbabalik po sa maayos na sitwasyon ang presyuhan ng krudo sa world market. Samantala pa rin, sinabi po naman ni U.S. President Donald Trump na naging positibo ang naging pagpupulong nito sa panig ng Iran sa nakalipas na magdamag. At ayon po dito kay Donald, posibleng magkaroon daw po ng positibong kasunduan ng Washington at ang Tehran. Bunsod po yan ng tensyon sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Ito nga po nag-uugat matapos nga pong suspendihin ng Amerika ang kanilang military operation sa paligid po ng Iran. Pero ayon sa Washington, hindi raw po nangangahulugan na tapos na ang gera. Ang Strait of Hormuz nga po ay kabilang sa mga pangunahing daanan ng mga oil tanker papasok at palabas sa gitnang silangan. Nasa 20% ng pandaigdigang supply ng petrolyo ang dumadaan doon. Ito'y sinarhan ng atakihin nga sila ng Amerika, sinarhan ng Iran, na sila po'y atakihin ng Amerika at Israel noong pong Pebrero a 28.
3: Samantala, 5 po ang kumpirmadong patay, habang 15 iba pang sugatan matapos po ang serye ng mga pambobomba sa Southern Lebanon. Kabilang sa inatake ng Israeli forces, ang bayan po ng Saksakiyeh nitong Miyerkules. Matatanda ang inanunsyo ang tigil putukan sa pagitan po ng Israeli forces at militanteng grupong Hezbollah nito lamang buwan ng Abril. Sumatuta, lumabot na sa higit 2,700 ang kumpirmadong nasawi. Simula po nang sumali ang militanteng grupo bilang suporta sa Iran.
1: Inilikas po naman ang ilan sa mga biktima ng hantavirus matapos itong nakitaan ng senyales ng sakit sa isang barko sa Atlantic.

0: Miyerkules, kabilang po ang mga ito sa halos 150 sakay ng vessel na inaasahan sana noon na dadaong sa Tenerife sa Canary Islands. Matatanda ang tatlo ang kumpirmadong patay matapos ang nangyaring outbreak.
1: Tamang oras ngayong ganap ng 2 minuto bago mag-alas 7 ng magandang Thursday morning, girl!
2: Gabalu!
0: Uy mga kapatid, dahil 2 minutes na lamang po bago mag-alas 7 ng umaga, magpapaalam na po tayo dito sa mga nakatutok sa atin sa TV5. Pero bago ang ating bye-bye, ang oras muna hatid po sa ating lahat yan ang Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactate strain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, Selected Mercury, drug stores. Online meron din sa Shopee, sa TikTok at sa ultabio.shop. Pwede ring umorder ng Ulta Bio sa 0931-033-2871. Para sa masarap at mahimbing na tulog, Ulta Bio now na. At syempre, hati din po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang lampain ng bayan, mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products, available in open tape and baby pants. Twins Lampain, ang kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Aba kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lampain, sa bawat puyat, doble ang alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Wala pong taas presyo sa Twins Lampain para sa ating mga minamahal na momshies. Sa mga kapatid po natin na nakatutok dito sa TV5 hanggang 7 in the morning, nga lang po kami dito ni Manong Ted. Pero ang programang ito, 4 na oras na napapakinggan niyo po sa radyo at napapanood din sa Signal TV Channel 1 and 1PH Channel 19. Yan po ang ating True FM TV. Kaya pakabit na po kayo ng signal sa inyong mga tahanan, mga kapatid. At higit sa lahat, kami po ay napapakinggan sa radyo mismo. 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. Every day po yan, 6 to 10 in the morning. Pero maaga pong simula ng pagbabalita dito sa True FM. Alas 3 pa lang po ng umaga, simula na ang balitaan kasama si Reggie Malinaw. Tomorrow, Friday na, balik sa ating mga nagagandahan at guwapong host sa Good Morning Kapatid.
1: Maganda umaga po sa lahat ng ating mga suki po naman na nakantabay na para po sa ating pinakahuling balita sa entertainment.
2: Hawak natin ang beat.
3: Maritis ka.
1: Paolo Ubalde, yun. Araw-araw daw po nakabantay din sa atin isang hulo mga suki ni Nanay Christy Fermin. Good morning, good morning, good morning.
2: Thank you.
1: Entertainment news na.
0: Eto na, sa balitang entertainment, kasing init ng summer, si A Secret and Frog Star, ang ganda nga nito. Unang liker, Erwin Ocaña, kitang-kita ko ang pangalan. Huli pero hindi kulong. Una ka pa sa una, Erwin. Kasing init nga ng summer, si A Secret in Prague star Andrea Brillantes sa kanyang bagong getaway photo. Super sexy ni Blight sa kanyang mala Coachella-inspired outfit. Litaw na litaw ang kurba ni Blight sa kanyang bikini-style top at fitted capri pants. Kasing init din ang mga larawan na yan na ni Blight ang mga eksena niya bilang si Kiara sa primetime series na A Secret in Prague. Habang lumalalim ang love story nila ni Mikoy na karakter po ni Enrique Hill. Ayan at nagkaka-LQ na sila ha, or lovers in quarrel. Abangan po mga nakakakilig na eksena ni Mikoy at Kiara sa A Secret in Prague tuwing alas 8 ng gabi sa TV5. In fairness, ang ganda. Panoorin niyo po mga kapatid.
1: At para po naman sa kanyang 21st birthday, meron pong pa-advance gift sa sarili si Dabarcats Risa May Dizon. Masaya pong ibinida ni Risa May ang kanyang bagong van.
0: Wow naman.
1: Panibagong milestone yan para po kay Risa na dati na pong masinop sa kanyang kinikita. Ayan, masaya po at proud naman ang kanyang fellow Dabarcats para sa big girl purchase ni Risa.
0: Sa iba pang balita mga kapatid, bibida po si Lovie Poe sa international film na Ignition kung saan makakasama niya ang Game of Thrones star na si Maisie Williams at British actor Rory Kinnear. Excited na pong ibinahagi ni Lovie ang bagong project na ipepresenta sa Cannes Film Festival on May. Bongga naman! Isang thriller film po ang Ignition na tungkol sa isang babae na nasangkot sa nakakatakot na terrorist plot.
1: Ipinagdiriwang po naman ni OPM singer Maki ang bago niyang achievement. Lampas 1 billion na ang streams ng mga kanta nito sa streaming platform na Spotify. Sa ngayon po'y abala si Maki sa paghahanda para po sa kanyang international tour. Kasama sa mga bibisitahin po niya ang Singapore, Indonesia, North America, Australia at New Zealand. Noong po nakaraang buwan lamang nang ilabas po ni Maki ang live version ng mga kanta mula sa kanyang Color Coaster album.

0: Boom. Kasama rito ang hit songs niyang Dilaw, Namumula, Kahel na Langit at iba pa.
1: Samantala, may music collaboration ng Korean star na si Ahn Yo-sop at ang American singer na si Khalid. Ilalabas po on May 22 ang single na Something Special. Ito po ang unang beses na maglalabas ng awitin si Yo-sop bilang solo recording artist. First collaboration din ito ni Khalid sa isang Korean star. Available na po ngayon for pre-save ang Something Special sa lahat ng online streaming platforms.
0: At mga kapatid, sa oras na 3 minutes after 7 o'clock... At ang ating pong tamang oras, atid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang o quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, South Shore Drug at mga piling supermarkets nationwide. Kape, mangosteen, sarap. Thank you, Boss Mastery Coffee. Yan ang ating panggising araw-araw. Thank you. Ngayon, gising ka na ba, Manong Tuts? At kay JB Garganera, kumusta ang panahon dyan sa Antipolo, JB? Sa ating Sports 5, maganda po ang simula ng kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Italian Open doon sa Roma.
2: Habe!
0: Kanya pong tinalo sa unang round ang Polish player na si Magdalena Freca. Naging mainit ang simula po ni Ayala kung saan kanyang agad na inilampaso ang kalaban. Bumawi sa second set si Freck para humaipwersa ang third set. Habang naging maganda rin ang mga tagpo sa huling yugto, pero sa huli nanaig ang pambato ng Pilipinas. Score 6-0, 3-6, 6-4. Sunod po mga katapat ni Ayala ang Chinese at world number 33 na si Wang Xinyu.
1: Wagi naman po ang huling laban ng guest team na Macau Black Knights na, o sa kanilang PBA Commissioner's Cup campaign. Pinabagsak po nilang Phoenix Fuel Masters 105-98. Gumawa nga ng 32 points si Jenny Leung o Jenning Leung. Para po mga kapatid, sa koponan, nagtapos ang Knights na may 3 wins at 9 losses ngayong conference. Masama naman pong pagkatalo para sa Phoenix, lalo't napahina nito ang tsansa ng koponang makakuha ng twice the beat advantage sa playoffs. May 6 wins at 5 losses ang Fuel Masters sa ngayon.
0: Nilaglag po naman ng San Miguel Beerman ang Terra Firma Jeep sa karera po sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup. Ito nga po kasunod ng kanila pong 126-110 na panalo kontra sa Jeep. Nagtala po ng 33 points si import Benny Boatwright, habang 30 puntos po naman at 16 na rebound ang ambag ni 9-time MVP Junmar Fajardo. Dahil dyan, apat na koponan po ang merong makakaparehong record. May 6 na panalo at 5 talo ang SMB, Phoenix, Magnolia at ang TNT. 4 wins naman at 7 talo ang record ng Jeep.
1: Magpapatuloy naman po ngayong Webes ng 2026 MPTC Tour of Luzon para sa ikawalong stage. Nako, 8 stage na pala. Magsisimula nga po ang Stage 8 sa Pagudpud, Ilocos Norte. Pababa po yan sa probinsya ng Paway. May layo po itong 157 kilometers. Nangunguna pa rin sa Individual General Classification ang pambato ng LCW-UAE na si Nikita Shulchenko. Nagtala nga po siya ng total time na 19 hours and 31 minutes and 20 seconds matapos ang unang 7 stages. Mas mabilis po yan ng 1 minute and 38 seconds sa teammate at second placer na ngayon po ay si Yusef Alferay. Pangatlo ang pambato ng Pilipinas na si Mervin Corpus na higit 4 minuto naman ang layo kay Shulchenko. Bawi po sa ating mga siklistang Pinoy sa ikawalong stage ng MPTC Tour of Luzon powered by Smart, Maynilad at Meralco.
0: Meron bang ano yan, mga ano din, mga record ng mga timbang ng mga siklista?
1: Nare-record naman yata nila. Yung
0: kanilang mga weight, ano?
1: Oo, kasi kailangan dyan talagang mas payat kayo. Totoo po yun, ha?
0: Sa kabayo din, yung mga hinete,
1: kasi yung kanilang mga bisikleta, mga 6 to 7 kilos lang. So, kahit gano'ng kagaan, kung mabigat yung siklista, may ano yun, may bearing yung weight. So, magagaan po sila, totoo yun.
0: Samantala! Dalawa ho namang bigating coaches ang magiging bahagi po ng Alas Pilipinas Women Coaching Staff. Magsisilbing deputies ni Head Coach Ty Bundet, sina Sherwin Meneses at Creamline, ng Creamline at Shaq De Los Santos po ng Signal at UST. Dati na hong nagsilbing assistant ni Bondet itong si Meneses na sa Creamline at sa Ateneo. Nagbabalik ko naman sa Women's National Team si De Los Santos matapos pong hawakan ang koponan noong pong 2018 Asian Games at 2019 Asian Games. Lalabanan po ang Alas Women sa o lalaban ang Alas Women sa 2026 AVC Women's Cup mula June 6 hanggang 14 sa Canton City sa Ilocos Sur. Alright, 7:08 na po ang ating tamang oras ngayon, mga kapatid. Good morning, guys!
2: Yung masaya! Hoy,
0: guys! Oh, yung palang mga nagbablog, ano, laging ganon?
1: I mean, what's up, guys?
0: Guys, laging ganon. Guys!
1: Hello, guys!
3: Guys!
1: Ba? Nag-aaral ka na.
0: Ha?
1: Magbablog ka na rin?
0: Mm.
1: Makakakalabanin mo pa si Nanay Christy, ha?
2: Yes!
1: Nagulat ako sa'yo.
0: Guys!
1: Oo, ikaw na nag-i-interview kay Blight.
0: Sa ating mga suki, mga kapatid, tandaan po natin, ha? Para po doon, lalo na ho sa mga nakatatanda, nagkakaedad na, kuminsan nga po o madalas, eh ba hindi ho tayo makagalaw kasi nga ang dami ho nating OA sa kasukasuan. Yung gusto mong minsan mag-stretching, hindi ka malang makapag-stretching, hindi ka nga makagalaw, eh baka naman yung pag-OA natin ay osteoarthritis na. Kaya huwag ka nang magpapaka-OA pa. Yes, meron ng OsteoGuard. Uulitin ko ha, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Mabibili po yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yun nga po. Ito po'y supplement at yan ang aking iniinom.
2: Mama.
0: Kaya pati ho yung pag-stretch mo lang. Oo, minsan. Diba? Oh, yan ang ating iniinom para tanggal ang sakit sa kasukasuan. OsteoGuard, salamat po ng marami. Kaya meron pa po tayong time para kahit papaano po ay mag-inat-inat. O, diba? Sa ating mga kaidaran dyan, mga seniors.
4: Tatanda rin kayo.
0: Sa mga obligado pa rin pong bumangon ng mga seniors at magbanat ng buto.
2: Ano?
0: Hindi ho exercise kung hindi ho magtrabaho. Mabuhay kayong lahat. Thank
2: mabuhay
0: you.
2: Ka.
0: Hindi pa ho kami tapos. As a matter of fact, ngayon pa na ho kami umiinit. Kasama pong ating pagkagandang partner at pagkasexy talaga naman. Oo.
1: Naku, baka may kasunod na naman yan.
0: Walang kasunod,
1: oy,
0: baby girl, kung hindi ang pagpuri lamang sa iyo, baby girl.
1: Naku, salamat naman.
0: Dahil talaga marami
1: nagbunga na yung mataas na presyo ng bigas.
0: Talaga marami nakakapansin.
1: Sino yan?
0: Ay,
1: hindi ba na kailangan pumunta kay Doc Gerald? Kailangan pa rin.
0: Hindi, ang dami nakakapansin.
1: Ay, naku, thank you.
2: Ang dami-dami pong fake news.
0: Ano daw ang iyong sekreto?
1: Ako, isa-share ko sa inyo soon.
0: Ayan, mga kapatid.
1: Sabi nga kami kasi nagbubuhat nito ni Manong Ted. Di ba tinuruan mo ako magbuhat? Dati kasi ako lang binubuhat mo eh. O, ngayon, ano na tayo, palitan. Salitan tayo.
0: Ang pinakamahirap po yung buhatin mo sarili mong bangko.
1: Naku, mas mahirap yun. Kahapon, nagbuhat ako ng bangko dito. Nawindang nga si na Kuya Aaron tsaka si Direk.
0: Ah, okay. Eto mga kapatid, tunghayan natin ang kanyang picture noon. Balikan natin ang kanyang mga larawan.
1: Sino ba yan?
0: Okay.
1: Uy, pero ang gandang balikan, ano? What a journey.
0: Yes, nga. Hindi ako nabibiro.
1: Kanya-kanya talaga tayong journey dito, Direk, eh.
0: Napagtagumpayan mo yan.
1: Ay, naku, salamat naman po. Maraming salamat.
0: Ride?
1: Bike Direk? Pa, be.
0: Ayan na. Ayan na ba?
1: Iba pang kulay ko dyan, ano, partner, no? Ah. Hindi pa talaga morena ng morena. Sunog na sunog na ako ngayon, eh.
0: Wala. Sige, binabari.
1: Sige.
0: Alright, mga kapatid, abangan po sa aming pagbabalik. Ikalawang yugto ng
1: News 5! FM.
5: Walang masama sa...
6: Purpose of travel?
7: Where are you staying?
8: Where are you from?
9: Chicken or banana?
10: Wait. Who are you?
8: Is that your final haircut?
11: Hirap makapasok. Dito madali. Zoom Signal Super. One login, one subscription. From multiple streaming apps now. Signal Super. All you need is one.
12: Bienvenido a España! Buenos días, Madrid!
13: You need to be ambitious. You need to dream big.
14: Up! Excited ako malaman yung kwento ninyo.
15: Welcome to this place.
2: Bakit?
12: Tuloy-tuloy lang. Naabitin kayo, no? Abangan! Samahan nyo kami muli sa susunod na episode dito lang sa Woman in Action.
3: Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin.
4: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlyson, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: rin yan, ha?
1: Baby, nasolo ko na.
0: Ang sarap ng tempura shrimp-flavored snack by Regent.
2: Session resumed, Majority Leader.
0: Mukhang ano, no, ating mga delegado at kalahok sa ASEAN Summit ay nandidiyan sa Cebu. Alright, lahat daw ho yata ng schedule sa ASEAN ay sa Cebu. It's happening May 7 today, all day po yan, sa 27th, ano ito, Asian Economic, anyway. Opo, si Maricel Halili po, ang ating correspondent, ay nasa Sugbo. Mm. Sana nga makapagbigay sa atin ng karagdagang informasyon dito sa ginaganap ngayon na ASEAN Summit.
1: Oo nga, sige.
0: Kaya doon, sa, doon po sa Cebu, wala ngayong pasok, no? It's a long weekend. Doon nila dinala sa Cebu. Well, okay din po naman yan para po doon sa turismo po in Cebu, no? Kasi nga din po, kung dadali mo sa Metro Manila yan, mas mahirap din po siguro nga, lalo pa at marami kang dapat. Okay, sige. So mga kapatid, it is now 15 minutes after 7 o'clock. Hindi nga po may tatanggi sa hirap po ng buhay ngayon. Aba, lalo nga po mahirap kung tayo po magkakasakit. Kaya po dapat din lagi tayong wais, ha? Lalo na kung kalusugan po ng pamilya ang ating pinag-uusapan. Yung nga po sinasabi pati mga ekonomista, maaari ka makasurvive ngayon, pero kapag merong nagkasakit sa pamilya ninyo at na-confine lalo na, doon na ho magsisimula po yung iba sa pagkabaon sa utang. Kaya po, ang importante sa pagpili pa lang po ng gamot, doon tayo sa subok ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi po naman kinakailangan na laging mahal para masabing di kalidad ang gamot. Pero ingat din, ha, ingat sa pagpili po ng mura dahil hindi lahat ng mura ay epektibo at safe. Kaya po muli nagpapaalala ang Unilab. Piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Paalala ng Unilab, laging pipiliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Salamat na marami lagi sa Unilab sa kanila pong pagpapaalala sa ating mga kapatid. Ngayon, atin munang ipaalala at balikan ang mga balitang kanilang natunghayan kanina.
1: Content creator at dating social media strategist, di umano ni Bongbong Marcos na si Franco Mabanta. Arestado matapos tumanggap daw ng mali-maletang pera. Pero ang git niya, na-set up lamang daw sila.
0: Abangan po ang ating kaukulang panayam tungkol po sa bagay na iyan. Samantala po naman, Pampilo Lacson at Rodante Marcoleta, mga senador ng bayan, tuloy po ang bangayan. Ayon po naman kay Lacson, flood control scandal, wala raw pong isang mastermind.
1: Sa iba pang balita, usapang impeachment ni Vice President Sara Duterte, may sapat daw na boto sa Kamara. VP Sara, ipagpapasa Diyos na lang daw ang mangyayari.
0: Ilang residente po naman sa Albay, bumabalik daw sa loob ng danger zone kahit na mahigpit na ipinagbabawal.
1: Balik at an exercise in Nueva Ecija, binatikos dahil sa paggamit ng Tomahawk cruise missile. Pero ang giit ng AFP, safe daw yan.
0: At sa ating Sports 5, Alex Ayala, wagi sa kanyang unang sabak sa Italian Open matapos pong talunin si Magdalena Frick.
1: Galing! Sa balitang entertainment, Andrea Brillantes, viral na naman dahil sa kanyang super sexy getaway photos. Unang liker, Erwin Ocaña.
0: Ba talaga naman?
1: Huli ko, inahuli ko. Kitang-kita ko. Kasi alam mo kasi sa social media, kapag naka-add ako halimbawa kay Erwin, nilike niya yung photo ni ganito. Kita ko eh. Kita ko, first liker.
0: Oo. Hayaan mo na.
1: Tama naman. Kasi naman humahanga lang. Wala naman masama doon.
0: Hayaan mo na. Oo. Eh mabuti niya na hinahangaan niya ay si...
1: Oo nga. Tama. Diba? First liker eh.
0: Kaya nga, mabuti ang hinahangaan niya ay si, ano, si Andrea yan.
1: Oo,
0: diba?
1: Si Andrea Brillantes natin dito, bagong kapatid star.
0: Mahirap kung... Okay.
1: Oo, sige. Ito
0: okay
1: na.
0: Okay na tayo dyan.
1: Oo.
0: Okay. Sige. At ngayon... Pero okay lang Erwin, ha? Kahit na sino nga ano, sa akin walang problema yan. Hindi
1: kahit,
0: ako maselan
1: kahit doon. Sino i-like niya, no?
0: Kahit sino
3: sige.
0: Na.
1: Mag-iingat na tuloy ito sa pag-like. Wala. Nakikita ni Chacha yung mga nilalike
0: ko. At ngayon, sa ating ikalawang bugso ng... Hindi ako nagbibiro, ha? Kahit na sino, okay lang sa akin. Natanggap kita. Okay?
3: Charba!
0: Alright, ngayon sa ikalawang bukso ng ating mga tampok na balita.
1: Sa mga balitang pambansa, hindi raw nagkaroon ng direktang contact ng 38 tripulanteng Pinoy sa mga sakay po o na mga sakay ng cruise ship na tinamaan ng hantavirus. Ayon sa Department of Health o DOH, puro foreigner ang tatlong nasawi sa barko kung saan dalawa po ang positibo sa virus. Kabilang sa nasawi ang isang pasaherong Dutch na sinasabing index case o unang tinamaan ng virus, pati po ang asawa nito. Base sa ulat ng World Health Organization o WHO, lumalabas na hindi sa mismong barko nakuha ang virus.
4: May third case na wala yatang contact dun sa dalawa, pero posibleng dun sa kanyang pagpunta sa mga ports of call, hindi maaaring nakuha dun sa mismong bapor yung sakit. Ngunit yung mga pasahero kasi, syempre buhababayan, port of call, pupunta kung saan-saan. Baka nagkaroon sila ng interaction with wildlife. Pero patuloy pa rin yung investigasyon ng World Health Organization.
1: Yan nga po ang tinig ni Health Undersecretary Albert Domingo. Isinapubliko naman ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang ilang pinaka-inireklamong LGU sa Metro Manila. Ayon kay ARTA Director General Attorney Ernesto Perez, nangunguna po sa nakatanggap ng pinakamaraming reklamo sa NCR ang Quezon City, sinunda naman po yan ng Maynila. Kabilang daw sa madalas na inireklamo ang ilang issue sa pagkuha po ng iba't ibang permit sa City Hall. Ilalabas naman daw ng ARTA ang kumpletong listahan ng mga inireklamong LGU at tiniyak sa publiko na aaksyonan ng mga hinaing laban po sa iba't ibang LGU at ahensya ng pamahalaan.
5: From January to December 2025, ang number one po na naka-complain dito that received the most number of complaints ay yung Quezon City po. Merong 110 complaints na received at out of these 110 complaints ay isa lang po ang nag-mature into a formal complaint na ating ipinasa po sa ating investigation enforcement and litigation office. Ibig sabihin po nito,
0: opo,
5: that 110 complaints were already resolved by the local government. Manila po, 75 complaints at based on our data, lahat po na-resolve na ito.
1: Yan nga po ang tinig ni ARTA Director General Attorney Ernesto Perez. Yan yung nung nakaraang taon. So meron silang listahan na binigay sa atin. Itong March 2026, very consistent. QC pa rin ang number one sa mga inirereklamo, mga kapatid. Sinundan po yan ng San Jose del Monte, Bulacan, Muntinlupa, Davao City, Baliwag, Bulacan, Baguio at sa Balanga sa Bataan. Ito po yung for March 2026 na pinaka-inirereklamong LGU. Ayon po yan sa ARTA. Sa iba pang balita, humihirit naman po ng taas matrikula ang ilang pribadong paaralan na miyembro ng Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA. Ayon kay COCOPEA Legal Counsel Attorney Joseph Estrada, naglalaro po sa 2-5% ang posibleng itaas sa tuition fee. Nakipagpulong na ang grupo sa CHED at nakatakdang isumite ang mga hiningang requirements sa ahensya. Pero ang gate ng grupo, walang nananamantala sa isinusulong na pagtaas ng matrikula. Batid daw nila ang epekto ng kasalukuyang krisis kaya hinahanapan din nila ng paraan kung maaaring ipagpaliban muna ang pagtaas ng matrikula.
6: We will also find ways to appeal to our members if there is a way to defer increase applications. Pero pinaliwanag din po namin sa CHED na syempre kami rin po sa COCOPEA, we also recognize yung individuality and independence ng aming mga members. We cannot force them, no? And say do not increase, no? But we can always appeal.
1: Yan nga po ang tinig ni COCOPEA Legal Counsel Attorney Joseph Estrada. Samantala mga kapatid, sa oras po ng 7:22, ang tamang oras, atid muna sa ating lahat ng St. Louis College Valenzuela. Parents and students, ang St. Louis College Valenzuela ay halos 5 dekada na po na nagbibigay serbisyo sa larangan nga po ng edukasyon. Mayroon niyang iba't ibang antas mula preschool hanggang college. Bisitahin po ang kanilang website www.slcv.edu.ph o di kaya ang kanilang Facebook page, St. Louis College Valenzuela. Hati din po yan lahat sa atin mga kapatid ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Open na po for franchise ang Mayette de la Rosa. Mga kapatid, sa oras sa 7:23, magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalagang balita na dapat niyong malaman ngayon. Dito pa rin po yan sa News 5, napapakinggan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
3: Laging true sa'yo, kapatid.
7: Pag tayo'y may sakit, gusto...
8: Wanted sa radyo, kasama si Idol Raffy Tulfo, alas 2 ng hapon.
9: Twinkle, twinkle,
10: stop it.
9: Little star, how I
10: said stop it!

Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino. Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time, I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
1: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door, Sabado sa 1PH.

0: FM.
1: Oras natin mga kapatid, 7:27. Puntahan po natin ang mga balita sa Metro Manila. Posibleng abutin ang 4 hanggang 5 araw bago nga po tuluyang maapula ang sunog sa Navota Sanitary Landfill. Ayon sa mga otoridad, malaking tulong ang pagpasok ng disaster relief experts mula po sa Japan para mapabilis na maapula ang apoy. Tumutulong na rin po ang DOTR at DPWH para sa mga heavy equipment at iba pang pangangailangan sa pag-apula sa apoy. Kahit nga maapula na ang apoy, babantayan pa rin daw ang landfill sa loob po yan ng 4 na buwan. Magkakaroon din ng post-closure activities na tatagal ng 1 hanggang 3 taon para masigurong hindi na magkakaroon pa ng sunog sa lugar. Pananagutin din daw ang kumpanya na inabandona ang Navotas Landfill. Arestado naman pong 16 na sangkot sa pagnanakaw ng kable sa manhole sa Quezon City. Naaktuhan pa ng mga pulis ang isa sa mga suspect na lumalabas sa manhole. Ayun lang. Ang iba niyang kasamahan, sakay po ng truck. Nasa batang nasa kalahating milyong pisong halaga ng pinutol ng mga kable ng telepono at maging ng internet. Ayon sa ilang suspect, nirekrut lamang daw sila online at hindi nila alam na illegal na gawain pala ang gagawin pagdating sa lugar. Inaalam na kung parte ba sila ng mas malaking grupo at kung may iba pang mga kasabwat. Kinuyog naman ang mga rider at kanilang mga misis ang nakaalitan nilang konduktor at bus driver sa Quezon City. Nasa pulso sa video ang insidente ng road rage. Pinagdiskitahan ng grupo ang mismong bus na binasag pa nga nila ang salamin. Ang ugat ng alitan ay ang pagbusina daw ng bus driver sa mga rider. Sa investigasyon, lumalabas po na magkapatid ang 2 rider. Pinatawag na sila sa istasyon ng mga pulis at nahaharap sa reklamo ang mga nanguyog. Hindi naman nagkaaregluhan ng magkabilang pani. Dahil po dyan, idedemanda daw sila ng driver at ng konduktor sa kasong serious physical injuries. Konting lamig po ng ulo mga kapatid. O yung mga ganyan, kunwari di naman natin hawak yung mga makakasabay natin sa kalusada. Kung napakainit ng ulo, nagmamadali sila, sige na. Paunahin nyo na po yan para iwas disgrasya, iwas aberya. Samantala sa oras nga po na 7:29, ang tamang oras naman ayan. Happy po sa ating lahat ng Ulta Flex. Ayan, ito na ang sikreto ko. Nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga pong sagot sa aging, ang Ulta Flex. Pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ulta Flex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, maging sa ultabio.shop. Meron na rin sa TikTok mga kapatid at pwede rin po kayong umorder sa 0931-033-2871. Dahil nga mga kapatid, habang nagkakaedad tayo, nababawasan po ang collagen sa ating katawan. Ulta Flex na po ang bahala dyan. Samantala, puntahan naman natin ngayon ang mga balita sa lalawigan. Isa po ang patay at isang kritikal sa pagsabog po sa isang maliit na gasolinahan sa Dipakulaw, Aurora. Wala nang buhay ang nasawing biktima nang madatnan po ng mga responding otoridad. Agad namang isinugod sa ospital ang kritikal na biktima na nagtamo ng matitinding paso. Inaalam naman kung anong sanhi ng pagsabog. Hindi pa natutukoy ang kabuuang halaga ng pinsala. Nauwi naman po sa pananaksak ang away ng magkasintahan sa Davao City. Hindi kutsilyo ang ginamit, kundi hairpin, aray ko po. Naiwan pang nakabaon sa braso ng biktima ang 2 metal hairpin. Ayon sa pulisya, nagkaroon ng lover's quarrel ang 2. Ayaw na daw pauwiin ng bahay ang suspect hanggang sa humantong na nga po ito sa pananaksak. Ay, hindi pala 2, 3 ba yun? Ilan ba yung yung lalaki sinaksak ng babae, Posibleng maharap po sa reklamong physical injury ang suspect. Sino bang nanaksak, yung lalaki o babae? Hindi po natin maintindihan kung sino dito. Pero yun nga po, metal hairpin po ang ginamit. Sa iba pang balita mga kapatid, tumambad ang isang cobra sa Inidoro sa isang resort sa Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Kakatakot naman yun. No? Diyos ko day, nakakatakot. Ang kwento nga po ng uploader, isa sa kanilang naliligo nang mapansin po ang ahas sa CR. Buti naliligo ka. Di ba? Hindi iba yung ginagawa mo, kundi patay kang bata ka. Lumabas nga po ito sa Inidoro at gumapang papasok sa butas ng lababo, pasintabi po sa mga kumakain. Hindi malinaw kung paanong nakarating sa Inidoro ang cobra. Bagamat nahuli na ito kalaunan, itinurn over po ito sa mga otoridad. Mga kapatid, sa oras po na 7:32, ang tamang oras, at din naman sa ating lahat yan ang Win Rock Scholar Save. Uy, mga mommies, meron bang mantsa galing sa kape, makeup at tsokolate ang inyong damit? Huwag na kayo mag-worry. Meron na pong Win Rock Scholar Save. Sa Win Rock Scholar Save, tanggal ang dumi without fading colors. No kupas, no worries. Laging fresh at mukhang bagong labada. Protektado pa sa germs at bacteria. Win Rock Scholar Save, linis na maaasahan, proteksyong mapagkakatiwalaan. Katuwang po ng Win Rock Scholar Save ang Speed Detergent. Speed Detergent, mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Oo nga, ano, yung undin yun eh, yung pelikula no ni Janice Debelin. O sige mga kapatid, balik po tayo dito sa Balitang Consumer at Pangkalakalan. Wala pang kalahati ng mga bus company sa Metro Manila ang pasado po sa labor standards ng DOLE noong nakaraang taon. Base po yan sa High Impact, High Visibility Inspection Program ng Kagawaran. Inilunsad nga pong programa matapos ang sunod-sunod na disgrasya na kinasasangkutan ng bus companies. Base po sa datos ng DOLE, lumabas na nasa 18 lamang sa 75 bus companies sa NCR ang sumusunod sa labor and occupational safety standards. Kasama sa mga napuna ay ang kakulangan ng first aiders, safety officers at maruruming palikuran sa terminal. Kung bigong mga kumpanyang solusyonan ito, maaari po silang hainan ng compliance order. Umakyat naman po sa bagong record high na 18.49 trillion pesos ang utang ng gobyerno ng Pilipinas itong Marso. Yan po'y ayon sa Bureau of Treasury. Halos 2% po yan na mas mataas kumpara sa 18.16 trillion pesos na naitala noong Pebrero. Sinabi ng Treasury na tumaas po ang domestic debt sa 12.53 trillion pesos dahil sa mas maraming panghiram ng pamahalaan sa loob po ng bansa. Nadagdagan din ang halaga ng mga utang dahil sa paghina ng piso kontra US dollar. Lumampas naman sa 60 pesos kada dolyar ang palitan noong Marso habang lumalakas ang US dollar dahil sa patuloy na kaguluhan sa Middle East. Ayon po sa Treasury, ang pagbaba ng halaga ng piso ay nagpalaki sa halaga ng mga utang na nakadenomina sa foreign currency. Sa iba pang balita, itinutulak po ng Food and Drug Administration o FDA na ipagbawal ang mga advertisement ng vape at iba pang heated tobacco products na talamak po ngayon online. Naniniwala po ang FDA na makatutulong ito para maibsan ang access sa ganitong mga klase ng produkto. Pabata ng pabata ang gumagamit, mga kapatid. Mayroon na raw kasing mekanismo ang mga vape ad online kung saan paalalahanan ng consumer na bumili ng panibago o pamalit sa kanilang ginagamit sakaling ubus na ito. Nitong Marso lamang din, pinalutang ng Department of Health o DOH ang total ban sa vape products, lalo't kulang regulasyon para mapigilan ang kabataan na makabili po nito. Ang iba pa daw na flavor, no, may kinalaman dun sa MJ, yung ganyan. Ako po, wag naman sana, dapat matutukan ito ng gobyerno. Kasi nga po, as young as 13 or 12 years old, o dahil nakikita nga nila sa mga influencers na yan ang ginagamit, ginagaya ng ibang bata. Samantala mga kapatid, Mama, sa mga balita po sa labas ng bansa. Kinumpirma naman ni US President Donald Trump na gusto daw ng Iran na magkaroon ng negosasyon sa Washington. Ayon po kay Trump, sa ilalim ng kasunduan, gusto ng Amerika na mapunta sa kanila ang kustodiya ng yamang likas ng Iran na uranium. Ang uranium ay sangkap sa paggawa ng nuclear weapon. Una nang sinabi ng liderato ni Trump na tutulpo ito sa pagkakaroon ng nuclear weapon ng bansang Tehran. Nasunog naman pong isang mall sa Tehran, Iran. Halos 8 katawang nasawi sa sunog habang nasa 40 ang sugatan. Hindi pa naman tukoy kung anong sanhi ng apoy. Wala raw indikasyon na konektado ito sa gera ng Iran at ng Amerika. Isa din ang patay matapos pong maglunsad ng pambobombang Russian forces sa isang paaralan sa Ukraine. Bukod po sa nasawi, dalawang iba pa ang naitalang sugatan. Una nang inatake ng Russia ang ilan pang lugar sa Ukraine. Sa gitna pa rin po yan ng inirerekomendang tigil putukan ng Kyiv. Mga kapatid, 7:36 ang tamang oras. Atin pa rin yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, mula po yan sa Megasoft Hygienic Products. Available in open tape and baby pants. Twins Lampain, ang kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Batiin natin ng good morning si Ma'am Eileen Choigo at kay Sir Jerry Talan. Good morning. Thank you so much for tuning in. Araw-araw po yan nakatutok sa atin, mga kapatid. Yes. Eto, napuntahan naman natin ngayon ang ating Sports 5. Isang panalo na lamang ang kinakailangan ng De La Salle Lady Spikers para makuha po ang kampyonato sa UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament. Dinomina nilang defending champs NU Lady Bulldogs sa Game 1 ng Finals, 25-23, 25-18 at 25-18. Hindi kinalawang La Salle kahit nahigit dalawang linggo po matapos na hindi sila naglaro at na-sweep nga ang elimination round. Nagtala ng 17 puntos si star spiker Angel Canino para sa La Salle o sa DLSU. Susubukang makuha ng Luzon ang ikalabintatlong titulo sa Sabado, habang ang NU Bulldogs target na maipuwersa ang do or die game o do or die game 3. Pahinga naman po ngayong araw ang PBA Commissioner's Cup. Magpapatuloy ang aksyon sa Biyernes sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Una pong magtatapatan ang Terra Firma Jeep at Meralco Bolts ng 5:50 ng hapon. Target po ng Bolts ang twice the beat advantage sa quarterfinals. 7:30 naman ang gabi ang bakbakan ng Titan Ultra Giant Risers at Rainer Shine Elasto Painters. Gaya po ng Bolts, mga kapatid, gusto rin ang twice the beat ng Rainer Shine sa paparating na playoffs. Mapapanood din po ang mga laro sa PBA Rush, RPTV at maging sa Pilipinas Live App. Balitang NBA, mga kapatid, panalo pong defending champs Oklahoma City Thunder kontra sa Los Angeles Lakers. Uy, sakit, Erwin. Sa Game 1 ng Western Conference Semifinals, lumayo po sa fourth quarter ang Thunder para po sa 108-90 na panalo. Top scorer si Chel Holmgren na may 24 points, 12 rebounds at 3 blocks. Sa home court pa rin ang Thunder ang Game 2 sa Biyernes. Bukas po yan, mga kapatid. O heto pa, gising-gising para po sa isa pang update sa MPTC Tour of Luzon 2026. Exciting nga pong magiging event ngayong Webes dahil magsisimula nga po sa Scenic Pagudpud sa Ilocos Norte ang Stage 8. Didiretso po ang mga kalahok patungong Paway na meron ngang layong 157 kilometers. Una pa rin po sa individual general classification si LCWUAE Nikita Shulchenko. Nagtala po siya ng total time na 19 hours, 31 minutes and 20 seconds matapos ang 7 stages. Mas mabilis po yan ng 1 minute and 38 seconds sa teammate at second placer na si Yusef Alrefai. Pangatlo naman po ang Pinoy na si Mervin Corpus na higit 4 na minuto po ang layo kay Shulchenko. So pagod-pud to paway, ang dadaanan po nila, mga kapatid, ay Bangi, Burgos, Pasukin, Bacara, Lawag City, San Nicolas, Batac City, Curimao. At ang finish po nito ay dyan nga sa Paway sa Ilocos Norte. Yung mga nabanggit ko, pwede nyo pong abangan. Dadaan mismo dyan po ang mga kalahok ng MPTC 2026 Tour of Luzon. At ina-expect nga po, inaasahan na ito po'y magiging Sprinter's Stage. So abangan nyo po yan. Exciting yung finish mamaya, mga kapatid. At eto na nga, balikan naman po natin ang ating Balitang Entertainment.
0: Wow! Marites ka!
1: Call me Mangga. Uy, gusto ko rin matawag na Mangga. Yan po ang diretsong sagot ni Miss Universe Philippines 2026 Bea Milan Wendorski sa mga pumupuna sa kanya pong hugis bigas na baba. Sa kwento nga po sa The Long Take ng One News, deadma si Bea sa mga tumatawag sa kanyang Mangga. Umani nga ng papuri at paghanga ang bagong reyna dahil sa kanyang no holds barred at nanlalamon ng mic na mga kasagutan. Sabi ng ilang netizens, mas Pinoy pa raw si Bea kesa sa bashers nito. Iba rin ang lalim niya pagdating sa usapin ng mga issue sa bansa katulad ng korupsyon. True, gusto ko tong winner natin. May say sa korupsyon. Panoorin po ang full interview ni Bea Milan Wendorski sa One News YouTube page at ngayong Biyernes sa One News sa Signal. Ang binabanggit niya, lumaki siya sa ibang bansa pero lagi daw sila nagbabakasyon dito sa Pilipinas. And every time nandito siya sa Pilipinas, sumasali po siya sa mga charity works. At ang unang trabaho niya sa isang NGO. Yun, ito po ang background nitong si Bea Milan Wendorsky. Kaya din may say talaga siya sa corruption kasi first-hand na-experience po niya at nakita niya yung hirap ng ating mga kababayan. Sa iba pang balita mga kapatid, malaki pong pasasalamat ng mga bagong kapatid star na napasama sila sa Block 1 ng bagong talent arm ng kapatid network na Starworks. Kasama nga po dyan ang 18-anyos na breadwinner na si Celine David. Kamakailan lamang nang magdiwang po ng kanyang debut, si Celine na kauna-unahang birthday party daw po ng aktres. Hindi raw siya nakapaghanda o hindi raw siya naghahanda kapag kanyang kaarawan na tanging cupcake lang ang pangsalubong sa kanyang birthday noon. Kaya naman malaki po ang pasasalamat ni Celine sa opportunity na mapabilang po sa roster ng Starworks artists. Susunod pong bibisitahin ng Starworks Black One artist ang Vibe ngayong paparating na weekend. Plinex naman po ni Frankie Pangilinan ang kanyang rumored boyfriend. Sa IG, ipinakita ni Frankie ang ilang moments kasama ang kinikilalang si Dan Laurel. Birthday nga po kasi ni Dan. Agad naman nag-comment si megastar Sharon Cuneta sa post po ng kanyang anak. At sabi, happy birthday to the rumored boyfriend of Frankie. Naks naman, naaliw naman ng netizens sa pagsakay ni Mega sa love life ng kanyang anak. Ayun yung sabi, happy birthday to the alleged of my second baby. Love you. Cute. Mga kapatid, yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
2: True FM.
3: True FM.
2: True FM, 7:44 ating pong tamang oras ngayon. Good morning kay Kuya Samson Go, agang gumising. At papunta na po daw sa office. Good morning, Aya. Ganda umaga rin kay Eric C. ng Powerhouse Power Tools. At maging kay Robert C. ng East Ocean Palace. Bossing, good morning sa iyo.
4: Morning, Sir Robert. How
2: pati
4: you doing?
2: Kay Regan at kay Ernie. Good morning, good morning, good morning. Sa lahat din po na atin ang antabay po para po sa atin na Daily Bread. Maganda umaga po sa inyong lahat. Good morning. At maganda umaga rin po sa lahat ng mga nagmamaneho ngayon. Yung pong nakaantabay sa presyuhan po ng gasolina. Tataas ba o bababa ba? Ano ba ang formula? Ano ba ang panuntunan dito po sa sinasabing gobyerno na ngayon ang nagtatakda sa presyuhan po ng petrolyo? Alright, so palagay ko po sa isyong ito, dapat maging interesado po tayo. At again, hindi lang po tungkol dito po sa impeachment ng idol ninyo.
5: Yes.
2: Joke lang. Kayo naman. Kayo naman, talaga kayo. Samantala mga idol, sa mga ama ng tahanan, magandang magandang umaga po. Hawak nyo ang beat.
5: Hawak natin ang beat.
2: Kaya importante, sa paghawak nyo ng beat, nakalig tuloy ako.
6: It makes me laugh.
2: Hindi kayo so dispalinghado. At baka masabihan tayo ng ganire. Excuse me, hello? George at John, baka naman palyado na kayo ha. Sandali lang, ito ang para sa inyo. Pagsigto! Bravo! Put something for men! Masarap ang buhay kaya lagi ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
7: Vroom vroom, mapapa, bravo, kitilig yan.
2: Si Nilo de la Cruz laging on the go, ha?
8: Ganun, ha?
2: Yes, parang si Darly de Roca lang yan.
7: Mabuhay.
2: Oo, lagi sinasabi sa driver niya na ang bravo'y mabibili sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ha? Ang bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para po sa mga taga Toyota Alabang, good morning. Binabati kayo ni Mike Lee, ang inyong bossing. Sa mga taga Mitsubishi ho naman, binabati kayo ni George Blylock at ni John Fernandez. Abangan po sa aming pagbabalik, Brad Jeffel Escopida sa ating The Daily Brad.
3: FM. Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
4: Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa storyang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang angulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat storyan. Sila mismo yung kumakausap doon sa mga tao at sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.

0: partner in health.
1: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
2: Para kay Mama Del Macarandan at kay Inang Esther Perez, kay Ma'am Aida Chua, and kay Ate Nati Ocampo Versosa, ito na po ang ating idol, Brad Jeff Eliscopides sa The Daily Brad. Brad, good morning! Thursday na!
3: Good morning, Ted! Bisperas na ng Biyernes. Good morning, Ted. Good morning.
4: Parang tinapik ka ni Ating Race. Huy, Daily Brad na. Yes. Oh, yun, hindi ka pa nakapagsuklay. Pero maraming salamat pa rin sa iyong sakripisyo every single day.
2: Pwede silang, pwede silang maging magkapatid ni Attorney Joseph Estrada.
4: Oo, Joseph Estrada. Napagkamalan si Attorney kahapon na si Pastor Jeff.
2: Parehong mistisuhin.
4: Oo, pareho ding balbasaraduhin.
2: Sige. Okay, Brad,
3: I'm
2: go
3: sure
2: ahead.
3: I'm sure guwapo rin yun.
2: Ayoko naman. Walang kaduda-duda.
3: Yeah, well, salamat sa inyong pagsubaybay. Yeah, good morning.
2: Good morning. Okay, Brad, all ears na kami.
3: Yes, Brad, nandito tayo sa tema ng ating plot twist. Yung mayroon kang hinihiling kay Lord, kala mo ibibigay na or tipong bakit iba yung naging asiste. And maganda yung kwento nito ni Apostol Pablo. Meron siyang tanong, Lord, ba't hindi nawawala yung sakit, yung pinagdaraanan niya? Meron tinatag na thorn in the flesh na sinasabi rito sa Biblia. So may mga bagay po ba sa buhay natin na paulit-ulit yung pinagdarasal, matagal mo nang gustong mawala, pero nandiyan pa rin. Maaring sakit na physical, maaring yung struggle mo financial, maaring insecurity mo, yung fear of the future, maaring isang temptation yan, emotional burden, relational problem. At minsan, sasabi mo, Lord, bakit hindi mo ba inaalis? Well, maganda po yung kwento ni Apostol Pablo. Isa siyang apostoles, as we know, no? Ni Jesus. Isa siyang magaling na preacher, miracle worker. Pero meron nga siya pinagdaanan. 3 times niyang sinasabi, Lord, tanggalin niyo na itong thorn in the flesh. Whatever it is, whether physical or emotional, 3 beses, hindi siya pinakinggan. Sinagot siya, pero iba yung sagot na inaasahan niya. Sabi sa 2 Corinto 12:9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Sabi ni God, Paul, hindi ko gagawin yung hinihiling mo because my grace is sufficient for you. It's made perfect in your weakness. Hindi inalis ng Diyos yung thorn, binigyan siya ng grace. So gusto ko lang po i-share sa inyo, our weakness minsan iniisip natin kahinaan, pero alam nyo, kapag malakas ako, okay, iniisip ko, kaya ko to. May connection ako sa Malacanang, may connection ako sa ganito, hindi na kita kailangan, Lord. Kayang-kaya kong labasan tong problema na to. Pero pagka mga bagay na mahina tayo at wala tayong kalakasang malampasan, sinasabi ng Diyos, sa kahinaan mo, doon ko pamamalas ang kalakasan ko. So God allows certain weakness to keep us humble, to keep us dependent, and to keep us close to Him. The goal is not comfort, yun ang natuklasan ni Paul. The goal is dependence. So not all struggles are removed, hindi lahat ng problema, sakit, kahinaan, inaalis ng Diyos. Minsan ginagawa niya, binabago niya yung pananaw natin at binibigyan tayo ng lakas para dalin ito sa gitna ng karamdaman pinagdadaanan natin. So 1, accept God's grace. Hindi ka kulang sa patang grasya ng Diyos sa pinagdadaanan mong cancer na yan. 2, stop striving, start depending. Hindi sariling lakas, ask tayo kay Lord ng divine strength. At 3, turn your weakness into worship. Sa kalagitnaan po ng pinagdadaanan mo, stop complaining and start worshiping. I-magnify natin si Lord. For when I am weak, sabi ni Paul, then I am strong. Anong thorn ang pinagdadaanan mo ngayon? Paano ka nagre-react sa frustration sa buhay mo na hindi mo matanggap o makuha ang sagot? Kaya mo ba magtiwala ng sapat sa grasya ng Diyos? Kaya God's grace is enough even when your strength is not. 2 Corinto 12:9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Dahil ang kapangyarihan ko ay nakikita sa iyong kahinaan. Tayo manalangin, Panginoon. Alam ko maraming mga kababayan namin ngayon nanghihina, maaring humina o nawala na ng pag-asa. Humihina ang pangatawan, humihina, Lord, ang kanilang isipan. Humihina, Lord, agad ang ibang area ng buhay nila. Ngunit, Lord, sa aming kahinaan, doon mo pinamamalas sa iyong kalakasan. Kaya Lord, pag kami walang-wala ng makapitan, walang-wala ng masandalan, Sa iyo lamang kami sumandal at kumapit dahil alam namin, your grace is enough. Salamat Panginoon sa iyong tiwala sa amin na kami aasa sa iyo in Jesus' name.
2: Amen. Panginoon, muli po salamat na marami sa aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. Alagaan niyo po siya lagi. Bless his mission at lahat po ng aming nakapakinig na ito pong inaabangan araw-araw. Ay araw na ito, gabayan niyo po kaming lahat. In Jesus' name we pray, amen.
4: Amen.
2: Thank you, Brad, sa iyong muli paalaala. Lalo na doon sa yung napapaghal at naghihintay at nahihirapan. Amen. Alright, so Brad, bukas ay Friday na. Talaga naman, baby girl. Mayo a 8 na.
4: Bilis, di ba?
2: Bukas, May 8 na.
4: Next month, makakalahati na tayo ng taon.
2: So, sa lahat ng mga mother, happy Mother's Day.
4: Happy Mother's Day, Mama Tess and Mama Elaine. At kay Ate Grace, Pastor Jeff, happy Mother's Day.
3: Opo. Yeah, no, nga sa weekend. Kaya yung service natin ay about Mother's Day.
4: Nice. Oo.
2: Okay. Sa akin din pangalan na anak, si Kay.
4: Happy Mother's Day, Kay. Okay.
2: Alright. Yes. Sige. So, salamat na marami, Brad. We'll catch you tomorrow.
3: Well, happy Mother's Day din kay Ate Nessa ng National Kidney Transplant Institute. Nakikinig sa aking nanay na si Neneng Eliscopide sa Kabanatuan.
4: Happy salamat Mother's Day, nanay Neneng.
3: Helen yun eh.
4: Ay, oo. Oh, oh. Naging Neneng.
3: Palayo niya Neneng sa ano, sa probinsya.
2: Oh, saka oh. Si Neneng Christy Fermin.
4: Uy! Nanay, happy Mother's Day po, Nay Christy.
3: Yeah. Okay. Sige, magpapaalam na. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
2: And serving the people, Brad Jeffelis Copides sa ating The Daily Brad. Abangan po, importanteng panayam ito. Diyan po lamang kayo, hitik na hitik sa informasyon, talakayang diskusyon at mga panayam ang ating pong programang Tambalang Ted Filon
4: at DJ Chacha
2: sa True FM.
4: Dito tayo sa totoo.
0: Nakikita mo na ba ang mga pangitain mula sa banal na kasulatan?

0: ka sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo. Paano nga ba matutunto ng totoo?
0: At sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
2: By June 30, yung...
0: Dahil dito, bawal ang fake news.
3: Sa mga issues sa bansa dito sa 1PH.
0: Dito tayo, sa totoo lang.
3: Sa House po yan, yung sinasabi yung bill.
0: Kasama si Jovi Francisco, Arisel Halili at Chick Burrell. Lunes hanggang Biyernes sa bago nating oras, tuwing alas 8 ng gabi.

0: o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
1: Fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
0: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
2: Mobile Journal, Amy Achanza po.
3: Arles de los Santos po.
4: Denise Valdez Sancho po.
5: Ben Perinqui po.
6: Las Paredes po.
7: Jeff Rivera po.
8: Julie Baiza po.
9: Kayla Makanta.
10: Mary Mon.

0: Nasa ating po linya ngayon si Director Rino Abad ng DOE Oil Industry Management Bureau. Ang kanya pong sakop, kumbaga, ng kanyang jurisdiction ay presyuhan nga po ng petrolyo. Good morning po, Director.
1: Sir Ted, magandang umaga po at sa ating mga kababayan, magandang umaga po.
0: Opo. Director, ito lang pong formula na inyong ginagamit kasi hindi ho ba sa ngayon sa nagdaan pong ilang ng presyuhan ng petrolyo sa kada Martes, DOE na po ang nagdedesisyon kung magkano i-aumento o ibabawas?
1: Tama ho, kasi nagkaroon na nga ho tayo ng EO110, nagkaroon na ho tayo ng legal basis na i-take over ho yung partly yung operation ng industry.
0: Okay, so sir, again, kung kaya lang ho ninyong maipaunawa ito sa amin, kung napaka-technical po, we will try no to at least explain this ho sa layman's term, ika nga po. Ano ba formula ho dito? Kasi may mga nalilito pa rin po eh. Nung una po, 25 pesos nga halos ang ibinawas, pero ito hong dagdag ho naman 2 piso. So kumbaga po, ano ba ang inyo pong panuntunan dito, Director?
1: Sir Ted, ano, ang major component kasi ng import cost ay nagsisimula yan sa price benchmark, which is ang MAP, ang ating price benchmark. Dito ho, ang tawag ko dyan, FOB, no? Yan yung sinasabi pag kinukuha mo sa Singapore ang produkto. Ngayon, dahil hindi naman lahat bumibili sa Singapore, mayroon din bumibili kay China, South Korea, nagkakaroon ho ng tinatawag na premium. Sir, unfortunately ha, hindi ho madaling trabaho ang ginawa ng Singapore dyan. They become reliable price benchmark assessor, no? At naitayo nila yung assessment na yan for how many years at maging reliable. So, ibig sabihin, kahit yung buong Southeast Asia, ginagamit na siya as a reliable price discovered mechanism. So ngayon, mayroon premium na tinatawag. Kasi nga, kung kuha ka ng China, sasabihin ng seller sa China, map tayo, Singapore ka, pero dito ka kumukuha sa akin, dagdagan natin ng konti. Dagdagan natin ng $5 or $10 para shoot na yung negotiation natin. So may pangalawa na tinatawag na premium. May mga sitwasyon, Sir Ted, if you notice nung COVID, ang premium negative at that time. Mas gusto pa ng seller na mabenta na lang niya kesa magbayad siya ng magbayad doon sa storage. So ngayon, unfortunately, mataas ho yung appreciation pa ng ating premium. So pangalawa ho yun. So ngayon, buo na yung tinatawag mong product cost. Of course, imumultiply mo ngayon yan sa exchange rate. Kasi US dollar to Philippine money. Tapos, meron hong industry standard na dahil pinasok siya sa barko, hindi naman ho yan nakukuha lahat ang produkto. Halimbawa, 1 million yan. Meron hong konting hindi nahihigop. Kasi by technical reason, hindi naman as in puro na 100% nakukuha mo. Kaya meron tinatawag na ocean loss. So, merong percentage yan na accepted sa industry even before the deregulation. So ngayon, ang babagsakan mo, dagdagan mo ng value-added tax, babagsak ka na ngayon sa landed cost. So if you look at the landed cost, yan na yung, nandyan na yung presyo ng dumating sa dito sa Pilipinas. May freight, insurance, ocean loss, MAP at saka premium. Landed cost na ho ang labas. I-multiply mo lang ng Philippine peso to US. To US exchange rate, magiging Philippine peso ang equivalent. And then of course, dahil barrels yan, pwede mong i-divide yan ng 159 liter kasi sa isang barrel, there are 159 liters. Now you get to the landed cost ng per liter. So yan ho ang landed cost, no? So Ted, pangalawa lang, pagdating dito, ano yung mga major component? Of course, yung excise at saka VAT. So, dadagdag lang yung excise at saka value-added tax. Tapos, may component po tayo ng batas na sinasabi na